0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8. Imedia.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30. Radyo!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media. 106.2
2: Radyo Bagbagting.

Ito ang tigpaminaw sa ito ang tulumanon. Ako tribo kauban ang Goku Mr. Mindanao Tribal Leaders Federation ug ang mugalong sa Buanga Peninsula. Niya nasab kita makikuban kaninyo sa pila ka mga gutlo. Ikan sa alas 12 ang takna sa kautuhon ngadto sa launa sa hapon. No? Ang ato ang tulumanon ako tribo. Dinhi sa Buanga Peninsula. May gala atong topic kapag isgutan karon ha. Kabahin ini sa ato ang naanda na nga isyo di sa West Philippine Sea apan na mga bag-o nga mga nakuha na to nakutlo na to gikan sa kauluhan, gikan sa National Task Force to Local Communities of Conflict, no, ang source ani gikan sa Inquirer Net, no, by Gabriel Pabico Lalo, ha, mo ni ang reporter. So ni mo ni atong kabilduhan unya dapit human sa ato ang pagabi-abi sa ato ang mga kaigsuunan o sa ato mga viewers o sa ato mga kauban na di nagpahipi diya sa ato mga palibot. No? So niya ato ni salu-saluhan mga igala. Inauton ako nga inyo kiningin yung paminaw ng maayo aron kini makadugang sa ato ang pamalandong o dugang sa pagbalansi sa kahimtang o pangitabo sa ato nasod sa Pilipinas. So shout out sa ato ang mga kauban, no, labi na nila ato ang presidente sa Lupa Pagkagatawan Mining Corporation, Sir John Alcorin, no, mayong udto dia og sa ako ang amigo, pinakaamigo dia sa IPL Sambuanga Sibugay, Aris Alam, mayong udto og si Mario Lito Villarmino, no, ang atong amigo nga way paglubad og ato usab nga pag-abi-abi sa ato ang presidente sa Mugalong Sambuanga Peninsula, Honorable IPMR Richard Dunggay diha sa Barangay Ipil Heights, Ipil Sambuanga Sibugay. Sa ato ang mga kauban diha sa lungsod sa Titay, shout out ni ato ang hitlimans diha sa lungsod sa Titay nga si Faustino Tumitay. Usa at the same time usab nato ka magtutudlo usa ka pangulo diya sa elementary school, usa ka principal, no, diya sa Palumok Elementary School, Municipality of Titay, Sambuanga Sibugay. So shout out usab sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Gutalak, labi na nila Walter Timol, Gokom Walter Timol. Walay po si kaso sa iyang mga dokumento sa iyang yutang kabilin, no, sa ilang yutang kabilin ancestral domain, no. So busy kayo. So, itong hinauton nga ang iyang pagkabisi o sa iyang mga kauban ng mga pangulo diya sa lungsod sa Gutalak o sa GBS, Gutalak, Baligyan, Syukun, magmalampuson o magmalambuon. No? Shout out usab sa ito ang mga operator diya sa ito ang model farm diya sa lungsod sa Salug, no, diya sa Purok Uno, sityo paling-paling, Barangay Epilan, Salug, Sambuanga ni Norte. Labi na nila Timuay Rosita Salilan, nila Timuay Alberto Buhali, o nila Timuay Gilisan Buason, no? O shout out usab sa ato ang kagawad, no? Honorable Barangay Kagawad Estilito Tumalites, mayong udto ninyo dia. O sa ato ang honorable nga barangay captain dia sa Barangay Ipilan, Salog, Sambuanga del Norte, no? Bag-o lang ni tambong sa ato ang activity, no, dito sa ato ang model farm dito sa maong lugar, no, sa Purok Uno, sitio paling-paling, Barangay Ipilan, Salog, Sambuanga del Norte. So niya gani iskutan nato niyo niya ang mga kalihukan nga nagmalampuson ditong dapita at tumiaging baguhay lang, no, at tumiaging pizza 24.

ni 24, no? Hunyo 24, 2026, unya atong isgutan na mga mga maayong kalambuan nga ato ang na kabot dito atong miaging 2000 atong pitsa 24 2026, ning bulana. So shout out usab sa ato ang mga relatives, no, di asmi-sami occidental sa ato ang mga pangulo sa tribo, labi na ni Timo ay Roberto Inding, no, ni Goko Maidi Sarancial, ni Alex Kobe, no, ang gukom dia sa ang chairman sa ato ang mugalong sa province sa Misamis Occidental. Gukom Alex Kobe Inding, no, yang kauban nga si Gukom Edi Sarancial ang ilahang head sa IPS, no, Indigenous Political Structures maingod to ninyo dia. Ug sa ato ang mga relatives dia, lamang labi na sa ako ang mga pamilya dia sa lungsod Tudela. Nila Konsyal Herson Langiras, no, dia sa barangay Debura, barangay Kulambutan Situlmin, to dila Misamis Occidental. Mahingod to ninyo dia ug sa ako ang pinalangga nga ayaan dia sa Don Victoriano, no, ang teacher sa Diker si Mirna Bibiliamino Martisano, mayong udto ninyo dia. Ug sa tanan mati karon sa tuang tulumanon na ko tribo, shout out usab sa tuang bagitan nga gukom diri sa Sun Valley, no, si Braulio Anlimon, no, ani mga kaliwat nga mga banggiitan nga mga tribal leaders, mga official sa tribo nga mga banggiitan, no, kani sila Braulio Anlimon. Shout out usab sa ato ang amigo dia sa Bayog, labi na ni Tanting Bilsa Ronda Bilsa, no, og sa iyahang maabtikon nga honorable mayor si Celso Matias dia sa lungsod sa Bayog. Mayungod to ninyo dia usa ko ang amigo dia sa barangay Kanuayan, ang atong honorable nga si Rico Dadan. Mayungod to ninyo sa tanan na mati karon sa tuang tulumanon, no, labi na nila John Ribahar dia sa barangay San Isidro, sakop sa lungsod sa Titay, Sambuanga, Sibugay. Mayungod to ninyo usa tanan na ato ang member sa Magalong, labi na sa ato ang mga chapter president niya sa lungsod sa Salog, si Robert Salilan, o diha sa lungsod sa Siukon nga si Sunny Alipan, o diri sa lungsod sa Ipil nga si Jennifer Tahamid, no, ako mong hangyoon nga kining ato ang live karon, in mag-comment mo o inyo sabning i-share sa ato mga kauban aron mo kuyanap ning ato ang tulumanon. So, mga ikala, ang ato ang balik ta diri sa sentro sa ato ang tulumanon, no? Ini atong tulumanon, gini atong paminaw ning maayo aron tabangan nato ning salusalo unsa ni mga unsa gibug ato ni ini sa ato ang nasod sa atong nasod sa Pilipinas. Basta magisgot na gani ta og West Philippine Sea, kana ato anang kabtangan, propiedad na sa mga Pilipino diri sa atong nasod. So, mga ikala, mao ni, no? A former lawmaker here remind local authorities that China cannot be trusted on territorial matters as the global superpowers strategy may be similar to what it did to the mischief, rape, waste of Palawan. Former Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers recalled that China first claimed that the structures it was building were meant for the fisher folks, only for it to turn them into military installation. Later on, in a statement, Barbers said that both the Philippine Coast Guard, PCG, and the Philippine Navy, PN, should not blink or take for granted China positioning over Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, west of Zambales. This comes after the recent discovery of a floating platform in the area, according to Barbers. China also claimed in 1995 that it was only contracting a shelter for the peasant folk at Misip Reef, Panganiban Reef, but the same structures turned from hut into a heavily militarized soon.
The reef is now fortified with naval ports, radar system, military hangars, and runways. It now serves as an advanced monitoring and operational military hub for China, the former legislator said. If the Chinese government tricked Filipinos and the international community with what they did in 1995, with missing reef from fishermen's shelter to military port trees, it's likely that they will use the same playbook for what they are doing in Bajo de Masinloc, he added. Aside from floating platforms, there are similar vessels from the Chinese Coast Guard, Navy, and civilian militia boats that were seen near Bajo de Masinloc, where barbers said may have been used for their underwater research and exploration. Barbers said China must not trusted even more when it comes to Bajo de Masinloc, since the country might eventually develop the area with more ambitious structures. We should not trust them, because if we allow them to continue, or if we close our eyes for a while, we might be surprised to see that there are oil rigs or other structures built by China there at Bajo de Masinloc, similar to the oil rig in Malampaya, Palawan, the former House member warned. Therefore, our Coast Guard and Philippine Navy should not blink, be vigilant 24/7, and must not trust China's suspicious naval activities in the vicinity of Bajo de Masinloc, he added. Last June 13, House lawmakers condemned China deployment of a floating platform and under structures near Bajo de Masinloc, warning that the move could further escalate tension in the West Philippine Sea. The People's Republic of China action are directly assault on our sovereignty and a dangerous escalation that threatens regional peace and stability. The House Yanggan's Black said in a statement, the lawmakers cited findings from the National Task Force for the West Philippine Sea, NTF, WPS, and forces of the Philippines and Philippine Coast Guard, which stated that China had installed a movable 6x6 meter floating platforms inside the Seoul, along with additional floating buoys, communication antennas, and other structures. So mo ni ato ang kabilduhan karong kauntuhon, ha, kining kabahin aning wala ginausahay, no, dili man puta manaway, pero usahay, ha, kini manggo na maoring tao kanang bakakan ba nga kunuhay magtukod sila og mag-establish unya, so, di ay gamiton di nila sa ilahang ilang strategy, no, para sa unahan may magamit nila para sa ilahang mekanismo. Eh siyempre, dili man sila maoy ang ilahang puntarya is kanimang pag-angkon, no, nga sila ang namanagiya sa maong West Philippine Sea. So par daghana ta kayo nga naobserbahan ana, no. So mo na nga kinahanglan gyud ta nga kananang mag-research, magtuki, magduki-duki aron masayod ta unsay nay tabo sa atong nasod, labi na diha sa ato ang West Philippine Sea. Kay kanini aso matod pa sa kanhing magbabalaod nga si Robert Ace Barbers, ha, kaning mga pamilya ilado makini Surigao, ha, kaning mga barbers, ha, madungog na to kanunay diya sa kuan sa radyo o sa mga television, no, diya sa labi na mas diya sa kananang Congress, mga session na nagi barbers diya di ginamawa.
Pansadipit tamo ato ha sa ato ang sentro sa ato ang pagpakukabildo ni ini, no? Shout out usab sa ato ang halangdong mayor diri sa lungsod sa diri sa Pagadian City, no? Ato ang mayor nga pinalanggang mayor dinhi nga kugihan. Tanawa gani ninyo ang dagway sa Pagadian City, di ba? Hinlo, limpyo, no? Limpyo. Tapos daghan na kay mga structure nga kun imong tanawon. Ang ato ang mga katawhan, no, kanyang kay kabalo man kita nga kini ni Arubinso ni pagyud ni Dugay, pero kung tanaw na to daghan kay mga empleyado nga kanang naang na, nasulod, so sana sa mga makaparedyos, no, sa kanan ang mga nagkalisod, no, dinhi sa ato ang cities Pagadian. So napas gani siguro basin na sumaabutay, no, kani ato ang mayor nga stress Pagadian nga si Honorable Samico. Napay daghan na nga mga plano nga mo dibilo pag maayo ang Pagadian City. So mo na, no? Daghan kay salamat mayor sa imuhang serbisyo ngadto sa katawhan. So balik ta diri, no? Balik ta diri sa ato ang sentro, ha? Moto nga motoy kanana ang gi kuani barbers, no? Ka kanhi magbabalaod sa Congress si Robert, no, ilado gyud gani. So morto ang iyahang kananang gipasupot, no, nga ang China dili masaligan, ha. Umainumduman nato siya siya ni adtong 1995 giingon sa China nga ang ilang gitukod sa miship rep maoy kapasilungan sa mga mangingisda apan sa ulahi, ha, gihimo kini nga bug-os nga base militar nga adunay pantalan, radar og mga runway, ha. So mo na kanang naang kuan, kanang naang gihimo nila sa kanang na China. So mo na nga kinahanglan gyud ta nga kanang naang tan-aw mag-observe, no, ato atong kanang balansihon og maayo. Mo na kinahanglan nga kanang na masuportaan nato og unsay mga mahimo sa ato ang mga sinaligan sa grupo gobyerno, labi na sa mga ahensya nga di nagtutok di anang napita, no, nga sila gyud ang gitahasan nga manguna, no, kanang labi na magisgot na kag West Philippines. So sila gyud na ang kanang nang unang gitahasan. E mo na lagi, ha, maayo nimo ka istorya ano sabagay kanang magisgot mangutag China, pero dili man pud gud siguro tanan pud nga kanang nang sila ingon ana, kay sa ato ang naobserbahan kana ramang pod mga nang dapit diha, no, dapit diha pod sa kananang mga Chinese pod nga kananang daghan nga dapit diang lugar, ha, labi na diha sa kananang baho di Masinloc. Kay mo man pod ay kanang panagatan pod nila gyud unya, daghan pod kayo ang mga kuan diha, kanang naang isdaunon pod kay nang lugar, ha. So makakuha gyud sila og kananang dakong resources. Unya, ang ato apod nga mga kuan, mga Pilipino, siyempre naghuna-huna pod sila nga kananang kitaytag iya. So natural dito pod sila manginabuhi, no? So mo lagi na og kanunay nato nga kananang hinumduman nga kon ingani pirmi ang kananang may tabo, no? Nga kunuhay maayo ang kananang pagsinabtanay, unya di ay dunay laing plano sa unahan. Pero dako na nga kanang kuan, nga dako na nga dako na siya nga kanang naang tan-aw nun, no? Dako siya nga kanang naang monitoron nun, ha? Kay siyempre magisgot na ganita og China, dili man Pilipino. Oh, so saloy gyud ta, ha? Basta di gyud ta mag kuan. So mo na nga kanang naang si Barbers ang atong kanhing magbabalaod. Mo na kanang naang yang giingon nga dili masaligan ang China. Siguro do na gyud sila siya na silip. Sige, sumala pa sa iyang kanang naang gihimong basihan, ha. Kaning giingon diri nga nahinumduman siya nga niadtong 1995 giingon sa China nga ang ilang gitukod sa miship rep maoy kapasilungan sa kanang
mga isda. So, sama na ipagkaunsaa nga, pag-abot niya dito sa kananangunahan, oh, dito na, ha? Pirmero nindot kayo, eh, kadili, bialalim na kananang himaghimo, kananang coral reefs, no? Na mga pasilunganan sa isda, nindot yun kayo, kay, siyempre, ang isda, kung butangan yun ni muna o kananang reef, no? Reef, dili na reef, nga kanang refrigerator, ha? Basino niya o madis mames understand na to, ha? Kanto na kananang mga bakhaw nga diin ipangtanom diya sa kananang kadagatan aron mahimo yung itluganan sa kananang isda o kapasilungan. No, muna siya miship rape maoy kapasilungan sa mga isda. Apan sa ulahi, ha? Oh, nabantayan yun sa ato ang kananang magbabalaod. Posible nga, siyempre, diri sa atong nasod sa Pilipinas, daghan man puta mga amigo po diri nga mga insik, ha? Oh, kay gani kasagaran sa ato ang mga kuan diri kanang naang tong gipagambit diri ang mga butang, ha? Mas daghan man gyud ang kanang naang kuan display nga gikan sa China. Oh, kay naay mga kuan po diri mga Chinese. So, ginagamit po nato ang kanang naang ilahang mga butang, no? Kana tanaw nato. Pero mao lagi na nga bahin sa kananang giskutan nato sa unahan nga kanang kunuhay gitukuran ta diha o kananang kapsilungan sa isda di ay sa unahan di ay dali dili di ay gihimo di ay og kananang bugos nga base militar. So nga og magisgot na kag base militar ora mora na og kanang naa kuanan panggipangandaman ta buot pasabot dunay mahitabo nga kanang naang mga siguro mga distruso sa unahan kag ano man magbuhat man og kananang base militar gipalutaw lang nagi pato gipalutaw lang nga kapasilungan sa kananang mga mangingisda, no? Kapasilungan di ay gihimo di ay siya o kananang pantalan o kananang radar o run away, no? Nang libot-libutan sa kananang ilang mga kuan, ilang mga equipments, no? So himong pantalan, so sa may purpose. So mautaw mo na nga kanamunay nabantayan sa ato ang magbabalaod nga si Robert East Barbers. So nabalaka siya nga mga mahimo usab kini. Ha? Sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, diin bag-ulang nakit-an ang naglutaw nga istruktura. Ha? Nakita to, matong gibasa na to ganiya. No, ani atong gi kananang gi translate nato sa kananang kuan. Pero masabtan jud kayo, no? Nga gahimo sila og duna sila dunay nakit-an nga naglutaw nga istruktura nga buya og kagamitan sa komunikasyon. So giawhag niya ang Philippine Coast Guard og Navy nga magpadayon sa pagbantay adlaw o gabii kay ang maong mga lihok makadaot sa ato ang subiranya o mahimong musangpot sa dugang mga tinukod. So siguro dili magyud na kuan kay ang ato ang tinugyanan diya sa kuan sa ato ang kadagatan, no, labi na sa iskutan na ng Navy, ng Coast Guard, mao mang ginay inyong trabaho. So ato lang suportaan ang kanang naang Coast Guard o ang Navy, ha, sa ilahang kananang mga maayong lihok, basta magisgot na gani kag adlaw gabi eh. Sa to pa 24/7 na, ha? 24/7. Oh, sigago gyud sila, pero sa bagay kita pod nga mga Pilipino nagpagawas pod ta diha og kananang kuan gikan sa atong buhis para isuhol sa ilaha aron sila mulihok pagbantay diha sa ato ang kadagatan. Dili-dili ni tiaw nga kanang naang pamaagi sa kanang naang mga Chinese, no? Nga gigi himuan nila istruktura kagamitan sa komunikasyon. Umuna. So ang ato apod nga mga kanhing magbabalaod, so nakakita siya nga kanang naang ana. So muna ni pagawas gyud siya og kanang naang iyahang punto. Ay aron dili gyud siya mahilabtan. So muna gidasig niya ang mga Coast Guard o Philippine Navy
nga adlaw gabi magabantay kamudya aron malikayan ang pag-abuso diya sa ato ang kadagatan nga abusuhon sa atong kasikbit nga nasod, no, ng China. Pero ako nang ikaingon, dili pud tanan, no, mga China nga abusado. Lagi po yung mga abusado, pero dili pud tanan. So muna mga igala, ang ato ang kananaangkuan, ang ato ang tinanawan karon, no. So muna, so sumala pa sa magbabalaod, ha, gikundina usab sa mga magbabalaod ang maumbuhat isip makapalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Tinuod na. Okay, og dili gyud na mabantayan sila. Tapos maghimo gyud na sila og kanan ang dili maayong kalihukan dia. Simple natural mulaom gyud ang problema. E, dili man good food pwede pasagdahan nato sa mga ato ang mga sulugon sa tunasod sa Pilipinas nga abuso naman ang mga kuana na kanang na ang mga ingana nga trabaho. Iabuso na nila ang kanang nang ato ang kabtangan. So, siyempre, bantayan nato na. Kay sige na ra bata makadungog, ha? Dili ingon nga nakadungog, nabasa nato mismo. Ug makita nato sa mga television, makita nato sa mga gigipos nga kanang mga sa Facebook. Ha? Ang mga lihok nga makapaalarma. Ha? Makapaalarma sa kanan ng mga Pilipino diri sa ato nasod sa Pilipinas. So, muna, no? Makaingon ta nga kanan ang kuan tension, makahatag og kanan ang tension, makapalaom sa kanan ang tension. Tungod kay kita, mubati pud ta nga kanang na ang atuan ng lugar. Unya, hilabtan sa kanan ang tagalaing lugar. Sama ra gud na sa atong giingon nga kanang imong balay na. So disbot pasabot private na. So wa puy pwede mo sulod diha nga dili pud mangayo og consent nimo og wa puy pwede mo sulod diha sulod sa imong balay nga dili pud mananghid nimo, ha? Dayon ikaduha og musulod manggaling siya sa imong balay gawas nga mananghid siya makabalupod ang tagya sa balay o unsa bay tuyo niya sa imong balay. Oh. So, ingon na na. So, muna karon ang naitabo sa ato karon rin sa Pilipinas o kanang China. So, kaning atong gisgutan nga mga igala, kanini ang kabahin, anini ang issue diha. Ha? Tungod na sa kanang na ang mga nakita o naobserbahan sa mga sa nato ng mga tao, labi na sa katong mga concern yun ng mga kanhi. Sama sa kang Robert is Barbers nga sa iyang ka-concern tungod sa iyang nakita doon naging siya basihan nga kanan na mo pagawas sa punto nini. So muna ano mo ingunta nga kanan na ang mumulaom kung giabuso na ang ato ang kanan na ang teritoryo natural, ha, mo alarma gyud ang kanan ang katawhan sa tunasod sa Pilipinas mga Pilipino. So muna ang kanan di gyud ta pwede nga tulog-tulog, ha, mag-observe kita pirme, mag-research, mag-duki-duki ta, rumasayod ta, mag-unsay na itabo diha sa atong kabtangan, labi na dire sa ato ang nasod, sama ang giskutan na to sa unahan, kanang giingon na to West Philippine Sea. Sayonan ka, ha? Maayo-maayo kay sila muling la, ha? Ingon nga kanan ng tukuran lagi, butangan o kanan ng misip, rip, maoy, napasilungan sa mga mamangingisda. Pasilungan sa mangingisda. Unya di ay sa unahan still ano kuhaan na igutok ang kanan ang mga Pinoy. Himuan na yun nila o kanan na ang kuhaan, pantalan. Himuan na butangan nilang radar, ha? Kay aron, siyempre sila may naghimo. Asa man din magbase ang kanan ng ilang mga militante to added to sa ilang gihimo nga radar, gihimo nila nga runway, gihimo nilang pantalan. O, niya, naa dito sulod sa kananang ato ang teritoryo. So, manang, ngayon, yun sila ikundina. Kay sumala pa ni Robert Barbers, ikundina usab sa mga magbabalaod ang maong buhat isip makapalala sa tensyon sa West Philippines. So, yun ay tinood. So, iskutan na to, miagi.
No, grabe tong atong naisgutan sa kananang miagi, gumikan sa mga abuso. O grabe ang kananang morag kananang saywar, sayop sa ato ang mga Pilipino diang lugar ha. Ya sa kananang Swiss Philippines. Gani do na may mga pangitabo, no? At kambot kanus apaka ni mahumaning problema nato sa China o sa kaninyang Pilipinas kabahin anini ang Swiss Philippines. Iya magangkon. Sabagay dunay mga maing laki gani dun ako inaobserbahan nga kanan ang mga magbabalaod nato na nagisgot anang namraa, ha? So nagisgot pod og kanan ang kabahin sa kanan ang 200 miles ato ang kanan ang teritoryo, no? Pero daghan pa kayong asikasuhon para nga kanan ang maresolba ambot kinsa kaha ang muabot nga kanan ang makaresolba ni ana among problema. Kaya antod karon so supposed to be at us miagi doon na naantay kanang nang maurag nabantayan na to nga maurag dito magkasinabot. Pero siyempre ang panahon ang panahon, no, dili man good kanang nang tanan managlahi man ang kanang nang pamaagi sa tao. So nahantod karon nga na ragyod ang kanang nang ato ang naobserbahan. Pero magampo lang tas Ginoo, no? Ang tanan dire sa babaw sa kalibutan, ha, dili mangyod na perfect. Ha, kaya ang giingon diya sa kanan ng sumala anan ng mga maing laki anang mga Biblia. Ako mangyod ko iko anana. Basa ra pud ta pero lahi gyud tong parehan na mga pastor pare. Ang giingon dito nga ang tanang butang dire sa babaw sa kalibutan walay lain nga gamhanan ug adunay katungod kundili ang ato ang amahang makagagahom. Kita ug unsay gihimo sa kananang ang balaod, mura na itong sundon nga dili ta mo overlaps diha sa ilahang diha sa kanang balaod nga gihimo sa atong magbabalaod. Unya kanang balaod diri sa yuta kung sumala pa opo na ang balaod dito sa langit. Pero kumangod kay siyempre kuan kay ta kanang naang dili kayo ta kana man kun magisgot og balaod dito sa langit. Ano na ana man sa history ra magyud na inasulat nya kay kita kay dili magyud aktwal nga nakaadto ta dito. Pero dili pud may tabo nga og dunay gisulat, dunay puy kasinatian. So mo na nga kita kuan kita tuo ta kay tinuod man gyud wala man gilaing kana nang gamhanan sa tibuok kalibutan kun dili ang amahang makagagahom, Dios nga makagagahom sa tanan. So ingon ana mga gala, no? So atong kanang kuan eh, no? I hope nga kanang nasabtan nato ni. Ako mo nga ngiyon sa udasigon, no? Nga atong suportahan ang ato ang gobyerno ug ang mga tao nga concern sa pagpanalipod diha sa atong kaugalingong teritoryo. Labi na sa isgutanan na sa kananang West Philippines, especially diha sa Baho de Masinloc ng Scarborough Shoal, no? Eh, naanag yun na namantala na na mag-discuss ng kananang mga maing laki na natural diri mag yun na sa ato sa Pilipinas. Usahay magod doon na po yung mga maing laki, usahay di yun magka takdo tungod sa kananang lain-laing basihanan o lain-laing baruganan, no? Nya kun imo pong i-observe pulos pud mga bright mga maayo gyud, pero ako magampo gyud ko nga kanang ilahang ka bright mahiusa na para sa kaayuhan sa ato ang nasod. Kay mao ra na gyud pinaka importante. So mga gala, mao ni ang ato ang report, no? Mao ni ang ato ang kuan karong kontuhon, no? Ato ang awareness development sa ato ang ipakanaog nga mga issues and concern gikan sa ato ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Inauton nga kini atong nasabtan ug do naman mo yung mga dugang paniini, no? Mangita lang mo diha sa kwan, dali raman karon, dali na kay pangitaon na ron. E kanang pag-ana pagtuplok nimo sa Google dahil pangitaon din nimo West Philippines, dahil mangita ka kananang litis nga kananang issue, agawas dahil na, ha? So matabangan gyud na to. May na lang gani ron kay do na natay kana na mga
cellphone, no, dali kayo na to maukab. Dunay mga isyo, register din dito sa Google, din dito na din na to mamakita. Dili para sa miagi nga sa wala pa yung mga cellphone na kita makurat-kuratan tag na yung mga bago nga ka na manggawas, no? Pero karon din na yun tamaling la. Kay gamay nga ka na ng isyo, masubay makita na nimo dito sa ka na ng cellphone. Ikaw mismo, ha? Gawas ato mga idara na gyud ug kato mga tag-as na og kana na kuan nga dili na gyud sila om sa maong mga technology. Pero kato mga bag-o pa, no, mga mag-edad og mga 50, 60, 70 ana, no. Pero kanang 70 gani murag medyo dili na kayo kuan. Pero kanang mga 60, 65 ana, 50 kapin, 40, sigurado yun. Kaya kanang atong magbabalaod, daghan man mga edara na dia, tanawa, hindi, perting dali ara kayo. Siyempre, cellphone natin. So, dito makita dahi nila ang kanang nang, sa mga panginanglan. Saan gani kanang, kanang bahin aning niya mga balaod, ha? Dito nana, pwede nana dito magtuon sa kanang nang sa cellphone. Muna mga igala, no, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong awareness development karong kontohon kaning kabahin aning niyang kabahin aning niyang sa ato ang baho di masinlok, no, aning ato ang West Philippines nga dugay na nga isyo. Ayop nga kanan nasabtan ninyo, no, mo to akong giingon na kun do na may kanan nang inyong mga reaction, no, para matabangan na to ni subaya lang ninyo diya sa kananang kwan. Ay, buwis pag maulag ito sa Google po. Isulat lang nimo ang West Philippines, mo gawas na yun ang kananang unsa mga isyo. So muna, no? Daghang kayo salamat din sa inyong pagpaminaw. So, di patamo ato sa laing iskutanan, no? Iskutan na to ron ang kaninyang kabahin, aning niyang kwan, aning niyang model farm. Kaya ang uban gani, basta mag-isgut na gani tao kanan na magalong, kana mangong model farm ang nagkuan manggod ana ang nagkuan gyud ana yon, nag-supervise gyud ana kanang organization sa Magalong. Apan sa di patamo adto sa ato ang ikaduhang bahin sa pag-isgot sa isgutanan diha sa yutang kabilin, no, isyu diha sa sulod sa ancestral domain. Ato ang pag-abi-abi o shout out sa ato ang mga kauban labi na ni nila ato ang commissioner, no, nga nahimutang dire sa Northern Mindanao, Northern and Eastern Mindanao, sa ethnographic region. Shout out ni Dato Amarillo Alejo Jr. ang ato ang commissioner nga nahimutang sa nas nga assignment dinhi sa Northern and Eastern Mindanao. Shout out usab sa ato ang yang kauban, no, sama sa Gyapon na dire Gyapon na imutang dire sa Northern and Eastern Mindanao si Attorney Alberto Lagcamon. Shout out sa tanang commissioner, no, duna sa sila kananang bag-o nga kananang i-approve karon nga EPIC pre and prior informed consent, pero ato pa nang tun-an og maayo kay labi na dunay mga haka-haka, super haka-haka rana, ha? Kanunay pa na kurun, wala pa man po di-publish. No, araw-araw na tumabasa, pero ako moingon ko ninyo, kamo nga mga tribal leaders, labi na mga official sa tribo, ha? Kinanglan yun ta, kinanglan yun na tutunan. Kay basin unya, takwa hawa lang kamasayod, nga wala nag-iagi dito sa kanang community sa IP, unya gi-issue na ang certificate of precondition. So dako na siya nga tamparos sa mga official sa kananang sa tribo. Mo nang kinahanglan ta magtun. So mo na ato ang kanang kuan. So shout out sa ato ang mga aktibo nga tribal leaders labi na ni Timoy Nanding Munday, no? Ang ato ang hitgliman sa Artilim, no? Timoy Fernando Munday, no? Sa nailhan ani nga Angga Nanding. Ha, may ngunto diya Timuay. Usa to ang Timuay usab diya sa
ipil, no? Nga banggiitan mga opisyal sa tribo nga si Roland Sumugi, ha? Ani si Roland ako kay nagmatabang dia sa ipil pon. No, timuay gipangandoy gyud ka dia sa kanan ang sa ipil. Gani ga paabot-abot gyud sila sa imuha. Dia kay kabalo gyud sila nga lahi ra magyud ning kaning niang leader tanga taghan kay tagkasinatian. Kani manggod si Timo ay Roland Sumugi niagi ni ancestral domain office. Oh, so dili na basta-basta kanan na magawid ka ng katungdanan. Kaso siguro diskontento siya. Ani balhin dia siya dito sa clerk. So dia gyud siya nagdugay sa clerk. So kana abot-abot lang tang mag-retire kay mo-retire na, concentrate na gyud na dito sa kanan ng sa IPIL. Dako kay nagmatabang dia sa lungsod sa IPIL. So, shout out usab sa ato ang mga kauban dia sa lungsod sa Kabasalan, labi na nila Romeo Dawis, sa mga tribal leaders dia, no? Maayong uto ninyo, labi na sa ato ang mga member sa Magalong, nila Kagawad, Artemio Mangangot, silang Rini Oknip, si Ninita Ahmad, uban pa ang mga tribo nga kananang concerns ato ang organization sa Magalong. So kani Magalong gani ato pagay ining palawman nato ning maayo kay daghan kayo kasabot ani. Pero dili man pod pwede nato ni paspason kay ha bisag existing na ni pero kinahanglan nato nga kanang ayuson pag-ayo kay aron dili siya mahimong kanang gitawag i-suspect sa bagay ang Magalong kuan man na. Kanang partner niya ang kanang ang EEP ug ang PNP, no? Kay kanang Magalong magod gitawag na siya Vanguard, no? Ug sa diri na sa kanang DNR mo na siya ang tigbantay sa kinaiyahan. So sa lakton nga istorya, siyempre do natay ancestral domain yung tang kabilin, sumao na iyang bantayan. So mao na ang kanang purpose sa kanang Magalong. So, inguna na, no? So, balik ta, no? Sa ato ang kananang iskutanan, kabahin na itong giingon ako ninyo ang Model Farm, nga diin ang nag-supervise, anak yun, ang Magalong. Ano-ano man, gipatumaw na ito ang kananang itawag na itong Model Farm. Kay kinimanggol na ito ang kasinatian, na kabahin aning niang mga tribo, ha? Dili magyuna dili magyuta ko anana dili tabag o ana nga mamin pamindili.

counter na to na sa kanan ang mga walhon nga kanan ang manghilabot sa kanan ang tribo sulod sa Ancestral Domain. Pero dako na siya nga kanang naang katabang kun pagkugi lang kita. Pero og maglingkod-lingkod lang ta dayon natog atubag kulapo tuba. Kay kinirbang subano basta labi na ni mga kaliwat og mga kaliwat og kanan na mga official sa tribo. Nya maayo kay na mamaba. Na usahay malimtan na gyud nato ang kanan ng paglihok. Pero sabagay, mamampoy ato ang kanan na andan, pero karong panahon na, labi na nga kanan ang nagkadaghan, nagkaipit na po ang kanan ng panahon. Kinahanglan na kita nga kanan ng mutuon, saon pagpamaagi para ma-resolve o maproteksyonan nato ang atong pamilya. So muna, so baguhay lang doon natay kalihukan nga gihimo dito sa katong ginaisgutan nato sa unahan, katong na ay model farm, no, dito na himutang sa Purok Ono, Barangay Ipilan, sakop sa lungsod sa Salog. So bago ta baguhay rata dito nagkandak og kanang kalihukan kanang gitawag na to og bangon bayan na in English man na. Buot pasabot sa may buot pasabot anang bangon. So baguhay ta nagkandak dito o kananang kalihukan tungod kay tuad dito nakita na to ang kananang nasugdan nila, nasugdan sa organisasyon sa model farm nga magkuhan sila vegetable gardening, no. So dito na to gipagayon o gitambungan sa to ang representante, no, gikan sa agriculture diri sa Region 9. No? Ang ato ang kanan ng speaker dito si George Balyante, no, ang ipadala sa ato ang regional director, ipadala ni Binel L. Dilig, regional executive director sa Department of Agriculture Region 9. So gisgutan dito sa ato ang ipadala sa ato ang director sa DE ang kabahin aning niya ang RCBC, ha, kaning pag-member sa kanan ng farmers. So kinahanglan di ay magparistro karon mailado gyud ka kay dunay mga ayuda, ha, kadto mo ay imo, kadto mo ay kanang naang himuan ni, kadto mo ay basihanan nila, no. So IP man to dito, so mato nga kanan ang ipasabot sa ato ang agriculturist ato nga coordinator sa coordinator technology nga si George Balyante nagipadala sa ato ang regional director sa Department of Agriculture. So nindot kay ang pagpasabot niya. So I hope nga katong iyang pagpasabot matuhop to sa panghuna-huna sa kanan ng mga membro, no, diya sa kanan na itong organisasyon, diya sa model farm, no, diya sa Salog, magmalambuo na. Okay, kini mo na akong giingon, basta magkugi lang, nagay maabot. So kana nga bahin, sumalikaya na gyud diha ang kanan ng pagiskutisgot kabahin sa mga nagaging mga panahon. So mao ginay tumong diha, no, nga natay kanan ng gituko diha nga kanan ng panginabuhi sa IP ato gyud na silang gigayran. Usahay lagi kanini ang mga IP, no, magsinahay pod. Sumo pod na usahay tan-awonon pod kay kinsa ganito mora og kanan na ang kuan, kanan na ang medyo marang-arang og kanan na ang panabot, ha, or hindi po usahay magka-bright-bright po ta, purang malimtan na nanto ang atong kauban. So kana mga tanaw nun po na kay mo usahay makawala na sa kanang naang makaguba sa organisasyon. Sumala pa sa ato ang facilitator dito sa ato ang speaker, resource speaker nga si George Balyante, no, ang provincial coordinator sa ato ang agriculture. Nindot kayo, siya sumala pa sa iyahang gisgutan ang importante sa kanan ng community o sa tao, respeto. Ha, kung kay kun walay respeto, wala magrespetuhanay ang tao. So muna ay usa ka butang

0: makaguba o makabungkag sa kanana organization. So kana mo nay ato ang kananang hinumduman. So nindot kayo ang iyang pagpasabot. Dahil gani ipasabot pa niya nga duna sila kanana ang kuan karon na sila program karon sa kanana mga IP labi na sa isutanan ng mga cooperative. Gani duna tay cooperative diya sa Sagutalak posible nga kanana ang mas i atong kananang i-advocate no diya sa atong opisina sa Agriculture Leaders Region. Meron matanaw nila o matagaan nila o importansya. Aron ang tribo magkugig yun, mag-develop. Kanang ato ang ancestral domain, kanang yutang kabili na ito, perting lapara. Unya, nag-isguta o kanang yuta nga perting lapara, unya way sulod, saon mo na yun. Unya, magsigit, tag-isgut nga bili mo provide ang kanang na atong panginahanglan. Nakaron, excuse me. Nanaman tayo ka na ng mga ahinsya nga nagtutok ana. So kinanglan naging kata magkugi. So muna mga ikala, ang ato ang kuhan dito, ang ato ang kanana activity dito sa kalihukan na to dito sa Salog. Nagmalampuson pinagi sa pagtabang sa mga nakalain-laing agency. No, gani, sa dosi, kaya wala gani, wala po maabot dito ang atong ipang imbitar. Nag-imbitar ang tata sa kanana ang kuhan. Sa Philippine National Police o sa ato ang Forces of the Philippines pero siguro mga busy po sila. So kadaghan sa kananang ibaton mo sumutuwala gyud sila makatambong. So muna kasamtangan karon ang ako ang mga pagpaibalo sa ato ang mga kaigsuna no. Labi na sa mga organisasyon sa tribo no. Kanang nang at niturok nga idea nato akong inauton nga kanang makahatag na o kanang na ang mga guide no sample sa ato ang mga tribo nga kana mo ipagahimuon kay kana ug magkugi lang ako na kabantay na gyud ko sa kana na uban nga kana na ang mga organisasyon na nagkugi dagko gyud sila og income basta ayuhon lang pagdala makahatag na gyud og kana nang development. So mo na no humoto ang ato ang nahimo dito sa lungsod sa Salog sa ato ang model plan. So balik ta dire no direta sa pikas nga bahin. Bahin aning isyu sa ancestral domain gyapon. Kay sumpay ni diha anang pangitabo diha ana sa Gutalak. Kanang GBS no. Anang Gutalak baligi an syukon. Unya sa bagay pa man para nato makita ang kananang guideline sa EPIC no kay gani sige tag sige ko og kananang kuan tan-aw sa kananang mga deliberation sa ato ang sa chairman atus commission shout out diay sa ato ang National Commission Indigenous People chairman no si uno si ma'am Nancy Katamko maingod to dia ma'am. So sige siya og kananang kuan kananang basa sa mga kuan makahatag yon pero kahatag o kananang sumala pa na malikayan ang kananang pag-abuso o pag-discriminate sa kananang mga IP. No, tuwa dito, pero pamampun na ipublish ato yun ang tanawan. Kaya ang uban, usahay doon na kahaka nga dilipod. Kaya kana laging istorya lagi. Istorya pamampun eh. Hersey pa man. No? Munang dilip yun ta magpataka o kananang istorya. Kinanlan yun ta mabasa. Masahon yun na ito kung sa'y nasulod sa kanang nang ilang i-approve mga guidelines. Kay kining mga kuan, kining niya ang mga dumuloong, mag-isguta na ito ng mga investor, na muanha diya sa ito ang kanang na ang ancestral domain. Niya, naamang yun tayo balaod nga kanang nagkuan ana, kanang na ang nagtanaw ana, kanang atong ipralo. Pero, usahay ang ipralo, wala ginarespeto eh. Sumona kinanglan ang ako ang kananang dasig sa kananang mga tribo nga ato gyud na kananang i-assert ug empower nato na dili kay usahay mangod musagol pud ning sagulan pud anang politika labi na kining niyang FMR di gyud nato malikayan pero usahay mangod kanang atong interes mao pud nay makaguba usahay sa kananang panlantaw. Ako muna akong dasig nga kung may mo aton ana to ang ato ang balaod tapos di tamahadlok mo istorya ato gyung i-empower, i-assert na to ang atong balaod. Di kay gulat-gulaton ganita. Kuan ra maguna, drama-drama ba? Ha, para nga kanang di ka mo abante, imo anday kag istorya. Nga ano man, basta mag-isgot na gani kang yutang kabilin, pirtin na gana resources niya. Ha? Kanang mga, kanang na kuan, chromite, asa man na kuwaon. Kanang mountain quarry, asa man na kuwaon. Ha? Gold, asa man na kuwaon. Uban pa nga mga resources, dito na sulod sa ancestral domain. Mao na gani nga dagan po tag tanawon karon, kaya doon na po'y naning kamot po, na kanang na ang ha, dili man siya makaguba kung maayo lang pagka-drive. Gani doon ako'y nakita dito nga kanang na-observa na kung nabasa na ko nga doon ay gipirmahan silang ato ang chairman sa komisyon kabahin sa kanang ng split. So, pero kanang split ha, program na sa kanang ng sadar. Pero akong kita na doon ay makaayo. Pero doon na po'y kanang na ang dili makaayo sulod niya. E nga naman, natingala na lang ka nga dito sa kananaang area, naingalan dito nga taga Cagayan, taga Cebu, ha? Na yung mga tagalaing lugar dapat, taga diha ragyod. Dili pwede sagulan o kananaang, kanang uban kayo, muingo man ay, uy, ako po kaya rumakayota ko, na sulod sa ancestral domain, saan man aron? Di dakog bangga na. So muna yung mga tanaw nun. So balik ta dire sa ilahang kananang kwan ni Walter, dire sa kananang sa Butalak, no? Balik ta dia. So, I hope nga kananang kato mga dokumento mamaterialize na to para masubmit na to sa nakalain-lain ahensya aron masitol na nato kung saan ang mga problema dia. Ay labi na katong na ang miagi doon ako yung naobserbahan nga nagkandak og FBI dito silang Marjon Lutian. Nag-isgot og isyuan sa kanan na ang certificate of precondition. Niya wapay consultation assemblies. Pastilan. Ha? Ako mo nang giingon ako og dili na magrespetanay ng tao magubag yun ang kanan na ilang relasyon. So mo na kanan na ang ato ang kuhan tinanawan. So mga ikala wala na tayo igong panahon. Ha? Balik-balik ta. Magkita-kita ta sunod Domingo. Sa samang takna o gigayon din sa ato ang tulumanon ako tribo. I hope nga kining ato ang makatabang ni sa ato ang community labi na sa isigutan ng ancestral domain o sa mga concern nga kanan ng naasa katungod sa tribo. Shout out sa ato mga tigpaminaw, no? Sa ato ang mga viewers, no? Lagi kanre sa Sambuga del Norte, Sibugay, Sur, sa Misamis Occidental. Ingon ko ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Takita ta sunod Domingo sa samantak na og oras. Dagan salamat sa Buanga Peninsula.
1: Kung naging pag-ibig mo ay
2: mas gipatinaw, mas gipaligon, og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, ala una sa hapon. 106.2
4: Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media. 106.2
2: Radyo Bagbag.

0: Rádio Barbarim.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. Abaga niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipat.

0: ma ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asapan mo.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media. 106.3
2: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3. 106.2 Radyo Magbating.
2: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: 6.2 Radyo Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30. 106.3
2: Radio Bagbag.

0: Radio Barbarim.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: You want to check
1: this? Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipat

mama ati kuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo,

0: Break it down.
1: Horas a las 5.
2: 106 points. Radio Magbatin.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. 106.2
2: FM. Radyo Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5. 106.3
2: FM. Radyo Magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2 D-Lotto players, 2 numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2 D-Lotto game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambolito system play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination for the first number. We have 19. And the second number is 25. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 19. And 25 in exact order. Tatlong numero mo naman na magbibigay ng swerte sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero nyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rumble ito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Ang 2D Lotto at 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers, the first number, 0. The second number, 1. And the third number is 7. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 0, 1, and 7 in exact order. Congratulations, Lotto win.
5: 106 points. Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30. 106.2
2: Radyo Bagbaging.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6. 106.2
2: Radyo Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 106.2
2: Radio Magbating.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika, nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hubaw ug mingon sa tao, ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation, through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi usab sa atuang mga kaigsuunan nga makanunayon sa pag-monitor, pagtanaw, pagpaminaw usab niining atong tulumanong EFATA. Unya usa ka oras ato ang programa gikan karon alas 6 ngadto na sa alas 7 sa kagabion mga kaigsuunan. Adlaw karon nga Domingo, pitsa 28 na sa Hunyo tuig 2026, no? Ikapulog tulo, no? Kung masayo, ikapulog tulo nga tuig, no? Sa ato ang ikapulog tulo nga Domingo sulod sa tuig, no? Sa ato ang kalendaryo sa atong simbahan mga kaigsunan. May gabi usab sa akong mga kaigsunan usab nga nagtanaw sa akong live karon si Igsoong Ronald Bisdak, no, diha sa may diha na sa ning lugaran ni atong amigo kayo diri sa South Cebu, no. Unya may gabi usab sa nagtanaw usab sa live, no, sa Radyo Bagting ubos nining programang EFATA mga kaigsunan sa radyo sab nga nagpaminaw karon sa tagsa-tagsa nila diha ka mga radyo, no, atong mga kaigsunan dini sa Radyo Bagting DXBZAM 756 kHz unya madungog usab kita sa Bell FM, no, DXCA 106.3 unya. Good evening usab sa atong mga kaigsunan usab nga kauban natos buhat sa matod pa ni Brad Ronald Bisdak. Maayong gabi, bro. Sa Santander, sa Santander, no, sa Santander, no, South Cebu. Wa ko masayop. Unya atong mga kaigsunan usab nga nagtan-aw monitor usab diha sa live sa Facebook sa Radyo Bagting, no, nining atong programang EFATA. Good evening, good evening, good evening mga kaigsunan. Unya sa akong live usab nagtan-aw usab dinhi atong mga kaigsunan, no, ato sung ato pong i-greet ng mga kaigsunan nato nga makita usab niini, no, diha sa gawas nasod mayong buntag kadtong mga naulahi o kining mga oras na may mga nasod nato nga ulahis pug oras, no, adlawan paron didto sa tua dulum-dulum na gabi inasad sa tua. Unya may gabi usab sa atong mga kaigsunan nga kauban nato sa buhat, no, sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese, labi na gyud atong mga kaigsunan. Ato ang partner diri, no, matag Saturday, matag Sabado si Sister Ading Tura diha sa may St. Joseph the Worker Parish. Good evening diha kaninyong tanan diha sa taga San Jose, no. Atong ato ang kining presidente sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese si Bro Rogelio Caliso diha gyapon sa may San Jose. Dini usab sa may San Pedro sa amo ang parokya. Pinanguluhan sa among Padre Cura nga si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy diha sa may San Pedro Parish. Murag katapusan na ron nga adlaw sa novena, no, ugma ang kapistahan ni San Pedro Apostol. Unya duha man ni kabuok ning mga kining apostolis nga mao gini sila kining nangamahan pag-ayo sa simbahan nga gitugyanan ni Kristo sa awtoridad sa pagsangyaw, no, kining duha ka apostolis, no, kapistahan ugma solemnidad ni San Pedro ug ni San Pablo mga apostolis, no. Unya kung atong tanaw ng kasaysayan, no, sa kinabuhi ni San Pedro ug ni San Pablo, atong topic karon usab di ay mga kaigsunan kabahin kini sa pagka leadership ni San Pedro, pagkapangulo ni San Pedro sa atong simbahan. Mao'y unang nangamahan, mao'y gitawag og Santo Papa sa atong simbahan, unang Santo Papa sa atong simbahan nga mao'y gipialan sa atong Ginoo sa pag-atiman sa iyang katawhan, sa iyang iglesia kun iyang simbahan mga kaigsoonan. Si Peter matod pa dinhi sa iyang kasaysayan, Peter, naasa ika-64, no? Dito sa Roma, kaya naman may uban na kaiksunan nga di man mo mutanaw bag tinudanay nga kasaysayan kabahin sa kinabuhi ni San Pedro. Nga wa ko no makaadto sa Roma, ito nang timbul-timbulan o niya, ito nang tagaan sa pagtagad, no? Kinindi na yung mga pangutana nga nakaadto ba gayon si San Pedro sa Roma. Matod na di, wa nakaadto San Pedro sa Roma. O niya, San Pedro, 64 in Rome under Nero, no? Galilean fisherman, no? Moni kining designation ni San Pedro sa kamangingisda gid. Dayon spokesman for the 12 called the prince of the apostles. Two epistles are ascribed to him. No? Duha ka yang suwat na siya, suwat unang suwat niya o ikaduhang suwat ni San Pedro diha sa balaang kasulatan atong makaplagan usab ang iyang sulat, no, diha sa Biblia. Unya, patron of those in fishing company. Si San Pablo, in otherwise San Pablo usab, according to the tradition, was martyred in Rome about 67 AD. Pharisees who become matun usan ika kining Pharisee, no? Pharisees who become the apostle of the Gentiles. His letter may be dated from 50 to 65 AD, patron of the lay apostolate of Malta and Greece, no? Kung tanaw na to ng doon naman gawin kining sulat sa mga Christianos kaniadtong gitawag og the depositio Martyrum, no? Martyrum, matod pa na suwat na sa tuig 258, no? Wa ko masayop mga kaigsunan, matod pa ni places the solemnity of these two apostles on this date, no? Both are the principal patrons of Rome and are mentioned in the Roman canon. So, munay daklit saysay sa kinabuhi sa duha ka apostolis, no? Si San Pedro ug si San Pablo, mga kaigsunan, ug mapuhon ang kapistahan sa maong leader nato simbahan si San Pedro. Ingon man sab si San Pablo, mga kaigsunan. Yan, anita, ato na i-greet di ay, ato ang mga kaigsunan sab sa CFD Diocesan, no? Diocesan CFD dire. Ubay-ubay itang mga kaigsunan usab nga kining kauban natos buhat sa pagpanalipod, no, sa pagpaambit usab, pagsangyaw sa pagtulunan simbahan, pagpanalipod. Kay do na may santo sa atong simbahan nga nagkanayon si Saint Cyril of Alexandria, matod pa niya nga dili kuno ta takus nga tawgon og Katoliko kung dili kita kabalo mo padayag og mo og kining mo dipinsa sa atong pagtuong Katoliko, mga kaigsunan. Unay matod pa ni Saint Cyril of Alexandria. Nya salamat usab ta sa atong mga katuang nagplaster usab diri, no, diri sa istasyon, sa atoang station manager, maayong gabi diha, madam. Ug sa atoang spiritual director usab sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese, si Reverend Father Renato Herrera, no, kaga karong adlaw mao ang sacerdotal anniversary ni Father Rene, no? Father Renato Herrera diha sa may Margus Dapit, no? Unya, ato ang nangamahan usab ni ning atong programa ng EFATA. Walay lain si Reverend Father Rolando Raful. So, maayong gabi diha, diha sa may Immaculate Conception Parish. Diha sa may Pitugo o diri sa may Dimataling usab, no, sa Our Lady of Fatima. Unya, diri usab sa may Labangan, atong mga kaigsunan usab nga mga Catholic Faith Defenders diri sa ubay-ubay sa tari sa may Labangan. Announce data, no, sa mga CFD usab diri sa Diocese Pagadian. Ato ang venue karong meeting sunod karong July, no, ika duhang Domingo ba ni wow masayop, no, pizza sa banang pizzahan ng mga kaigsunan sa Hulyo 12, no, July 12 diri sa may Labangan, no, diri sa Our Lady of Fatima Parish dirita magkita-kita. May gabi usab diha sa may Labangan. Pinagi silang Padre Cura usab si Reverend Father Pipito Suarin. Good evening diha, Padre. Og diri usab sa may Danluga no sa San Isidro Labrador, ubay-ubay sab tang mga kaubanan diha sa Catholic Faith Defenders dira sa may Danlugan diha sa may San Isidro Labrador Parish. Pinanguluhan sa ilang pari diha si Reverend Father Nestor Is Bahala. Diri sa may Gipos, San Miguel, no, Our Mother of Perpetual Help. Ato makigsunan usab diha sa hutong na sa CFD. Pinanguluhan silang supportive kayo nga pari diha si Reverend Father Vicente Amplayo. Good evening diha, Padre. Good evening diha sa taga Gipos, San Miguel. Diri usab sa may San Jose, no, atong mga kigsunan usab diri, aktibo kayo sa kalihukan sa CFD. Mayong gabi matod pa usab sa ato ang amigo kayo nga tagalanaw del Norte si Dennis Patadilia. Mayong gabi ini mo, brother. Good evening po usab diha sa tagalanaw del Norte. Diri sa may San Jose, pinanguluhan silang Paris Priest nga si Reverend Father Gilbert Hinguni. Diri sa Our Lady of Fatima Parish Tugas Balangasan at magigsunan usab diha si Brad Jaime Labaho. Good evening diha, brother, no? Si Brad Jaime og si Brad Silim. Mayang gabi diha, Brad, no? Pinanguluhan usab sa ilahang aktibo usab kayo nga pari diha si Reverend Father Paterno Dalumpinis. Diri sa may San Pablo, Sambuanga del Sur, diri sa may Our Lady of Fatima Parish, pinagi ni Reverend Father Leslie Batawil. Good evening diha, Padre, sa tanang mga CFD diha, graduates, no, daghan ubay-ubay sa ta diha. May seminar sab sa ato ang kining ato ang hutong CFD, no, nindot ni kay seminar ta kay matud pa sa usa ka santos usab sa atong simbahan nga si Saint Anselmo of Canterbury. Matud pa niya nga kinahanglan nga ang atong pagtuong Katoliko musad-sad gyud sa tinud-anay nga kahibalo. Kay kung di kita mahibalo sa atong pagtuo, nan ang atong pagtuo masagulan ginagtuo-tuo. No, mas maayong atong kining palaluman ang atong pagtuong Katoliko di as pagtuon usab pag-appeal seminar aron sa ingon niya na ma kinibitawng mahitsas ang ato ang pagtuong Katoliko mga kaigsoona, no, sumamanigingon ni Saint Anselmo of Canterbury, faith seeking understanding, fides quarens intellecto, mga kaigsoona, no, diha sa may Mulavi usab si silang Brad Earl Sanchez, si Brad Renanti Sumulong. Good evening diha, brother, no, atong makaigsoona usab nga makanunayon sa pag panalipod o pagsangya usab sa pagtulunan simbahang Katoliko. Pinagi usab sa ilang pare di nga si Reverend Father Rolando Undin. Good evening sa ato usab nga obispo diri sa Diocese Pagadian si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Good evening diha, Bishop, no, magandang gabi po, Bishop, sa lahat ng mga kaparian din dito sa Diocese Pagadian. Good evening, good evening. Lahat din diyan sa akong live po, no. Sagol tag ka ng Tagalog ani. Okay, doon na po yung uban. Doon na to is nag-comment sab na to, mga kaigsunan, nga mihangi usab, no, mas nindot po kayo nga ato ang i-Tagalog. Pero magsugod ta, mga sunod na po nga panahon, no. Ito ning inahinayon sa pagkuhan kay basig magkasagol-sagol ang ating mga Tagalog nito, no. So, karon ato ning kining kuan ato ning paabot sa uban ang ato ang tema karon, kining kabahin sa pagkapangulo ni San Pedro sa atong simbahan, mga kaigsoona, no. So anhita dinis pag kining tudlo simbahan, no, anhita sa katesismo simbahan, mga kaigsoonan, unya ato pong lakbitan gamay diay ang kining kabahin usab sa ato ang kining nahitabo sa atong kalibutan karon, kay labihan biya kagrabe atong nasinati. Di lang kay linog, pati ang mga kining sobrang kainit nya dunay pagbaha dayon nga mahitabo, murag naa na ta sa kahimtang ba nga katong gisuwat sa atoang Santo Papa nga si Papa Francisco sa natong tuig 2015, pinagi siyang encyclical nga suwat nga gitawag o Laudato Si, nga gipasukaran usab sa santos no nga si Saint Francis of Assisi mo nang karon nga tuig gitingog sa simbahan no gi official sa simbahan nga kini nga tuig gitawag ni siya og extra ordinary jubilier kansang santos nga maoy gipasukaran ining pagsuwat ni Papa Francisco mao si Saint Francis of Assisi. Doon ako'y libro, sad kayong nindot kayong libro, kining gitawag og sacred, no? Sinuwat ni Father Bilstar Idiang. Ito sang makutlo dere ang pipila ka panid, no? Nga dunay kalabutan ang kinaiyahan o kini dunay kadugtungan usab sa namuyo, no? Kining gitawag na itong mga lumadong indigenous people. So ato ning delikatan usab unya taud-taud mga kaigsoonan human ining atong topiko karon kining kabahin sa pagkapangulo ni San Pedro mga kaigsoonan. So dunay pangutana nga ato giyong matagad sa makanunayo natong madunggan labi na gyud diha sa mga social media nga kuno si San Pedro wa magyuni kaadto sa Roma, no? So matud pa sa ato ilaha man sad na nga argumento pero doon natay ligon o kining sukaranan gayud nga mapaabot nato sa atong mga kaigsoonan nga ang pagkapangulo na San Pedro, no, ang iyang pagka leader di simbahan unya nakaadto sad siya sa Roma mga kaigsoonan, no, naa na gyud sa kasaysayan, doon natay kasaysayan diri gihuptan nga kasaligan, no, dokumento opisyal. Munang ang simbahan o ato ning unahon ang kining panudlo simbahan mga kaigsoonan diya sa atong katesismo. Nga matod pa ang Santa Iglesia kung ang simbahan nagtudlo nga si Kristo naghatag ngadtok ni Pedro sa labawng gahom ug katungod sa pagdumala sa iyang iglesia ug ang maong katungdanan gihuptan sa iyang mga sumusunod nga mao ang obispo sa Roma mga kaigsoonan, no, kun Santo Papa. Busa aron mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo ang tanang mga Kristohanon, ang mga kaparian ug ang mga laiko kinahanglan nga mahiusas pagpangagamhanan sa Roma diin si Pedro nagdumala diha sa iyang mga sumusunod, no. Ang simbahan usab nagtudlo pagayod nga ang Santo Papa kun siya manudlo ginamit ang iyang katungdanan isip sumusunod ni Pedro ug labawng pangulo sa tibuok simbahan mahitungod sa tuluhuan ug moralidad alang sa tanang mga Katoliko. Dili siya masayop sa iyang pagpanudlo pinaagi sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo mga kaigsoonan, no. Unya dunay makahimo usab kamo di ay, no, sa pagpadangat sa inyong comments, reaksyon. Makahimo usab kamo pag-share ni ining ato ang live or ato ang programa aron sa ingon niya na ato usab nga mapadangat ngadto sa uban ang kining tubag, no, pagpaklaro simbahan kini ato pagpadayag pag sangyaw sa pagtulunan usab sa atoang simbahan mga kaigsoonan. Unya makahimo usab kamo pagpadangat sa inyong pangutana diri sa pud sa ako ang live, no. Good evening sa atoang mga kaigsoonan nga nagmonitor usab sa ato ang sa ako ang live, no, Katolikanhong panalipod, no, sa ako ang live mga kaigsoonan. Unya anita sa kining dugukan sa atoang topiko mga kaigsoonan, no. Sa daang tugon ang katawhang Israel, no, duna gyuy makita nga pangulo, no. Wa gyuna wa gyuy magingon nga ang katawang Israel duna ba nagkuan ba kanang sila-sila ra nga way pangulong makita. So duna gyuy makita nga pangulo mga kaigsoonan, no, nga diin aron sad sa paghusay sa kagubot taliwala kanila wala sila mo apilar direktamente sa kasulatan kundi duna po labawng pari gyud nga gipili sa Dios isip maoy labawng maghuhukom alang sa katawhan, no? Kung ato ning subayon ang suwat diha sa Deuteronomio kapitulo 17 unya tunling 8 ngadto sa 12 mga gingsunan duna gyud labaw nga maoy mo dumala aron sa kalinaw ug hapsay sa katawhan, no? Mao nay atong mabasa sa daang tugon mga kaigsoonan. Unya sa ilang pagpaglingkawas gikan sa Ehipto usab mga kaigsoonan, si Moises ang giila nga pangulo. Diha na atong mabasa sa Exodus kapitulo 33:12 ngadto sa 14, no? Bersikulo 12 ngadto na sa 14. Og si Josue maoy nahimong pangulo puli ni Moises. So do na gi sumusunod, no? Gikan ni Moises. Unya ang nahimong pangulo pagkawa ni Moises na ay mihulip kundili si Josue ang maong nahimo nga pangulo usab nga puli usab ni Moises mga kaigsoonan, no? Nana sa Deuteronomio kapitulo 31 nya tudling 1 ngadto sa 8 mga kaigsoonan. Bisan kun ang Dios mao gyud matuod nga pangulo sa iyang katawhan anang naadya sa Salmo 136:16 nga ang Dios gyud mao'y pangulo sa iyang katawhan, no? Apan do na gyud makita nga pangulo nga iyang gipili, no? Mupili gyud ang Dios og pangulo usab ngadto sa iyang piniling katawhan mga kaigsoonan. Diha sa bag-ong tugon ang simbahan kun ang iglesia mao ang katawhan, bag-ong katawhan sa Dios, no? Diin si Kristo mao gyud ang makita og espirituhanong pangulo. Muna nga si Kristo natuwa manwa ang pagkapangulo ni Kristo sa dihang naa si San Pedro. Ngano man kay si Kristo mao man ang espirituhanong pangulo, no? Si San Pedro mao ang makita nga pangulo diha sa panon. Matiman-an nato mga kaigsoonan. Munang misuwat si San Ignacio sa Antioquia, usa ka obispo usab, no? Nga ikatulong obispo sa Antioquia, kuha kumasayop mga kaigsoonan. Mi suwat siya nga matod pa niya nga Obe Petros Ibi Ecclesia. Matod pa niya nga where Peter is, there is a church, no? Where church is, there is Christ. Matod pa niya nga Obe Petros Ibi Ecclesia. Matod pa niya kung asa si San Pedro, tuwag yun na nagpundok ang simbahan sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Unya kung asa po ang simbahan, tuwag yun na si Kristo. Kay si Kristo muuban man nga espirituhanong pangulo diha sa iyang katawhan, diha sa iyang iglesia kun simbahan mga kaigsoonan. Kay siya man ang ulo sa maong simbahan. Naman na sa Kolosas 1:18 nga si Kristo ang ulo ug ang iglesia mao ni ang iyang lawas, no? Mao ni ang lawas. Muna nga apan kining pagkapangulo ni Kristo, iya kining gilugway ngadto ni Pedro isip makita, timana na to na siya, isip makita, no? Makita nga pangulo sa iyang simbahan. Inigsaka na niya sa langit. Si San Pedro ang gihatagan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit, naana sa San Mateo kapitulo 16:19 mga kaigsoonan, no? Gisuluban ni Kristo sa kagahuman, awtoridad si San Pedro sa pagkapangulo sa iyang simbahan. Naana sa San Mateo 16:19, matod pa rin ha, ikaw mao si Pedro og ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og bisan gani ang ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta gapuson usab didto sa langit. Ug ang imong hubaran dinhi sa yuta mahinubaran usab didto sa langit mga kaigsoonan. Naana sa Mateo 16:18 ngadto na sa 19. Ug kining mga yawi nagpasabot sa gahum kun awtoridad sa pagkapangulo, no? Di man yawi sa kasilya siguro, di po ni yawi sa ato ang kwarto, kwarto ni San Pedro, di po ni yawi sa balay nga makita nga literal nga yawi ba, no? Kun dili usa nagpasabot ni og awtoridad mga kaigsoonan. Muna atong i-paralel ning San Mateo 16:19 og Isaías kapitulo 22:21 ngadto na sa 22 nga matod pa dinhi nga suluban ko siya sa imong biste ug baksan ko siya sa imong bakus ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Mamahimo siyang pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Ug ihatag ko kaniya ang mga yawi sa balay ni David. Siya'y muabli niini ug walay makasira, musira niini ug walay makaabli. Nasa Isaías kapitulo 22 tudling 21 ngadto sa 22 mga kaigsoonan. So usa ka awtoridad ang gipasabot sa maong yawi nga gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro isip tigdumala sa simbahan, pinialan sa ni Kristo sa iyang katawhan. Mateo 16:19 mga kaigsoonan. Well, dunay pangutana nga si Kristo man abrad nasa Isaías kapitulo 22:21-22, what a problema niya nga siya ang naghupot si Yahweh, no? Sa balay ni David. Pero ang Yahweh diha sa San Mateo 16:19 nga ako no ang tugyanan sa Yahweh mahimong pangulo sa matod pa sa Isaías mahimong pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. So si San Pedro diha sa bagong tugon, si Kristo ang iyang katauhan, iyang gitagaan si San Pedro mismo. Sa taliwala sa 12 ka apostoles, si San Pedro gyud mao ang iyang gitagaan sa katungdanan sa pagdili ug pagtugot, no? Sa paggapos tungod kay kini gapuson man dito sa langit ug sa paghubad usab kay kini hinubaran man usab dito sa langit mga kaigsoonan, no? Unya kung atong tanahon ang Juan kapitulo 10 tudling 16 mga kaigsoonan, si Kristo miangkon nga siya mao ang maayong magbalantay sa panon, no? Unya og sa wala pa siya musakas langit, mitugyan sa tibuok panon nga mga karniro og nating karniro ngadto gyud kang San Pedro. Oh, dili sa laing tao, kung dili kang San Pedro gyud mismo mga kaigsoonan. Ato mo nang mabasa sa Juan kapitulo 21 tudling 15 ngadto na sa 17. Simon, Simon, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. I love you, Lord. Simon, Simon, katulong higayon gisukna si San Pedro ni Kristo. Nga Simon, Simon, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. Sa tupa katulog yung higayon. Ha? Mga nating karniro o karniro nga gipial ni Kristo sa pag-atiman ni San Pedro. Mingon si Kristo, atiman na ang akong mga karniro, atiman na ang akong mga nating karniro. Way laing taong itugyanan ni Ana, kundili lamang si San Pedro mga kaigsoonan. Unya, kung atong basahon ang Jeremias kapitulo 25:34 mga kaigsoonan, nga ang mga karniro kini nagpasabot kini sa katawhan sa Dios na mana sa Salmo 79:13. Ug ang magbalantay sa pangulo, ug ang magbalantay mahimong pangulo sa panon. Ug unsa kuno ang magbalantay sa kining karniro mahimong pangulo sa panon, no? Nasa Jeremias kapitulo 25:34. Unya si San Pedro ang mupasibsib dili lamang sa mga nating karniro nga mao ang mga layko, mga kaigsoonan, kundili lakip na usab sa mga karniro, no, ang mga kaparian, ang mga kaubispuhan. Sa unsa man, dayag na lamang nga ang lunsay nga pagtulunan sa simbahan, mga kaigsoonan. Diya sa daang tugon, kung atong hinumduman, diya sa daang tugon, sa pag-usab sa Dios sa ngalan ni Abraham, gikan sa Abraham, ngadto sa Abraham, dunay gyunay kining gipasabot, no, nga pag-usab ba sa ngaan, no, kinsa may giusab nga ngaan diya sa bagong tugon. Wala in si San Pedro giusab ang ngaan gikan Simon gi nganlan og Pedro. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 1:42 mga kaigsoonan, kung diya sa Aramaiko sa bagong tugon giusab ni Hesus ang ngalan ni Simon ngadto sa Pedro nga Aramaiko Kephas, no, nga sa ato pa batong bantilis naman na San Juan kapitulo 1 niya tudling 42 mga kaigsoonan. Nya unsa may tuyo sa pag-usab sa ngalan diay, no? Nga aron pagpasabot nga diha ni Pedro isip makita nga pangulo mga kaigsoonan, ipatukod ni Kristo ang iyang iglesia si Kristo mao ang magtutukod sa balay, no? Natunaw na to ng iparallel na to ng Mateo City nya tudling 24 nga dunay magtutukod sa balay nga ang usa ka tawo maalamon mitukod diha sa bato o pag-abot sa bagyo wa gyud malusno ang maong bato, ang maong balay nga gitukod sa tawong maalamon. Nagkatong tawong dili maalamon nga nagtukod ibabaw sa balas, gikusukuso sa bagyo, lusno ang maong balay. Busa ligon ang pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan kay iya mang gipasukad sa batong bantilis nga mao si Pedro, gikan Simon ngadto sa Pedro mga kaigsunan. Kay ang balay gipasabot ni Kristo ani San Pablo diha sa iyang suwat usab sa unang suwat niya ngadto sa ngadto kang Timoteo, miingon si San Pablo, no, diha sa 1 Pedro 3:15, kun malangan ako pagdugay pinangga ko nga Timoteo, igsuong Timoteo, ati man na ang balay nga mao ang haligig sukaranan usab sa kamaturan. So kanang balaya mao nang gipasabot nga balay nga katawhan, no, nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 mga kaigsunan. Unya, muna nga bisan sa kahuyang ni San Pedro, kay tao mong San Pedro dili ba perpekto ang tao. Aduna man gyoy kining weakness nato nga San Pedro gali, nakahimo gali siya sa pagpakasala, pinagis pagdeny ni Kristo. Gideny niya si Kristo sa makatulo. No? Unya, pinaagi sa weakness ni Pedro, ang Dios mihatag usab og kalig-on. Si Kristo mihatag og kalig-on diya sa pagtuo, no? Diya sa pagtuo ni San Pedro. Na nang sa gabi sa iyang pagpasakit, si Kristo mihimo siya og pinasahi nga pag-ampo og pagsalig. Nga ang pagtuo ni Pedro, no? Nga sa ato pa ang iyang panudlo ba? Nga dili mabuntog og siya ang muligon sa iyang mga igsoon sa pagtuo usab, no? Naam na to mabasa sa Lucas kapitulo 22 tudling 31 ngadto sa 32, no? Nagampo si Kristo aron maligon ang pagtuo usab sa iyang mga tinun-an, lakip labaw na usab si San Pedro nga moy tigdumala nini mga kaigsoonan nya. Tungod kay si Kristo nasayod nga diha ni Pedro mahisandig ang kabudlay ug pagdumala sa tibuok iglesia, sa iyang unang sulat sa San Pedro nagauhag sa mga kaobispuhan niadtong panahuna diha sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 1, matud pang San Pedro, no, naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Kini nga pahimangno ni San Pedro nga sa mga pangulo diha sa iglesia mahimo lamang sa labaw nga pangulo diha sa pano ni Kristo. Kay si San Pedro may nakapahimangno ngadto sa mga pangulo. So siya ang matawag nato nga dunay labaw nga katungdanan diha sa pagserbisyo sa iyang simbahan. Kung tanaw na to ang pagka-leadership ni San Pedro, ato na masinati, makita na to mabasa, diya sa mga buhat sa mga apostoles, no? Diya sa buhat kapitulo 1, tudling 16, nga si Pedro usab, makita na to ang papel ni San Pedro, no? Ang kining pagpili ni Judas, pagpili sa mupuli ni Judas, no? Diya sa konsilyo sa Jerusalem, no? Na diin ang sugyot ni San Pedro gitamod usab sa iyang mga kauban na sa unang buhat kapitulo 1 niya tudling 16. Siya usab ang unang miwali diya sa adlaw sa Pentecostes, no, samtang ang iyang mga kauban namati kaniya. No, naa diya ang makita na to ang iyang leadership, no, iyang papel isip pagkapangulo sa simbahan. Ato na mabasa sa buhat kapitulo 2 tudling 14 ngadto na sa 41 mga kaigsunan. Si San Pedro usab ang unang mihimo sa milagro, no? Nanas buhat kapitulo 5 bersikulo 15, taliwala sa iyang mga apostoles si San Pedro ang nakahimo ug una ug milagro diha sa buhat 5:15. Unya, siya usab ang mibarog sa paghukom kang Ananias ug sa Sapphira, no? Nakita na to ang papel ba isip labaw nga pangulo diha simbahan, no? Nanas sa buhat kapitulo 5 tudling 1 ngadto sa 11. Siya usab ang mipakanaog sa hukom ngadto kang Simon Magus, no? Mabutang nato yung mga kulto nga kana Magnesian no, sa unang panahon mo nang maka kana bitong gusto man gud ni Simon Magus nga paliton niya ang katong mga sakramento simbahan, di man na mapalit gud bitaw nang kita kung namaligya tawag mga kana bitong giblisingan kung baka ato bang mahimo na tug agud-agud ang maong imahe niya ibaligya ato brad kini akong imahe brad na ani siya kining gahom brad no usa kana kadakong sala mga kaigsoon nang gitawag na siya og kanang simony no mo bitaw nagikan kang Simon Magus nga gusto mo palit sa sakramento kay nakaayo man og masakiton gud ang mga apostoles but nga paliton ni Simon Magus ang maong gahom no. So ingnana mga kaigsoonan siya ang mipakana og hukom ngadto kang Simon Magus usa man ni ka irihiya. Siya ang mihukom sa pagdawat ni Cornelio dias buhat kapitulo 4 ngadto na 5 og sa mga hintil nga nangakabig usab no siya usab nga mihukom sa pagdawat nila nana sa buhat 11 nya tudling 1 ngadto na 18 mga kaigsoonan. Sa dihang siya na priso ang tibuok iglesia nagampo alang kaniya. Buhat kapitulo 12 tudling 5. Siya usab ang mihusay sa kagubot didto sa konsilyo sa Jerusalem ug ang iyang mga kauban miuyon kaniya nana sa buhat 15 tudling 7. Kini nga mga teksto o kapitulo sa Biblia mga kaigsoonan diya sa buhat sa mga apostoles. Usa kini kadako nga pruweba no nga igo na kini nga mumatuod ngadto sa matinud-anon nga mubasa gyud Biblia labot sa pagkapangulo ni San Pedro mga kaigsoonan no. So mo na nga do na toy pangutana manggod sa atong kaigsoonan nga San Pedro ba nakadto ba gyud ruma mga kaigsoonan do na tay usa ka Biblia diri mga kaigsoonan kining gitawag nato og Biblia sa Kristohanong Katilingban unya edisyong Katolikong Pastoral. Kung inyong basahon ang sulat usab ni San Pedro, mismo gyud San Pedro nagsulat sa una niyang sulat no, unya diha sa uluhan 5 mga tudling 13 mga kaigsoonan. Bisan usab diha sa Living Bible version nga kanang Biblia sa Protestante, mutugan usab nga si San Pedro naa gyud ruma. Asa na tumabasa diha sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Diri sa maong Biblia nga binisaya mga kaigsoonan matod pa dinhi sa unang Pedro kapitulo 5 nya tudling 13. Mga pangumusta gikan sa katilingban sa Babylonia nga gitigom sa Ginoo o gikan sa akong anak si Marcos no matod pa niya anak ni Marcos. So kung si Marcos anak no anak si Marcos nga mingon si San Pedro iyang anak si Marcos unsa may tawag di ay ni Marcos ngadto kang San Pedro ha amahan gyud ug papa mo tanas la nganong asam na mabasa nga papa si Pedro kaning paglitok diri ni Pedro nga iyang anak si Marcos ay kog igna nga si Marcos mo tawag ni San Pedro og uncle no lolo adi gyud amahan gyud kun papa ay papa pasabot amahan man na unya. Ang Babylonia gisgutan diri kung tanaw na to ang footnote sa maong Biblia mga kaigsoonan nagmatod pa din ni Babylonia sa pinulungan sa Kristo Kristiyanos sa unang panahon nagpasabot sa dakong siyudad ang sentro sa relihiyon nga pagano sama sa Roma. Roma din eh, no? Roma. Unya ang Roma dunay katilingban ang simbahan sa panahon sa pagsulat ni Pedro. So doon na po'y Kristiyanos dito, kaya ang Roma kanyato, ang Roman Empire God, doon na may duha kamatang sa mga tao di, ang pagano o ang Kristiyanos. No? Ngayon, Kristiyanos mo ni gidumalahan ni San Pedro mga kaigsoonan, iyang gisulatan. Nagsulat man ani si San Pedro sa 1 Pedro 5:13 sa there is Roma. Kaya mingin man siya, here in Rome, kung tanaw na to ang Living Bible, sa chapter 5 verse 13, 1 Peter, sa Living Bible mga kaigsoonan, matod pa ni San Pedro, nangumusta siya, ningon siya, here in Rome. Klaro yun, here in Rome, there is Roma. No? So kung tanaw na to ang usa ka dako nga libro, standard mga kaigsoonan, dokumento, opisyal, wapay, kining nakahimo anig ka ng gitawag o irata kung iratom. Unsa man ang irata o iratom? Correction of error ba? Nga kining standard reference na sayop. No? Kinahanglan muluwat usab ang atong mapinangga o kining dokumento opisyal nga kining dagko nga mga standard nga referensya nga kini siya dunay sayop. Oh, no? So muna nga unsaon pag-refute ani? Ah, maghimo lang ta ni kuan kining iratong kun irata nya atong ipublisar kung tanaw na to sakto ba gyud ang nasayop ba gyud ning maong referensya, no? Matod nining gitawag nato og The Encyclopedia Americana International na publisher ni atong 1829, no? Volume 6, no? Pahina 29 mga kaigsuna, no? Ako ipakita sa camera atong mga kaigsuna na to. Kani siya, no? Americana Encyclopedia Americana International Edition sa pahina 29, volume 6, matod pa din hi sa maong page 30, na ano na ta sa page 30, matod pa din hi, when St. Peter left Jerusalem, he lived for a time in Antioch before journeying to Rome where he held the position of primate. So, litra por litra sa maong kasaysayan, nga si San Pedro nakadto sa Roma. Kay kung wa kadto sa Roma, San Pedro, ang pangutana, asa man gipatay si San Pedro? Ha? So muna yung pangutana, usap na ito, kay mingon at magigsunan, nga ang kasaysayan, mapugos, magisulag tanaw sa kasaysayan, asa din na matay si San Pedro? Nga si San Pedro, gilansang man nga, gipabali ang cross. Muna, kung makita kita sa simbahan, og dahil doon ay baliktad nga cross, kana siya simbolo na sa cross ni San Pedro. No? Kay nagpalahi man siya sa pagpalansang nga wa siya buot nga muhisama sa paglansang sa atong Ginoong Hesukristo. Mapugos atong mapinangga nga magigsunan sa pag-utingkay o pagkuykoy sa kasaysayan kung asa diin namatay si San Pedro. Klaro ang kasaysayan mga magigsunan dini sa maong kasaysayan kining gitawag na to The New Encyclopedia Americana International pahina 30. When St. Peter left Jerusalem, he lived for a time in Antioch before journeying to Rome where he held the position of primate. May gabi usab kang brother Yanli Balansag, no? Good evening sa imuha dia, brother. Unya muna nga si San Pedro maoy nahimo nga pangulo nga obispo sa Roma, unang papa sa Roma. Muna doon natay 260 city na ka pangulong obispo sa Roma, mga Santo Papa, no? Gikan ni San Pedro, ni Lino, ni Clemente, ngadto na karon ni Papa Leo 14. Muna natay gitawag og apostolic succession. Wa gyud bugto ang kutay, no? Nagi istkuan gyud siya ba? Nagi siya sumusunod sama ni Moises, gihulipan ni Josue. Dias bagong tugon usab, wa gyud mawala ang pagka dusik ang pagka-apostoles, no? Kaya nagi muhulip ng mga tinunan. Sama ni Judas Iscariote, diha sa hukom o diha sa konsilyo sa Jerusalem, nga diin si Judas gihulipan ni San Matias, no? Ay mupuli. Muna nga, ang atong simbahan, bisag mamatay ng Pangulong Obispo, ang Santo Papa, doon na yun ay muhulip. Kay si Kristo, dili mapaltos o mapalpak sa iyang gisaad nganhi kanato sa simbahan, nga miingon siya sa San Mateo 28:20, mingon siya nga, I will be with you always. Anay di ang pulong always, no? Nabisaya pa, kanunay, always hangtod sa katapusan, sa kalibutan. Muna uban na niya. Dili para ubang sikta ba nga, dili ma-apply ang paggamit ni Kristo nga, I will be with you always. Nga naman, kay putol man sila, wa may gi-alwaysan si Kristo sa 17th century bakaha, or sa 5th century, wa mas likauban mo ng simbahan, makatudlo tagkatuliko, kay naaman ang mga pangulong obispo, ang Santo Papa, nga nagdumala sa atong simbahan, nga maoy hulip ni San Pedro, mga kaigsoonan, no? So munay ato ang kining na paambit usab, no? Diha sa kasaysayan ni San Pedro, ug mapuhon mao ang kapistahan sa kining pista ni San Pedro. Dua ka apostolis man eh, si San Pablo usab, no? Kung atong balikon pag basa kining kasaysayan kining papil ni San Pedro, no? Diya sa kasaysayan nila mga kaigsuunan, no? Peter 64 in Rome under Nero, Galilean fisherman, spokesman for the 12 called Prince of the Apostles. 2 epistles are ascribed to him. Unang Pedro, second Peter, no? Patron of those in fishing company. Nahimo usab siya mga patron.

ang kining kining nadaot nga kinaiyahan na to mga kaigsunan. So instead nga na development ang ato ang gitinguha, pipila ra ka tawo ang nakabenepisyo, apan ang resulta dili na development kundi destruction na, no? Kay tungod kay ang mga kabus may unang maapektuhan ini, labi na kadtong mga ubos ug kahimtang may maapektuhan. So ato sa appeal diya sa pagamuyo na to, diya sa itong pag-ampo, labi na ang intention usab sa pag-ampo sa atong mga kaobispuhan. Appeal na to diya sa Santos ng Misa, mga kaigsuna, no? So sunod ng panahon ato ning kining tapikon ang kining kabahin yun sa kining doon naman kong kinindot sad kayo nga libro, no? Nga kining napalit na ko sa simbahan, yung sacred kang Father Father Bill Star Idiang, no? So makita na to ang kining kining nahitabo ba sa itong katilingban karon, no? Unsao na to paghulip na dunay gipasupot usab nga mga pagtulunan simbahan, mga kaigsoonan. Muna nga ang ato ang pagtuo, ato gining ipasukad sa tinud-anay nga kahibalo, no? Kay diha sa Second Plenary Council of the Philippines, under penultimate statement of the paragraph, which says, we must today be willing and able to defend our teaching in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training, especially the lay Catholic faith defenders, no? Training of the lay Catholic faith defenders. So, mga tayo igong panahon sa pag-iguban, mga kaigsoonan. Salamat unsab sa inyong pagduyog, pagtanaw sa ako ang live. Maayong good evening sa tanan, matod pa ni Kim Atienza, nga laging tandaan, importante ang may alam. So good evening, maayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen. 106.2 Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.

0: 2 Corinto kapitulo 10 versikulo 5. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang may patasong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala ug mga suki namong tigpaminaw. Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Gihapon ang inyong ubos ng alagad. May puas nga naga-sultis kamatuoran. Huwag kinintanan mga suking tigpaminaw. Tungod sa kusog o tinguha o kadasig nga gihatag sa Ginoo. Bisan tod og limitado ang ato ang espirituhanong kadasig. Pandunay Dios nga moibugtong naglihok sa among sulod mga suking tigpaminaw. Tungod ni ana, sukad sa pagsugod hangtod niining mga adlaw. Padayon gyapon kita ninyo nga mabati mga suking tigpaminaw. Dinhi ramang sa nag-unang CBS dakbayan sa pagadian. Sa gihapon walay lain mga suking tigpaminaw. Uli ang Radyo Bagting. Mabati kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 FM. O parang kita nga nakasimulcast bisan pa sa DXBZEM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Pagyapon kini inyo bus nga lagar Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabinak mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabinak.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Atong oras mga suking tigpaminaw alas city na. Bulan karon bro mer sa Hunyo no.
2: June 28.
0: Pagyapon enjoyment nato kagani ha bro mer no. Tamina. Salamat sa Ginoo bro mer bisan pa sa kalampusan sa inyong trabaho sa Osminya. Kumusta og maayong gabi sa atong mga kaigsoon diha sa Osminya? Mga sinina pamilya. Diha sa mga lumuntod pamilya, diha sa kuan bro mer no. Ato bro.
2: Marapong.
0: Marapong. Mga lumuntod pamilya? Yes, daghan mga lumuntod diha no?
2: Yes, daghan.
0: Dahil sa patong mga apelido ha, bro, man?
2: Pires pamilya.
0: Pires?
2: Ni Sister Marisa Pires o ni Brad Noel Pires.
0: Patong tiguman sa tinod na nakaadot atong panahon na pero at nakabalik dito, bro, mer sa pagkuan. Siguro ang schedule sa tabi na nasa mga Ugos na province kay mubalik kong pagadian aning July. Busa, maayong gabi sa tanan ng mga igsoon nga nagasubaybay. Sa ato mga kagalaan nga nagasubaybay. Bisan pa sa mga driver karon nga nagabihay sa atong kadalanan. Maayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw no. Bisan pa sa mga taxi driver, bao-bao driver, biskar driver, bus driver, tricycle driver. Ulan-ulan na ba itong panahon mga suking tigpaminaw? Pag-amping in town mo.
2: Disgrasya ganina sa Paradise RM.
0: Amo ba? Ako, nagyan ninyo no kay so, motor?
2: One, four wheels.
0: O sa, puro four wheels?
2: Four wheels na wala nagbangga ka nang na kuhan siya ba? Pag-overtake niya na ikatagbo, mutungwa na siya ilaing padulungan dito sa pampang siya na ito.
0: Gino. Dayon, unsa may status bro, Mirna? Unsa siya? Murag wala na siguro?
2: Wala lang ikakuha information for kinikaagi naman may.
0: Pero actual na nakuha na kita nyo, nahagbong na?
2: Wala, wala may kakita din. Tingala lang yung nagang tao. Unagyan sa itong mga iksoon, nga mauna ito.
0: Pero dili po tudugay na itabo.
2: Magulang. Kayo, nakaagin na mo.
0: O sa mga nangapang-pang, habog kayo?
2: Habog yun.
0: Mukhang nagway siya, pero...
2: balita na to.
0: Oo, lagi pero murag. Narapay. Siguro makita man sa sitwasyon sa Kalaumon. So sa Kalaumon, makita ninyo nga, posibleng nga mabuhi siya. Murag matris na ninyo daan.
2: Ang amuha lang ato, Brad Michael, natingala lang may nga na ay... nagtapok ba? Nga mga tao, nga ulan man unta. Nanagyan sa itong mga iksoon, ilang Brad is nga, maudi ay...
0: Ay, wala makakuha sa birthday song information na to?
2: Nagkuhan ng tuwan, murag na araw to.
0: Sayang ka siya nag... Sa to, pan-overtake to nga ulan?
2: Ning overtake.
0: Basin to, dog. Sa to,
2: gabon. Sa Paradise, sa RM.
0: Bali, no? Oo, ito mga suhing tigpaminaw, no?
2: Overtake na yun. Doon ay katagbo ang 10 wheelers, nagalugsong ang 10 wheelers.
0: Maaw lagi.
2: Sa ilaing...
0: Choice.
2: Choice. Kung nila ipuntag is dapat niya sa kinan. Kaya pampang rabat to dito ang napita.
0: to pick up mga Silax ana.
2: Malagmit pick up. Wala may kakita kay wa man kakita gyud sa Four Wheels. Pero Slumberd is magkakita ato.
0: Amen. Oh, to mga suking tigpin ha lang sa mga driver. Kapila na tong pahinumdum nga. Amping gyud mo. Kaming bro Benz ganihawan na mo. Di na mo tuyon mo inom og pa piskay mata pero katulog gun man gyud may bro Bromer. Murag magbuot mang manubila pa ingos daplin. Ang malit mig mainom. Kaya murag di magsilbi ni di takabot sa radyo ani mga suking tigpaminaw. Usa katong mga katulgo na mangitag pamaagi nga di katulog bo mer.
2: Yes, pahulay lang yun.
0: Oo, pahulay ba? Langkod ning kod mig gamay, inom-inom pud gamay, dili nang inom nga makahubog mga suking tigpaminaw ha. Oh, basta kay pa kon to, tawag ta energy drink bro, Vince no? Oh, dili non fermente kay di pud tanang panaw katulgon. Basta mo kato mga driver, amo ang paabot ninyo nga pag-amping mo. Narabitaw nang kuan gud oy. Naro nang trabaho kanang kwarta makita na to pero kinabuhig mawa na bro Benz. Di na gyud na kabayaran nato aron ibalik pa. Sa mao to kanto ha bisan pa sa atong mga kaygalaang nga nagasubaybay sa Daplin's dagat no. Labi na kay sigig Bagyo bro Benz. Pag bantay-bantay gyud in town sa mga daplig kadagatan ba. Basig mo daw kalit bro mer ang balod ba. Parag sa diha katong gibalita bitaw bro Benz nga paglinog no ni hubas ug kalit no. Sa tong iriha bro, mer? Hubas nga. Ka. Murag di dapit sa
2: Kotabatory.
0: Grabe na hubas di bro mer nga katukon nga iriha bro Benz. Di gyud tumubsan.
1: Diri pud sa pagadian
0: mapon. Oh, ang explanation dito sa maong video bro Benz. Matud pa nga wa jud ko kita sukan muhunas to siya pero di gyud hubas. Oh. Unang sa amping mo mga katong naas dagat ha. Amping in town mo diha. Sabi na ito, wag yung kasiguro bro, mer sa kasiguruhan, may tungkol sa keluwasan ba? Amping yun itaon. At mga suking tigpaminaw ng mga mag-uuma. Nagihapon, basta ulan-ulan na ayaw ito mo kay sa kasagar mo kung nagibalita bro, Benz, katong kahoy mo, may abantihan sa aliti, no? Kung kining nasa dagat bro, mer? Katong mga mananagat ba, ay po kumpiyansa kay naiuban na kulit na litan dito sa dagat, yung nana. Tapos sa amping taon mo ha, mga suking tigpaminaw. Sa mga nagkalain-laing dapit, kutob sa naabot ni ining atong sibya karon. Amping mo kanunay. Ampo po sa Ginoo. Kasing maampo ra po, linog na. Kay naglinog na, naganay mga katalagman, bisan pag linog, ampo o giyod. Kaya mo naman po ninyo ng panakit butas ng Ginoo. Sa usahay, panakit butas, may na lang ng Ginoo ni lain, matawag, murag ana ba? Oh, nabitay uban diha mga kwartaan, sus, malimot naman sa Ginoo noon. Pag nahurot-hurot ng kwarta, uy, Ginoo, need na ka na mo. Kay muragi na madag kwarta ni. Kaya mo na lang panakit butas ba? Istoryang Ginoo. Kaya ang Ginoo, dili layo kanimo. Labi na kung akakasiguro sa iyong kaluwasan, sampita ang Ginoo. Patabang sa Ginoo, Ginoo, saan ako pagtultul ang tinuod nga kamatuoran. Kay posible man nga di mo matuoran sa amo ang gipangsulti kay tawo ra man kun makita ninyo. Istoryahan yung Ginoo. Di kay istoryahan yung binuhing baboy eh. Kadako baboy ha kay amo jud kang ibaligi a baboy. Akatong manok nga hinukta kang manari ay istoryahan ang manok. Sa mo puro nga manok may istoryahan ay Ginoo di man istoryahan. Ginoo tabangi ko nga mabiyaan ko ning ako ang sigig panari ana ba? Eh bro Mirno. Ang nining ato ang tapiko karong mga suking tigpaminaw atong buhian ng nining tapiko nga ipaday na ito, Turbo Mir, ay hajun ta bro, Bins mo, upin siguro mga pangutan na. O, ato sa itong humanong sa akin, kaya aron ma, tiwa, yun ba? Aron wala na tayo balikan, bro, Mir. O, bro, Bins, tabi na. Imo ang panahon, ako yatagin mo.
1: Amin, salamat sa Ginoo. Labihan na yun ni ining kagabion. Ubay-ubay usab ang mga naka-tune in karon.
2: Amin.
1: Labihan na yun sa mga kabukiran. Labihan na yun usab sa mga daplin o dagat, no? Labihan na yun ining tugnaw nga, ano? Tugnaw nga panahon no naa sa diha sa mga balay balat mga balay nag-uban sa mga radyo no giuban ang radyo usab sa maglaom ta nga ang ilaha mga dalunga no hantod pud mahuman sa alas 8 sumidya no makigduyog gid pud usab sila no salamat sa Ginoo nga kining kagabion karon no ang mga tigpaminaw andam gid ilhang dunggan mga higalag mga kaigsoon. O niya, sa niining kagabion, dugang pagtimbaya, labihan niya sa among kagikanan nga lokalidad, among mga igsoon niya sa pagtuo, no? Labihan niya diha sa baya-baya, atong magulang, sila mga reporto na ito bantay, sila Brad Luloy bantay, silang Judy Saligan, o silang Edgardo Caburnay Osab. Diha sa tultulan, magulang na mo, silang brother Marcial Mata, Lambrad Pedro Culiamar. Kita, Lambrad Tata Anggot. O si Brother Kadong Anggot. Sa kapisan usab, mga igsoon niya, Lambrad Ismael Monterula, Lambrad Sister Jeannie Carator, Lambrad Efren Carator, Brother Ezekiel Senior Mamintas. Mga igsoon niya, mga Bataluna family, mga ginikana ni Brad Alan Bataluna. O diha sa kasyon usab, igsoon na mo mga Kagas family. No? Lambrad Daniel Kagas, Lambrad Roldan Kagas, no? Yang uban sa asawa nga si Kisil An Kagas.
0: No?
1: Ah, nindot kayo. Unsa to? Yun sa to nga isda ni Dagkon, no? Basta kami on to nga isda kay kay nang dani man, no? Maka apas og inigule, no? Magkilawin siguro sila. Labing maayo to kay makabuhi, no? Og sa mga batan-on na to, sila Brother Cornelio Babira, no? No, Ryan Kagas, sila dito ron sa puro, ay, Barangay Mabuhay. Tabi na, sa Bugadil, sir. Hmm? Si Brother Marcos Giting, usab, no? Dodo Giting, no? Makalimot po ta sa'y. No? Sila Rapi Dinggal, no? Nada karon, nana diri karon sa Pagadian, no? Ubat yung asawa ron nami, ron nami Dinggal. Dayon, sa Concepcion ato mga igsoon diha sila Brother Eddie Chavez, no? Brother no, mas labing maayo na. Ayun silang Sister Bibi Ausiho, Alexander Ausiho og Brother Narciso, no? Ang og sa kining niya Enrique Intong, no? Nagsubaybay na mga Asuncion family. Dito may nagkuha migbatan on gahapon, no? Mga silang Sister Magdalena, nagpaminaw gaday kanunay, mas labing maayo, no? Kahatag taog, hindi nga to ang programa, makahatag pugdogang usab kadasig, kanunay alang sa mga igsoon. No? Dihanigod nga, wala na ipakabana sa panaghiusa, sa balaan. No? Naglaom ta nga, hindi na to pabuton nga, bunalan pata sa Ginoo. Dadaay, no? Nga, panahon sa panaghiusa, amuto yung yuntag panaghatigom. No? Dayon sa kasikbit na to nga lokalidad sa Pitugo, silang Brother Adino Vidal, naman naka-schedule sila sa Osminya, kaganina. Dayon silang Sister Nina Kubol, ang Dodong Kubol, o silang Brother Silso Barbon, silang Jusil Banwag, Lucio Paraiso. No? Mga igso na to diha, mga Magsayo family. No? Silang Junjun Magsayo. Bupapa usab ni Brother is Magsayo. O sa Dimataling, no? At Luzon, mga magulang, silang Titing sa Luzon, silang Brother Gary Aranjuez, silang Brother Tata Balasi, silang Brother Tosling Villahermosa. Ngayon, atong mga igsoon, silang Brother Piping Martir, silang Brother Tata Arcilia, silang Dudo Sansis. Ngayon, si Brother Jomar Texonosa. Salamat sa Ginoo, o si Ricky Igos. Salamat sa Ginoo, Brother Mike. Ako nang ibalik di akani mo.
0: Bro Mer, muano sa panahon.
2: Amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Salamat din sa Ginoo, tungod kay unang-unang, gikan pata sa Osminia, Brad Michael. Kahapon pag yun, gikan pata sa Mabinsalip. Ngayon, pag kumahan sa Mabinsalip, ato na punta sa Osminia. Kay kita may ato amang rotation karon dito. Salamat kay Ginoo sa mga kaigsoonan, no? Diha sa Osminia, mga igsoon, sa San Isidro. Ilang Brother Pakong diha, no? Brad Eustachio Pakong, kaban siyang asawa, Sister Caridad Pakong. Yang tibok pamilya nga mausay nagpatulog na mo sa ilaha, Brad Michael. No? Salamat kayo, bisan pa sa mga pagbiyahe. Yampingan po tas Ginoo tungod kay labi na ganina, kay labihan ulana, gikan pa sa Osminia, mga igsoon. Hangtod diri sa Pagadian.
0: Kuha mo ka sa sakpig ba, Bro Mer?
2: Gahapon. Gahapon, pagtabok na mo dito sa gakit, dito sa suba, gabaha gyud.
0: Gabaha gyud.
2: Padali gani mi sa mga nagguyod tungod kay dako na gyud ang tubig.
0: Oh, mo to nga. Gamo ko nag-abot, Bro Mer, ang tubig.
2: Medyo dako-dako pud sila.
0: Oh, ana gyud.
2: Charge kay baha man. Oh, daghan man sila gaguyod.
0: Normal gyud, normal.
2: Pero salamat sa Ginoo nga atong biyahe nga gampingan gyud patas Ginoo, mga igsoon. Kani ganina pagpaingon nato diri katong gigon ho ganina. Na disgrasya dito sa Paradise sa RM. Mawata kita sa sakyanan pero sumala sa itong nahibaluan sa nagsunod na itong ngayong soon. Maraming hapit ato Brad Michael. ang kini mong gong pagbiyahe, Bird Michael, alam po unon po ni si Ginoo yun.
0: Man.
2: Ay, dili mong takabalo sa mga driver o sa dagans panahon.
0: Oo, lagi.
2: Dalalong ang dalan, yung pataka kang overtake niya, gamay ang dalan. Yung makatagbo ni kag 10-wheelers. Mamping yung tabo kayo na. Okay. 10-wheelers na katagbo. Ano man sila yung pahingnan?
0: Di po siya gusto mo rin makasala, no?
2: Oo, oh, di po siya gusto makasala. Kasi siya mampoy magpusa ato.
0: Okay, gamay man iya.
2: Madamit siya magiging siya ato. Muna nga. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang mga pag-atiman, mga pag-amping na naka adto ta rin to o nakaabot ha, nga safety mga igsoon. Ngayon, diha po sa Tinago, nakaadto po sa Tinago, o sa barangay Marapong, sa natong ipangmusta kang ganina. Ngayon, kauban na to ang mga igsoon sa San Pablo, si Brother Binbinido Balconsa o si Brother Ruel Salusiran. Kauban nilang Brother Ace Magsayo, si Sister Charlene Balasi, Sister Jisa, Tumagad. Sister Jisa Tumagad. O si Bert Adino Bidal. O ba na ito dito mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo. Dayon, dugang mga pangmusta diha sa Norte. Nilang Bert Jerry Palangan. Nagka-istoryahay dahil sila yun sa Tuas Picas, Brad. Nagka-istoryahay dahil sila. Itong may agi pang mga Domingo. Dahil kang Brad, Ingrasio Ford Palangan. Nga ito yun. Nga bisan og karana sa panglawas pero di gyud magpagansi sa bat sa Ginoo. Kaya to aging duming atong sa tong mga Domingo ha nga nakaadto man gyud siya dito. No dito sa San Isidro. Salamat sa Ginoo kay tong mga karaan pud sa pagtuo sa nahimamat mga igsoon. So kumusta ni tanan diha mga igsoon lang Brother Ricky Akain ni Brother
0: Victor Akain.
2: Kisa tong isa si Brother Aleria. Marjon?
0: Marjon, di asa Marjon. Labason.
2: Labason.
0: Victor Akain sa Gutalak na.
2: Ah, Victor.
0: Ah, Ricky Akain.
2: Ricky Akain. Ricky Akain. No, kanina lang tanan diha sa Sambanga del Norte. Kamusta mong tanan diha mga Ikson? Dayon, diha po sa Mitsalip. Di tamang mo mga Ikson. Ipabalaw na na ba yung taon may atong kanon yung taon kahapon? Kaya mo mga kahapon. Ug ipamahaw pag yun dito sa kining sa Osminia mga Ikson. Nilang Brad Opre diha. Sa Artemio Opre sa Mitsalip. Nilang Brother Napumusino. Ani Pumusino. Diha sa amin sa report mga igsoon. Ang ni Brother Junji Kanyete. Salamat kay si Ginoo. Sa uban mga igsoon, nilang Brother Son Carion, Brother Ramil Kanoog, o Brother John Junjun Kanoog. Salamat yung tanan diha mga igsoon sa inyuhang pag-bulig usab sa trabaho sa Ginoo dito sa Osminia. Ngayon, special po nga pangumusta. Diha sa Lapuyan, labi na sa kong asawa karon. O kay nindot po ning hindi po yung ulit tabangan na po yung nagpaabot ato, Brad Michael.
0: Ano? Brad Vincent, huwag may nagpaabot ani.
2: Oh. Ako musta diha, Sister Grace Eliminius, ha? Kauban sa iya pong inahan diha o mga igsoon diha sa Lapuyan, mga igsoon. O ni Ronald Kabat, nga na diha sa Salambuyan, Lapuyan, mga igsoon, nga nagasubaybay po sa ato ang programa. Topics ka matuuran, yung kanina igsoon na Brad Michael. Kadangat ni pero active na sa Ginoo sa Ginoo.
0: Amen.
2: Kani nakaban pa ni Sibayog atong mayaging Domingo no. Kaban sa mga nato dito sa Lapuyan mga igsoon mo na nga. Musta lang mo tanan diha mga igsoon tanang taga Lapuyan, taga Taruha, mga Antigal family. Og nilang Brother Sugo diha Antigal Sugo. Mga igsoon, mga Antigal family og Olino family mga igsoon. Diha sa Barangay Tininghalang, Antigal gihapon, Meridjoy Antigal og Rex Antigal. Sa tanan na lang mga kaigsoonan diha sa Lapuyan mga igsoon diha sa Sayog usab no mga Duron family. Sa kumusta lang mo tanan mga igsoon. Amen, hallelujah.
0: So mao kadto ang pipila usab nga mga kaigsoon nato nga natimbaya. Diyan pa sa mga kaigsoon nato diha sa Luzon. Lang Brad Sani Gabalis, Dani Mira, lang Brad Gidi Palangan, lang Brad Josue Rodriguez. Rodriguez, Brad Katuang Ricky Gatunan. Amin, selamat. Kumusta nyo da katong taga Ulutangga? James? Ulutangga, Sambungas Bugay?
3: Siya si Bugay.
0: Oh. Pantay. James, you know? Brad James?
2: James Kinnan?
0: Di na lahi pa. Alay po to. Wala siya sa Manila karon. Yanor po mga kaigsoon na. Kumusta mo diyan mga igsoon? Mga igsoon, usap na to sa Visayas. Bisan pa diya dapit sa Davao Region, Brad David Paipa. Oh, mga silang Brad Vince Banwag. Mga kaigsoon nato Bisayas diya sa Bohol, diya sa Sikihon, sa Negros. Musta mo lang Brad Ibrahim, no? Nakay mga kaigsoon, mga kaigsoon, hindi naman matagsa-tagsa. Siyempre, di ko malimot sa akong inahan kyo diri sa Norte, bro. Si Mama Langging diha, Tamayo, Papa Terso Tamayo, ako ang igsoon sab si Gianmark Tamayo, Gabriel Tamayo, Ibimi Tamayo, uban sa ila ang mga kapikas usab sa kinabuhi. Musta mong tanan diha? Hinaotang ang Dios mo yung maghatag na itong kalikong pag-alagas Ginoo. So, busa, mora ka to ang mga pipila nga among matimbaya mga suking tigpaminaw, mga kaigsuonan. Lagi po na yung makalimot sa pag-share alang sa pagtabang usab sa ubang nganinanganan sa kamatuoran. Okay, pamimato sa among tapiko, mato sa kita mga suking tigpaminaw sa mga pag-ampo. Ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
1: Amen.
0: Ug sa tanang butang nga ani-ani ini. Walay butang nga nasa kalibutan nga dili pinay kanimo. Busa nini mga bahin na Ginoong Hesus, ikaw ang pasidunggan o pasalamatan tungod sa walay sukod nimong mga pamaagi. Ilabi na ning pagsibya namo sa radyo, Ginoo.
2: Amen.
0: Kini nga istasyon nga radyo bagting, Ginoo, usa usab nga instrument nga imong gigamit nga aron makasulti kami bisan sa kahanginan og sa social media.
2: Amen.
0: Ginoo, maglaom kami kanimo nga di minyo pasagdan.
1: Amen.
0: Ikaw na sayod nga limitado ang among kahibalo og kalam og pagsabot. Nagkinahanglan kami, Ginoo, sa imo ang kaalam og pagsabot og kahibalo aron dili kami makatudlo og among kaugalingon nga mga pamaagi kun dili nagsumikad gayo sa imong pamaagi og kahibalo og kaalam, Ginoo. Sa gihapon ang imong bililhong dugo among kinahanglan tungod kay matag adlaw na mga panampakyas kami sa pagsunod kanimo. Sa mga nauna, pagbati o pagbuot, bisan pa sa among tinanawan o mga desisyon sa kinabuhi.
2: Yes.
0: Na adyo mga panahon nga musimang kami, Ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Usang imong dugo, suwal kani adto hangtod karon wala ka wadigahom sa paghinlo sa among mga kalapasan matag adlaw. Busa among ibalik ang dungog o gimaya diha kanimo, Ginoo.
2: Amen.
0: So busa Bromer, moadto kita sa ato ang mga tapiko nga nalimtan. Mga suking tigpaminaw nga katong dunay mga pangutana, mga ilang gihapon pasensya kay amo lang sa yung tiwason Bromer. Ang ato sa yung tiwason ang tapiko nga katong nasugdan nato sa maging Domingo kay umatong nasugdan man to nato.
2: Taas pa kay ni.
0: Oh,
2: tapiko ha, no?
0: Oh, tapiko ha dayon mga pamaagi. So atong kinini ang hinahinayan. Total kung dili pa nato ni mahuman ani nga panahon, so, ang ato mga suking tigpaminaw mga ilang gihapon tag pasensya sa tanang panahon.
2: Yes.
0: Kay sa tuyo ni ana, bahalag ma-alternate na lang nato siguro ang kuan sitwasyon. At least murag ipog ay mapinding bro bensang ila ang pangutana. No? Apan ini kay gayon bro mer ato sa sigurong ipadayon tong imong nasugdan. Tong tapik ko nga may tungod sa kaluwasan dayon naghisugot man to asa kita ni hunong ato bro mer.
2: Ami hunong ta sa kwang na ilumduman. Dito ta mag nahunong atong ang tanang tao gyud kinahanglan lang yung luwason. Bisan pa tong mga tao relihiyoso.
0: Oo,
2: na simbahon ng mga tao. O ato atong dugangan o gamay. Ay, sa tamo proceed sa mga pamaagi. O, kay bisan pa si Lydia, naisigutan to si Lydia, nga usa ka tao nga masimbahon, pero gibuksan ang iyang kasing-kasing sa Ginoo aron nga makadungog siya sa wali ni Pablo. Itong rebihog basa mga igsoon sa Buhat Kapitulo 16 o 14.
1: Nag-ingon, og naminaw kanamo
2: kana
1: ang usa ka babayi nga ginganlan si Lydia.
2: Amen.
1: Nga taga lungsod sa Tiatira.
2: Kana dayon.
1: Nga namaligyag mga panapton nga purpura.
2: Tanawa.
1: Siya masimbahon sa Dios.
2: Masimbahon siya sa Dios.
1: Og ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo. Aron iyang patalinghugan ang gisulti ni Pablo.
2: Busa si Lydia, naisikutan nato ni mga kaigalaan namo og mga kaigsoonan tungod kay ato manggong gipasabot. Nabisan ang mga katong mga taong dautan, kinahanglan og kalawasan, atong mga makasala, bisan ang katong mga masimbahon, mga matarong sa ilang kagalingong panghunahuna, kinahanglan to sila og kalawasan. Bisan pa si Lydia, usa ka tao nga masimbahon, gibabaye man siya, usa siya ka babaye nga masimbahon ba sa Dios. Pero ang iyang kasing-kasing gamlihan si Ginoo. Bot pasabot nga sa iyang pagkamasimbahon, ang iyang kasing-kasing sirado pa alang sa pulong sa Ginoo. Mo nang giabrihan siya, giabrihan niya kasing-kasing aron patalinghugan niya ang isulti ni Pablo. Busa, dili nimo ikagarantiya nga ikaw usa ka masimbahon, relihiyoso, dibutin sa imuhang relihiyon nga makaingon na ka nga naluwas na. Tungod kay si Lydia usa gani ka masimbahon, giablihan pa yang kasing-kasing kay aron makadungog siya sa isulti ni Pablo. But pasabot nga dili na imo assurance tungod kay hinimbahon ka. Masimbahon ka sa Ginoo nga luwas na ka. Insakto na ka, no?
0: Buti pa sabot mo, Mer, sa di pa kang continue. Murabag, tanawon, tanawon, murag, nindutan ako, no?
2: Kasi yes.
0: Kinabuhin na gano'n, pero di na mo assurance, no?
2: Kana.
0: Bisa kung sabot niyo pa sabot, bisa kung sa kanindot ni mong tanawon, basta wala niyo makuha ang proper, dili gano'n mahimong accounted gihapon.
2: Yes, kay, naay, bisan sa mga silingan diha sa Lapuyan. Kung natay, namatikna diha nga. Ngit-ngit pa gani na Brad Vincent o Brad Michael sa Kadlawon. Magsuga na siya kay mo-hike yun. Layo bitong ilaha. Mga naas, mga sobra, mga isa kilometro. Mo-hike na siya, paingon yun sila simbahan. Then, kay para mag-simba siya dito.
1: Simba.
2: Mag-load siya sa pag-simba. Then, pagkawan, mahayag na, muli na po siya. Kada adlaw na niya gibuhat. Tawo nga masimbahon. Pero dili ka kasyur nga kon. Bisan pag inana ang imuhang, pagka ang imong devotion diya sa inyuhang relihiyon. Pero, kinahanglan gihapon gid og kaluwasan. Kay bisan si Lydia, giablihan niya kasing-kasing sa Ginoo. But pasabot nga sa iyang pagkamasimbahon, ang iyang kasing-kasing sirado pa. Man. Muna giablihan kay aron sa tuyo, masultihan siya sa sulti ni Pablo. Panayon sa 15.
1: 15, nag-ingon. Og sa nabautismuha na siya,
2: na.
1: Kauban sa iyang panimalay,
2: kana.
1: Kanamo nangamuyo siya nga nag-ingon. Kung mao'y inyong paghunahuna, nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo, nan ari kamo abot sa akong balay.
2: Kana.
1: Ug siya dili gayud pabalibad kanamo.
2: Busa tawo masimbahon pero sa diyang gisultihan si Pablo, lintunganay sa ilang istorya, bautismo sila sangko.
3: Lintunganay.
2: Nabautismuhan siya. Ug ang iyahang nabautismuhan siya kauban sa iyang panimalay, apil pag iyang panimalay, dayon kanamo nangamuyo siya nag-ingon. Kung mo'y inyong paghunahuna, nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Buot pasabot nga sa iyang pagkamasimbahon kani anto, dili dito sa tinuod nga magtotoo ato. Busa ang pagkatinuod nga magtotoo, dili itong hinimbahon, ka, dili gina, mo'y basihan mga iksoon. Muna nga karon atong inugang, kaya nakahisugot man ta ito nga sa sunod, ato pagyaning punaan o gamay, tungod kay kanang mga masimbahon gud karon panahon na mos karon sa mga tawo mga Brad Michael ug Brad Vincent mga gitawag na sila og mga masimbahon,
1: masimbahon
2: mga relihiyoso wala giingon ni Pablo nga nagpabilin sila ng relihiyoso pero wala silang kaila sa tinuon nga gahom ni ini ato dang uting kayo ng Biblia ug makita nato ni sa 2 Timoteo man mga isun sa 3 nga nagpabilin sila ng relihiyoso di ba gisgutan diha Brad Michael
3: amen
2: 2 Timoteo ato ang uting kayo ang bulang kasulatan mga isun 2 Timoteo Kapitulo 3 atong tanawon kanang giingon diha nga nagpabilin silang mga relihiyoso
3: apan ang himakak sa gahom
2: oh apan ang panghimakak sila sa gahom okay 3:5 atras sa 4%
1: mabudhion madalion
2: no yon
1: tigpaburot
2: kana
1: nga nagahigugma sa kalipayan
2: oh
1: inay sa Dios unta hinoon
2: no yon
1: nga nagbaton sa dagway sa tinuhan apan nagapanghimakak sa gahom na ini.
2: Oh, there is a version na kong gigamit. Ngayon dari, sa 5, nagpabilin silang relihiyoso. Apan gisilikway nila ang matuod ng gahom na ini. Likay kining mga tawhana. Sa kaning sa Gingon Pablo, nagpabilin silang relihiyoso. Unsa man ang relihiyoso? Lahi man ang Kristohanon, Brad Michael, o relihiyoso. Kaya kanang relihiyoso, devoted sila sa rules and regulations sa ilang simbahan. Muna ito ang relihiyoso. Mga debuted sa mga rules and regulations sa ilahang relihiyon. Muna yung relihiyoso ba? Nagpabilin sila ng relihiyoso. Muna yung mga tao, mga masimbahon.
0: Ingon diri bro, meron nga, kanayin mo, murag katunang kwa kini IPS din eh.
2: Ipadayag version to.
0: Magpakaaron ing nun sila nga Diyos nun.
2: Kana ba?
0: Apan isalikway nila ang gahom sa Diyos.
2: Kana may grabe?
0: Likay ang mga tao nga sama kanila.
2: Oh, religioso, meaning nga nagpa-ila sila nga. Diyos nun ba kayo?
0: Nagani ka ba, Romer, na nagatubang inig makaagig simbahan, Romer?
2: Yes.
0: Da, kuros yun.
2: Kana?
0: Pag-agig simbahan.
2: Example na ng religioso, Brad Michael, kana bang, paralit, ibutang na to, sa simbahan, bugnaw kay kagtingog. Ang Dios manaka ninyo. Ano ba? Hinay kay tingog. Pero pag abot tayo sa ilaha, kusog na kaya maningka. Masyagit, magsigit-sagit na ay mabanghag. Religious una. Kaya kung matos ilang simbahan, butan kayo. Pero pagawas na simbahan, palahubog na ay. Himabay na ay.
0: Mudim-dim pa.
2: O mga kalibutanong na kayo ang mga panggawi. Muna mga religyoso ba? Muna kingon niya nga nagsalikway sa gahom na ini. So, dili madayag ang pagka-Kristohanon sa iyahang kinabuhi kung dili diha aras sa simbahan madayag ang iyang pagka Dios noon pero pagawas na dili na Dios noon busa kanang mga krisis mga tao mga gitawag man mga simbahon kinahanglan na sila og kaluwasan mapadayagan sa insakto gyud nga kamatuoran ba mga igsoon kay mostly karon sa mga tao mga kagilaan kanang na kuan na kay naluto na kay sa doktrina sa relihiyon ba
1: tinuod
2: kun sa doktrina nila labanan gyud nila example sa mga doctrines parehat anang si Kristo dili Dios. Ang Biblia nagsulti nga Dios si Kristo. Tungod kay mao may ilang doktrina, Brad Michael, Brad Vincent, mao gina ilang barugan. So mga kana mga masibahon man ang mga tao. Dayon dili kumpiyansahan. Ngano man tungod kay sa Biblia na ay mga masimbahon diya, dibutid sa ilang relihiyon mga kaigsoonan ko. Pero bantay ka, tanawahan, this is size uno. Munang atong gihisgutan, nga bisan ang taong masimbahon, relihiyoso, na kinahanglan gihapon siya o kaluwasan. Atong tanawon, this is size uno sa Juan, si Kristo gitmagingon na atong ginong Jesus.
1: Amen. This is size uno, Juan.
2: Yes.
1: Gisulti ko kining tanan.
2: Gisulti ko kining tanan.
1: Kaninyo aron dili kamo makakaplag og kahigayunan.
2: Kana.
1: Sa pagkahulog gikan sa pagtuo.
2: Ano man?
1: Kamo ilang palagputon.
2: Kana.
1: Gawas sa mga sinaguga.
2: Tanawan ayon.
1: Sa pagkatinuod ang panahon mo abot na.
2: Da.
1: Nga ang magapatay kaninyo.
2: Tanawan ra.
1: Magadahom nga nagahimo siyag masimbahong pag-alagad sa Dios.
2: Una hilabihan ka kuyaw.
1: Padayon.
2: Kay miingon ang Ginoo dihara. Kay miingon ang Ginoo nagpasidaan siya sa mga tinun-an. Nga muabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo nagdahom sila, naghimo sila masimbahong pag-alagad sa Diyos. Muna ikuyaw kayo hinimba, masimbahon, relihiyoso tanawan, pero bantay ka na kay mupatay muna ibantayanan busa, dili ka makagaranti nga ang tao hinimbahon kumpiyansa na kay ka, kay akin hinimbahon kay ni, dili ni masuko. Pero ang ingon sa Biblia sa Juan 16:1 nga magbantay mo kay maabot ang panahon na ang magpatay kaninyo nagdahom nga naghimo siya og masimbahong pag-alagad sa Dios. Daghan ba mga tao karon hinimbahon? Pero naay kaso sa pagpatay.
1: Naay
2: records sa pagpatay pero hinimbahon kayo. Mao na niya. Napagana yung mga tao nga mapatay sila, mupatay sila isip ka tao nila.
0: Mao pagsimba.
2: Musimba nila sila sa ilang Dios. Mo na igiingon sa Juan 16:1 mga igsoon. Mo nang dili nimo ikagaranti nga kung mo kay hinimbaho na. Kumpiyansa na ka kay abi nimo Dios no na, pero ang Biblia gasulti nga ang magpatay kaninyo maghunahuna nga sila naghimog usa ka masimbahong pag-alagad sa Dios. Mo na ibantayanan mo sa ato ning gi-appeal dire aron ang ato makigalaan karong naminaw diha nga maablihan bang ilahang mga panghunahuna nga dili di ay ikagaranti nga og hinimbahon ka luwas na ka. O sa termino pa sa relihiyon, malangit na ka, no? Muna mga igsoon, ato ning gipasabot aron nga tanang mga tao, makasala man, mamatarong man siya sa kaguling hunahuna, mareligyoso man siya, masimbahon man siya, sa iyahang panghunahuna, ikaw higal lang igsoon na kinahanglan din ka o kaluwasan. Si Pablo, atong hisgutan si Pablo, dili masaway sa pagsunod niya sa kining kasuguan ni Moises. Atong tanaw na, Filipos, Kapitulo 3. Tantanaon si Pablo, dili gid siya masaway, dili siya mabintahaan. Filipos 3, mga igsoon, ato sang tanaon kay medyo nagpilit niya tong Biblia.
1: Sa size.
2: Okay.
1: Bahin sa pagkamasibuton.
2: 5 sa.
1: 5, Filipos 3:5. Gisirkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw. Gikan sa akong pagkahimugso.
2: Padayon.
1: Sa kaliwatan ako ni Israel.
2: Da.
1: Sa banay ni Benjamin.
2: Kana.
1: Hebrewanon nga natawag mga Hebrewanon.
2: Pure yun. Dayon.
1: Bahin sa kasuguan Parisiyo.
2: Bahin sa kasuguan Parisiyo siya.
1: Hmm.
2: Niya ka ng Parisiyo, habog kayo na nga katungdanan sa Judaism religion. Dayon.
1: Bahin sa pagkamasibuton.
2: Kana.
1: Magluluto sa iglesia.
2: Padayon.
1: Bahin sa pagkamatarong nga pinasikad sa kasuguan,
2: kana,
1: dili masaway.
2: Katos siya, dili masaway sa iyang pagsunod sa Judaism religion, nga ang ilahang gifalo mga isun mo ang kasuguan ni Moises, grabe siya sa ka-istrikto, grabe siya ka-higpit nga masunod, di good siya masaway. Sa laktod nga pagkasulti, si Pablo religioso, si Pablo masimbahon kayo mga isun, pero atong tanawon ang iyang record mga kaigsunan. Atong tanawon ang buhat kapitulo city. Katong masimbahon magitas Pablo. Masibuton kay sa iyang relihiyon. Atong tanawon ang buhat kapitulo city versikulo 58.
1: Ug ilang giabog siya sa gawas sa siyudad.
2: Si Esteban na dayon.
1: Ug ilang gipanagbato siya.
2: Padayon.
1: Ug ang mga saksi nangit sa ilang mga kupo.
2: Padayon.
1: Ngadto sa tilan sa usa ka lalaking batan-on
2: nga
1: ginganlan si Saulo.
2: Sa isinta, largo sa isinta.
1: Sa isinta og siya miluhod og misinggit.
2: Si Esteban na.
1: Sama kusog nga tingog nga nagingon.
2: Padayon.
1: Ginoo, dili muunta sila pagsang-atan. niining sala.
2: Kana.
1: Sala ah.
2: Niining sala ah.
1: Huwag sa nakasulti na siya niini, siya namatay.
2: Otso uno,
1: huwag si Saulo may uyon nga pagapat yun si Esteban.
2: Kana. Si Pablo, masibuton, masibahon, dili masaway sa pagsunod sa kasuguan ni Moises, mga kaigsaunan ko.
3: Pero uyon na siya.
2: Masimbahon si Pablo.
1: Mm.
2: Pero, ang pagpatay ni Esteban, giyuyunan niya.
3: Pero masimbahon siya.
2: Giyuyunan niya ang pagpatay ni Esteban o sa kataong matarong. Way sala at tubangan sa Ginoo. Walay nahimong sala ng kadaot sa katilingban. Gibato. Pero sa singgit ni Esteban, Ginoo ayaw pasailuan sila na ining sala. Sala ang tugibuhat kay gipatay man ni Esteban. Nga igo lang nahimatuod sa pulong sa Ginoo. Dayon, ang pagpatay ni Esteban, giyuyunan ni Pablo.
3: Mm.
2: Na si Pablo, parisyo, namuna nga ang kaning hinimbahon, ay huwag kumpiyansa na, abutan ka na hinimbahon, ayaw. Mupatay ng hinimbahon, Biblia na, mupatay ng hinimbahon.
0: Pero ano ba meron kay, kanisari pa kang continue, kanang iyon mo ba nga, manimba ba? Murag makailad noon na bro, meron kung ano no?
2: Yes.
0: Kung mura itanaw niyo, murag
2: makalipat.
0: Makalipat noon kay, simba ko dya. O sa lain pa itong sinultian, ah, nagdalag Biblia, tarong yun eh.
2: Tarong yun.
0: Nagdalag Biblia. O, malipat na. Pero, naigin Pablo dire, sa klusas bro, meron ba? Kolosas 3:18 ba? Ningon Pablo rin ang termino bro, Bernie, yung pagsulti o nga. Ayaw tuguti, nga adunay manikas ka ninyo.
2: Kana.
0: Manikas din na sila, matikasan ka ba kung malipat ka na?
2: Yes.
0: Ayaw tuguti nga adunay manikas ka ninyo, pinaagi sa iyang kinabubot ang pagpulupahiubos.
2: Mm.
0: O pagsimbag, mga manulunda, pagsimba o, mga manulunda, sa pagbarog niya di sa iyang mga pananaon, nga sa walay katarungan, nagapasigarbo tungod sa iyang unod-nun nga mga panghuna-huna. Unod-nun, dito bro, Mer.
2: Tinood.
0: O, dayon ko.
2: Makalipat na.
0: Oo, makalipat.
2: Pero sa atong tanawan, si Pablo kay batid ba ito siya sa kasuguan, matarong, mm. Kapasinasikan sa kasuguan, digid masaway. Sa iyang huna-huna, nag-alagad, naging siya sa ginawa ito.
1: Mm.
2: Pero atong basahon daw ang 26:15 mga iksoon. Kaning panahon nga nagpakita na ang Ginoong Pablo.
1: Amen. Buhat 26, versikulo 15.
2: Yes.
1: Huwag nangutana ako.
2: Mm.
1: Kinsa ka ba Ginoo?
2: Kinsa ka ba Ginoo kay gisidlakan naman sa Ginoan eh. Panayon?
1: Huwag ang Ginoo mitubag.
2: Yes.
1: Ako mao si Jesus nga imong ginalutos.
2: Kana, nayon.
1: Apan bumangon ka og tumindog ka.
2: Nayon.
1: Ay mitong nga ako karon kanimo, alang niining maong tuyo.
2: Tanawa.
1: Sa pagturlo kanimo, sa pag-alagad og pagpanghimatuod sa mga butang nga niini.
2: O hunong sa? Gingon sa disayas, apan bumangon ka o tumindog ka, kay mitungha ako karon kanimo, alang mm. niining maong tuyo sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad.
1: Amen.
2: Si Pablo sa Judaism religion, nag-alagad sa Dios, masibuton mm. sa Dios. Pero pagtungha sa Ginoo niya, gingon siya, mitungha ako kanimo, aron pagtudlo kanimo sa pag-alagad. Si Pablo, ato ba nga sa Ginoo po mag-alagad? Pero ang iyong expectation, grabe na siya kapag mag-alagad. Hingpit ko, di masaway.
3: Masaway ko.
2: Yes, pero pagtungha sa Ginoo, mingatungha ako karon kanimo alang ninimo ang tuyo sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad. Basta si Pablo, ano panahon na wa? Dili valid ang iyang mga pag-alagad sa Ginoo. Pero ang iyang expectation, nadili na siya masaway sa iyang pag-alagad. Muna nga, ikaduha, og pagpanghimatuod sa mga butangan ni ini, nakita mo ako. But pasabot nga sa iyang pagka-relihiyoso, wa niya makita ang Ginoo dito. Kaya nakitaan pa niyang Ginoo, di na mutungha ang Ginoo niya dito sa Dalans, Damasco. Muna mga iksoon nga, kanang naas relihiyon, kanang pagkamasimbahon, dili na mo yung makagarantiya nga, wala na tayo magkinahanglag kaluwasan. Si Pablo, masibuton ka, ay, pamatiyon pa ng mga katungging gilotos niyang Iglesia, gilotos niya mga Kristohanon.
1: Mm.
2: Pero ang lakto din nga pagkasulti, wa siya mag-alagad sa Ginoo na yun, wala po siya makakita sa Ginoo yun. Padayon, Robert Vincent? Sa The City.
1: The City. Mm. Nga nagmagapaling kawas ako kanimo. Gikan sa mga tao ug sa mga hintil.
2: Oh, dihara. Busa si Pablo mga iksoon klaro kayo nga sa iyang standing sa una nga naa pa siya sa relihiyon, mga iksoon na wala gyud siya Ginoo nga nasinati. Wala siya Kristo nga sinati sa iyang kinabuhi. Busa ang dako kay nga assurance gyud sa usa ka tawo kana gyung makabaton siya og Kristo sa iyang kinabuhi. Si Pablo dibutid.
1: Dibutid.
2: Sa iyang pagpangalagan.
1: Si Pablo sa si Pablo sa Saulo pa siya, gabi gyud bisan pa siya pagkabatan-on brother Mer.
2: Yes, tinuod.
1: Kay tanang nasa Jerusalem mga Hudyo nasayod gyud kun unsa iyang pagkinabuhi.
2: Oh, tinuod.
1: Kanang giingon diya sa Buhat 26:4 nga ang mga Hudyo nasayod kun giunsa. Subot pa sabot nga si Saulo Pirti yun yung pagkamasimbahon.
2: Tinood.
1: Tanan tao sa Jerusalem, witness.
2: No? At kung, basahon.
1: Basahon?
2: Yun sa kos pagkinabuhi, sukad pa sa akong kamatanon. Ha? Sukad pa sa sinugdan, diya sa akong kagalingong nasod, og sa Jerusalem. Kininahibaluan na sa tanang mga Hudiyo. Ilan ang nahibaluan sulod sa taas nga panahon. Kung ikahimuot palang unta nila ang pagtugan ini, nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa itong tinuuhan, ako nagkinabuhi nga usa ka Parisyo. Grabe istrikto kayo siya.
1: Istrikto gid siya.
2: Nagkinabuhi nga istrikto kayo sa ilahang tinuuhan. Ga-expect siya, Brother Vincent, nga nagalagad siya sa Diyos.
1: Tinuod.
2: Pero wa man na ito ibalik sa Ginoo. Ay, dili ba balik?
1: Oh.
2: Dili balik ang iyahang pagalagad ay sa Ginoo. Muna mga Ikson, nga kanang mga kaingon ta, Brother Vincent, yung kanilang naging pagkahinimbaho. Namo kayo mga tao, Brother Vincent, muna nga itong giapil. Noon kinama yung mga tao, God, nga, maingon ba nga hinimbahon mo ko?
1: Hinimbahon kayo.
2: Kamu mag-ampo mo sa isang kasimana.
1: Maingon pag lupigan pa muna ko.
2: Alam yun, tinuod na. Oh. Noon kay ilahabang mura magigupta nila nga assurance na nila kanang ilang pagkahinimbahon. Pero sa Biblia, grabe yun, si Pablo, grabe kay stricto kayo na nagsunod sa ilahang
3: tulungan nun.
2: O, pagsimba na to. Pero, kung mabasa ka si Timoteo, siya gid mismo kaingon, nga katuday ang gibuhat na, yun sa man to, unang Timoteo, ono, okay, 12, Brad Vincent.
1: Unang Timoteo, versikulo 1-12,
2: kana,
1: nagingon, kang Kristo Isos nga atong Ginoo
2: kana
1: kaniya nga naghatag kanako sa kalig-on.
2: Oh.
1: Ako mapasalamaton kay ako iya man nga giila nga kasaligan nga tungod ni ana ako iyang gitudlo sa pagkaministro.
2: Padayon.
1: Bisan pa nga kaniadto.
2: Kunong sa? Yung sa bisan pa nga kaniadto, nagpasabot sa iyang daan nga kinabuhi kaniadto no. Katong iyang pagkahinimbahon, pagareliyoso. Murang mingon sa bisan pa kaniadto, dayon.
1: Siya akong gipasipalahan o gilutos.
2: Yun sa mong pagpasipala, paglutos na yun.
1: O gipakaulawan.
2: Kulawan pag yun.
1: Apan ako iyang gikaloyan.
2: Nga naman.
1: Tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo.
2: Pagkapaita.
1: Gibuhat kong katunga wala nako, oh. Hisabti.
2: Pero ang iyang expectation nga naghimo na gitsiyang pag-alagad sa Ginoo. Stricto pagani kayo ang iyang pagbantay sa kasuguan. Sa pundok sa Parisi. Pero sa Ginoo niya, apan ako iyang gikaloyan tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo. Sa to pa ang iyang gibuhat kini ato ilabyan siya ka masimbahon tungod sa iyang pagkadibutid mga igsoon basta naay laing maghimo grupo basta naay grupo nga magwali iya na nang lutoson lutoson niya mo na hitabo sa mga unang kristohanon gilutos ni Saulo kon Pablo pero ang iyang una-una nga masimbahon siya nagalagad siya sa Ginoo dili siya masaway maghisgot kasaguan, wala na ibilin sa Ginoo. Kalingan man siya, nahimo ko ka to sa akong pagkawalay pagtuo. Basta dili na ito mo ay basihan. Nga, kwa na siya.
3: Nagsimba na pero dili pagtuo.
2: Oo, oh, nagsimba na to siya pero wala na isa ipagtuo ni Kristo ato nga panahon. Mauna mga higalang kayo sa unan, klaruhan na karon sa imong gibarugan kay naghanbiya kayo yun karon mga katawhan nga hilabihan kahinimpahon. Relihiyoso kayo. Ganit, kung imuhang tandogon ang ilang doktrina sa relihiyon, mahay blood pagway swerte, Brother Kel. Okay. Naatay na sugatan na nga ato ang gipasabot siya sa doktrina sa iyang relihiyong gibarugan. Nasuko man hinoon. Tungod kay, diligid sila buot nga tandogon ang ilang doktrina.
1: Tinood.
2: Inana sila kadibuti, inana sila karelihiyoso. Inana sila mulaban sa ilang doktrina sa relihiyon, mga kagilano kay Isunan. Pero, unsay gingon ni Pablo, kay si Pablo, number one mang yung mulaban sa doktrina sa relihiyon, pero ingon siya, nabuhat ko kato tungod sa akong pagkawalay pagtuo. Wa niya ito yung pagtuo at yung ibuhat.
0: Sakita kay pamatiyo na, Bromir, kung
2: tinaon,
0: dili taman ni dawaton, Bromir, sakit taman naon kay
2: kana.
0: Tawagong taman lang, na, Bromir, o bali na bin akong luhod-luhod at paingon sa among simbahan.
2: Tinaon.
0: Nangapaknot pa ganining
3: tuhod
0: o niluhod. Kumahin mo, maglakaw pagikan sa ganghaan taman yung sa altar?
2: Kana.
0: Unya, wala ito'y pagtuo?
2: Wala'y pagtuo. Daghan man ang karos ng palimot ko. Dili na ito pag-unsa. Kung dili pa musulti ta, sumala sa ito ang naobserbaran. Karon mga kaigalaan, daghan ka itong palimot. Mga gitawag mga dibuto. Ano mga dibuto? Magpasaan sa ilang mga patron. Panahon nga na ay mga
3: sa
2: niya, ang mga festival nila. Grabe yun. Magkonsisok mag-ayo.
3: Sayo nga pagalagan.
2: Oh, pero wala'y bili. At mga sino. Mora na Bert Michael nga maabot ang panahon sa Mateo City ba nga daghang magtawag na kung Ginoo. Pero mingon na Ginoo ambot tagahamo ko ila ninyo.
0: Kinsa 21 o City 21 bro? Ato na kuan kay apil man siya sa atong topic.
2: Apil man siya sa atong topic.
0: Oh.
1: Dili ang tanang magaingon kanako.
2: Yes.
1: Ginoo, Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit.
2: Oh.
1: Kundili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan. Nga ana sa langit.
2: Sa mo dai na Bert Michael.
0: Bot bay pasabot mo bro, mer kanang punto nga imong girelease nga bersikulo nga kung lika tulang nagtuman. Bot ni mo pasabot bisan pag nagsimba. Basta ang proseso wala gisugo sa Ginoo.
2: Yes.
0: Bot ni mo pasabot nga dili na counted atubang sa Ginoo.
2: Dili gid counted.
0: Oh.
2: Mao gid nay lintong anay niya.
0: Oh.
2: Dili gid na counted mga igsoon. Ato mandungaga na sa Marcos size. Oh, city. City size man
1: city size
2: og sa city.
1: Og siya miingon kanila, mayo gayod ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya.
2: Tana.
1: Mahitungod kaninyo mga maot.
2: Tanawa.
1: Sumala sa nisulat nga nagaingon.
2: Maot dayo.
1: Kining mga tawhana, nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil.
2: Nagpasidungog na. Ginoo.
3: Simba lagi.
2: Nagsimba dayon.
1: Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing.
2: Ilang kasing-kasing wala dayon sa Ginoo. Layo dayay kayo. O mamo nang moingon na lang ng anak ba nga, ah, dari lang ta simbahan po yun pa. Nga naman dong?
1: Hey.
2: Ah, dari simbahan, Diyos nun nga, boss ano nga ka.
1: Kayo.
2: Sa balay nga, pati man mong isuga.
1: Isuga.
2: Mawa na ba? Nagpasidungog sa ba-ba ra, pero ang ilang kasing-kasing, layo na yung kaiskino. Manayon?
1: Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako.
2: Nga na yung mga pagsimba nga kawang. Mawa na si Pablo, sa iyang pagkahinimbahon, kawang na ito, kaya wala na si pagtuwa ito niya. Manayon?
1: Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao.
2: Sa looy kayo tungod kay dili na siya assurance nga kung hinimbahon ka sa imuhang relihiyon, hinimbahon ka sa Ginoo, debuted ka diha, sure na gid ka nga kahimutan ka sa Ginoo dili. Tungod kay si Pablo lagi atong basihan, si Lydia, si Pablo, si Cornelio, mo na mga good example para anak mga igsoon hinimbahon kayo pero wa day bili ang ilahang imuhan.
1: Tinood.
2: Kaya si Cornelio, bisag naghatag nagdahan limos, masimbaho, nag-ampo.

0: nanti mo tayo o nutrisi
1: ninaynindot kay nga punto niya
0: bisan pa nga kaniadto.
1: Yes,
0: siya akong gipasipalahan
1: dayon
0: og gilutos
1: kana
0: og gipakaulawan.
1: Oh,
0: apan ako iyang gikaloyan
1: dayon
0: tungod kay sa akong pagkawalay pagtuo.
1: Why pagtuo?
0: Gibuhat ko kadto nga wala nako hisabti.
1: Kuyaw kayo, kuyaw kay Bird Michael, tungod kay hinimbaho na kayo, nagtuo sila, naghimo sila usa ka ba simbahong pag-alagad sa Ginoo, pero yan na magpasan-pasan ka para mga pista-pista ba? Pasan-pasan sa ilang mga patron, unsa pa diha. Grabe yun, kayo. Pero kung sa dito, gibuhat ko kato nga, tungod sa akong pagkawalay pagtuo na yun, gibuhat ko kato nga wala na ko isabti. Kuyaw kayo ng wakay pagtuo, niya katuo kag hinimbahon ka, then nagbuhat ka nga wala ni mo masabti.
0: Kani, brado? Kayo. Kani? Bisan tuod nga kaniad to, nagsulti ako og daotan bato kaniya.
1: Ano yon?
0: Gawas pa ni ana, gilutos ko ang ipakaulawan.
1: Ja.
0: Ang mga nagtuo kaniya.
1: Tanawa.
0: Apan gikaloyan ako sa Dios, kay wala pa man ako motuo kaniadto.
1: Kana
0: busa wala ako masayod kun unsa ang akong gibuhat.
1: Kuyaw kayo kay hinimbahon pero wa kasabot no unsa na ilang gibuhat.
0: Oo.
1: Daghan karon. Unay og pangutan-on. Sa man ang gibuhat, ambot anay, sunsoon mo kayo.
0: Wala kasabot. Wala
1: kasabot. Wala kasabot. Wala kasabot. Kano man, wala may pagtuogod. Pero sa 14, na ay advantage kayo niya.
0: Amen. 14, ug alang kanako,
1: kana
0: ang grasya sa atong Ginoo.
1: Amen.
0: Nag-awas uban ang pagtuo,
1: kana
0: ug ang gugma nga anak ang Kristo Jesus.
1: Hallelujah. Pagkanindot na kayo mga Ikson, si Pablo sa iyang pagkaway pagtuo, pero gibuhat niya itong awa niya masabti, katong gilotos niya ang mga Kristohanon. Pero yun siya, apan alang nako ang grasyas atong Ginoo, nag-awas.
2: Sa 15, bro, Mer.
1: Ban ang pagtuo.
2: Tanawa, sa terminong Pablo, alang anang mga ingon ana.
1: 15.
0: Kasaligan o takos pagadawaton.
1: Kana.
0: Sa bugos ang ginaingon.
1: Tanawa.
0: Nga si Kristo Jesus, mianhi sa kalibutan.
1: Mianhi siya, nagunsa man siya.
0: Aron sa pagluwas sa mga makasasala.
2: Yes. Yes.
0: Og ako mao ang labaw sa mga makasala.
2: Amen.
1: Busa ka tong pangsyona, busa pag sa kahinimbahon, iya dito sa sala tanan. O iya sala. Busa, kay kailan o kaigsuna na ay mayong balita na ikaw karam diha, ayan lang po kay kadismaya aning amo ang pagsulti. Tungod kay ang Ginoo naghatag mga paghigayon.
2: Amen.
1: Na manang karon, ang amo alang ipaambit mo nga klaruha karon sa imong gibarugan. O ikaw karon sa imong gibarugan, naluwas na ba ka? Nakadawat na ba yung ka? O tinuod yun na kinabuhi sa Ginoo ba? Kanang kinabuhi yun nga, tinuod yun na kinabuhi sa Ginoo imong nadawat. Dili na ka na sa unsoon ra.
2: Tarong ragkarungon.
1: Ang gingon ra ba rin sa 15 brand, sa gipadayag version, gingon na rin. Tinuod ang gingon o angayang dawaton o tuuhan sa hingpit. Si Pablo, yung example sa permuriyan ko
2: mulingon. Hindi ka galingon.
1: Nga, hinimahon kay siya. Dibutid kayo siya, pero gibuhat na ito niya, wala mo na siya pagtuwa ito. Diwa po siya nakasabot sa iyang gibuhat niya ay. Niya, usan na siya ka makasala. Example niya ang kagalingon. Tinawad ang ingon, huwag angay nawaton, huwag tuuhan sa hingpit.
2: Amen.
1: Nga, mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan, aron pagluwas sa mga makasala. Ako ang labing daotan kanila. Busa, mga higalang igsoon si Pablo, usa ka maayong pattern, maayong example, nga bisan sa iyang kadaotan. Pero nakadawat siya og gracias Ginoo. Naluwas siya tungod sa gugma og kaloy sa Ginoo kay siya mo'y number 1 makasala sa tanang makasala. Busa alang kanimo higala karon, ikaw karon diha kung gisaway manggali ka sa inyong katilingban, dugoy ka kayo, daotan ka kayo, bad record ka sa inyong hang barangay, ayaw pagpakawalag paglaom higala igsoon, basta muduo lang ka sa Ginoo, ang Ginoo naan niya ang grasya og kaloy gugma nga nagawas.
2: Amen.
1: Kana, si Pablo, ikaloyan siya. Bisan sa iyang pagkamaksala, siyang pagkadautan, nga naman na, kaya na ang mamanggoy, tawag ka ng panahon na,
2: gracia mo God.
1: Gracia ba? Grace period. Busa, aron ang tao, kinahanglan maluwas, ang tanan niya ang mga pagbuha, tanang paagi niya, muagigin sa hustong paagi.
2: Proseso, Giyon.
1: Muagigin sa hustong proseso, kanang, dihagig kang Kristo ba nga paagi, Bird Michael?
2: Kaya, namagoy, usay bro, mer nga, ang mga suking tigpaminaw, ang ilang pagsimba, ang ilang tanawon katurang naguna nila. Dili na lang kayo nila i-base kung ang kanibang imong gi-release ka versikulo bro, mirbang nga, kawang lamang ang ilang pagsimba ka nako ba?
1: Yes.
2: Kaning punto bito ang mga suking tigpaminaw nga sanglit ang ilang pagpanudlo, ilang mag-ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimula mag mga tao. Kana ba? Nayusay, dili, pasusiya po ninyo ang inyo ang apil man siya sa paghinulusol mga suking tigpaminaw. Unyang pag hinulsol man diha bro, mer pagbiya man.
1: Yes.

0: Pag biyaman Asia sa Mateo 4:7, sa to ba kung biyaan mga suking tigpaminaw, posible yun nga kung nakita ni mga dili yun na mao, pinaagi sa ilang mga doktrina, kalagdaan nga hinimulag ulag tao, dili basis sa Biblia or sa mga apostolis, pwede ka hawa yun ka diha. Muna yung saktong proseso pag hinulosol, bro. Mer,
1: tinawal.
0: Maunang nining mga panahon na pinaagis kusog sa Ginoog sa tabang, pinaagis sa Biblia, sa pulong sa Diyos, doon natin kaagian o doon natin saktong proseso or hanay nga mga pamaagi sa unsang pamaagi nga mahimot na makasunod sa Ginoo.
1: Kada.
0: Kung pagtulon na nato, mga pamaagis, pag-alaga diya sa inyo ang bundok, kung natunong ba, mismo gan isang alan, basig nisangit na. Kada bito mga suking tigpaminaw, basig karong naakaan ng, ang gitong ko sa Ginoo, iglesia. Sa buhat ng simentetes, ganun sila Kristuhanon. Nakaroon basig na ay, ang inyong ngalan diya, mismo gani, dili makasulat ang ngalan. O, mismo gani sa inyong mga title lang diya, musangit na, samot na ka sa pangisyon ana. O niya basig doon na ay mga tawhan ng mga arrangement ana. So, kanay siya apila sa paghinulusol kaya mga suking tigpaminaw. Mauna ay giingon rin nga, gipakadoktrina nila ang kalagdan nga himulag tao. Hinimura na sa mga tao, sa mga founder diha, sa mga mga pangulo ninyo dahil hinimura na nila pero dili kakabasa sa Biblia ngayon na ang pag-alagad sa mga apostolis.
1: Yes.
0: Like for example, kanang daghan man ron mga pagkapare, pagkapastor, eskwilahan, dili kakabasa sa Biblia, ana. Ngayon na yung purma, kanang inyong tigom o saray mo sulte, kamong tanan, di mo mag-alirong, dili mo magpandong. Kana kung naka sa nabilong diya, hinulsulan mo na, biyain ng relihiyon na. Kay maunay haom, kita magpasibo mangguto sa kasulatan mga suing tigpaminaw, tanawa. At ang duga nga ni kay mag-continue na turon kay bro mir mo ato na mangka sa paghinulsol aron mahimo maluwas sa dili pa sa dito mo abante bisan pag simba atong duga nga process simba ka din wala sugwas Ginoo
1: yes.
0: Sa panahon ni Cain bro mir nakita na sa Ginoo ang pamaagi bisan pag ni Cain og ni Abel bro mir ato dang basahon sa Genesis chapter 4 verse 3 sugod. Si Cain og si Abel, puro sila nagsimba, naghalad sila, pero nasakpan medyo sa Ginoo ang kasing-kasing ni Cain. Oh, tanawa gani.
2: 3. Og sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain. Nagdalagikan sa mga abot, sa yuta, usa kahalad kang Jehova. Og si Abel nagdala usab sa mga panganay, sa iyang mga karnero, og sa mga matambok nini, og gitamod ni Jehova si Abel.
0: Yes.
2: Og ang iyang halad, apan kang Cain og sa iyang halad, wala siya'y pagtamod. Og nangisug si Cain sa ilabihan gayod, og nangilad ang iyang panagway.
0: Sa to pa, nasakpan na daan sa Ginoo mga suhing tigpaminaw, nga, bisan pag, pagsimba naman to, porma naman to pagsimba, bro, mer,
1: yes.
0: Kaya paghalad. Pero nasakpan naman sa Ginoo daan ang ilang ang kasing-kasing ni Cain. Nga doon na siya'y tinago ba nga, dili maayos sa iyang kasing-kasing. Mao nang sa panahon ang nila ang halad ni Abel mao igi kaang gidawat sa Ginoo to kay ang target sa Ginoo kung kasing-kasing man gud
1: tinawon.
0: Oh mamuya nakitaan bisag unsa nato urang kanindot tan-aon basta wala nang mahasubay sa Biblia pamaagi apil sa paghinulsol.
1: Yes.
0: Levitico 3:1. Jis bersikulo 1. Ang pagsimba nga wala gisugo sa Ginoo nagpasabot ang inyong pangsyon or purmas pagsimba diha sa inyo ang gibarugan karon og wala gyud na masunod sa mga apostolis og sa mga sugo sa atong Ginoo Hesus Kristo sa tudlo nila apostol Pablo ani gina sa counted
2: Levitico 3:1
0: tan-awa nang kahimtang karana ang kahimtang sa naghala diha sa Levitico 10:1 sa kahimtang ni Nadab og ni Abiyo nga wala sila sugoa sa pagkatuang kalayo nga ilang gisunog bro mer gigamit.
1: Yes.
0: Dili sugo si Ginoo
1: dili sa halaran
0: dili sa halaran.
2: Og ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Nadab og si Abiu, ang tagsa-tagsa kanila mikuha sa iyang insensaryo og gibutangan nila og kalayo kini. Og ang ibabaw niini gibutangan nila og insenso. Og nanaghalad sila sa atubangan ni Jehova sa lain nga kalayo.
0: Lain kalayo.
2: Nga wala gayud niya ikasugo kanila. Og may migula nga kalayo gikan sa atubangan ni Jehova nga milamoy kanila. Og nangamatay sila sa tubangan ni Jehova.
0: Kuyaw na. Ang gigamit sa pagsunog nila, lain nga kalayo. O niya katunga kalayo, wala gisugo sa Ginoo. Pagsimba, manggihapon to. Relate mo to pagsimba, maunang ang Ginoo, sa panahon nila, nangamatay silang duha, kinasuko ang Ginoo. Nagpasabot mga suhing tigpaminaw, kay kanina, abot mo ito sa pagsimba ni Bromer.
1: Yes.
0: Apil gyapon at painulsulan. Kung nakita ninyo sa inyong grupo karon, ikaw karon nga naanaminaw, daw murag tinuod ang imong gibarugan kay naglag Biblia, pero gani ang pagsabot las nga bersikulo akong balik nimo Bromer sa na pamatay panahon gamay. Kung dili gani imao ang pamaagi diha dili pinasikas sa Biblia, biblical tuod pero ang pagsabot pagpadapat dili imao, sayop gyud. Masayop gyud na diha 22 Mateo. Kapitulo 22 Brobins. Versikulo 29 sugod, aw sa 30 lang.
2: Bay ay 30 sugod.
0: Ah, 29.
2: Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan.
1: Yes.
2: O sa gahom sa Dios.
0: Amen. Ang sayop diha mga suking tigpaminaw, basta dili biblical, dili masabtan ang kasulatan, dili makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios, diha nang sayop. Nangasayop ang tao ni atong panahon na tungkol kay wa sila kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Na mga panahon na tumakitan, dahol na mga Ebromer.
1: Tinon.
0: Agad mga dahol kaayo, simbag yun. Muingon pa nga, apada yun lang mo diha, apada yun lang po midire, kay maura man ang ginauha itong gilagaran.
1: Maura ang ginauha.
0: Oh, pero ang pamaagi ninyo, dili mao. Dili subay sa Biblia. Yes. Hinulsulan kaya po na siya mga suhing tigpaminaw. Na ikaw karon diha, paniid-tiid na. Kung imong gibarugan, ikaw karon nga naminaw. Tinon. Kung imong gibarugan, yes. Paniid-tiid na diha. Kung ang imong gibarugan, uy, murag lahi man, di man subay sa Biblia. Una sa tan, basa po nyo ng Biblia. Di kay inyong basahon katong usa na dim usa na kato ang mga basahon nga kito to ang gamiton ka sa ganang encyclopedia usa na ang inyong basahon katong encyclopedia
1: mga history
0: nayo ba mga history dai nimo nalagtaw aron pagbungkag sa Biblia hindi din ama oh busa salamat og dayon ang Ginoo nga ikaw karon nga naminaw pamalandong na nang imo ang gibarugan diha aron basig pabili na gyapon ka diha unya si Kristo diha dili Dios unya si Kristo may nagpakamatay lang sa sala nalisod na si Kristo taura
1: yes
0: oh na karon nagpadayon diha pero naapon may founder nga tawo mooy magbuot ninyo ang mga pamaagi dili biblikal hawa na diha kay wala kay assurance kaluwasan diha Bromer.
1: Amen. Muna nga karong panahon na higan lang igsuon importante kayo nga masiguro na to ang atong kaluwasan
0: kana
3: amen
1: kani kani atong lawas. Kung naan ka na yung mga medyo lugar-lugar karong panahon na, musulod dahil sila mga insurance, diba, Brad Vincent?
2: Mm.
1: Okay, pa-insure din lawas para hindi mamatay na nailungon.
2: Na, kumplito na.
1: Tanan, kumplito na tanan.
3: How much more?
1: Oh, pero ang wala kayo na ito, magka-plugging ang sikrito. Na naan ay gitawag nga assurance ba sa ito ang
2: kana.
1: Espirituhanong nga bahin. Ito ang kalag. Kaya muna, importante, ang lawas rin na... na siguro pero ang ato ang kalag walay
2: siguro. Siguro.
0: Amen.
1: So karong panahon na moy atong hatagan og pagtagad mga igsuon ato ang gipaila kaganina mga igsuon nga ang tawo na kinahanglan gyud sa kaluwasan. Ang kaluwasan sa Ginoo ay pili.
2: Amen.
1: Bisan pa sa mga makasala, tong mga daotan na kaayo at tubangan sa katilingban.
2: Mm.
1: O bisan pa ni atong mga gaila silang kaugalingong matarong. Kaya ato nang gisaysay nga bisan pa katong taong matarong, gauna-una nga matarong siya. Ato ba nga sa Ginoo, kaya huwag mo gawin matarong bisan usa. Di magkakaiyam yung matarong ko. Matarong pa ko ni Brad. Ano, matarong pa ko. Dili man. Kay huwag may matarong. Kung mag-isig ko tagsala, ingon si Pablo, ang tanan na ilalong manggit sa sala. Mahodyo man siya o dili. Munang sa chapter 3 verse 10, ingon diha mga igsoon, kay way usang nagbuhat og matarong. Wala gid bisan usa. Sa katong gauna-huna nga matarong sila, absilto sila aning kalawasan, dili na mao. Then kato po mga tao nga hinimbahon, religyoso, ay mo pagunahuna higala nga mo'y appeal aning kaluwasan. Kaya nga naman, kamo hinuon mo'y lisod kayong luwason. Kaya nga naman, naaman mo'y katarungan gud. Mimbahon ko, reliyoso ko, nagdala kong kapilya. Wala mo na, nagdala kong GSK. O sa pwede ha? Wala higalang igsoon, kinikaroon itong higsigutan, mo na yung mga paagi, aron unsaon nga ang tao, makabaton yun ang kasiguruhan sa kaluwasan. Unang-una, kining ato ang pagtuo. Itong higsigutan ng pagtuo mga igsoon, Hebrohanon 11:6, eh mao mong kinagikinahanglan ng tao.
2: Hebrohanon 11:6.
1: Dayon.
2: Ug kun walay pagtuo. Dili gayud mahimo ang pagpaymuot kaniya.
1: Kana.
2: Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios.
1: Yes.
2: Kinahanglan magatuo sa iyang pagkanaa.
1: Kana.
2: Ug nga siya magabalos ras sa mga magpangita kaniya.
1: Oh, busa unang-una ang gikanala kaning pagtuo.
2: I mean.
1: Nagtuo ta nga kaning naas mga sikta sa relihiyon na himalo pud na sila na Bird by Kill.
2: Mm.
1: Pero ato lang paminawa lang inyo ang itong anay ani atong programa higala igsuon.
2: Amen.
1: Ug kay ang ingon sa Biblia kun wala gani pagtuo, dili gid mahimo nga makapahimot sa Ginoo. Kay ang Ginoo gud nakinahanglan mag pagtuo na to, atong tuuhan ba ang iyang pagkanaa. Unang-una na tuuhan na yon unsa man ang ituuhan gyud sa hingpit. Katong gibasa nato ganina, Brad Michael, katong unang Timothy 1:15. Ang kinahanglan atong tuuhan, dawaton gyud og tuuhan sa hingpit. Mao nay patuuhan gyud. Okay.
2: Unang Timoteo
1: 1:15.
2: Kasaligan og takus pagadawaton.
1: Pagadawaton sa ubang hubad na kasaligan og angay gyung tuuhan sa hingpit.
2: Amen.
1: Mao nay tuuhan sa hingpit nga unsa man?
2: Og sa bugos ang ginaingon nga si Kristo Hesus.
1: Kristo Hesus.
2: Miani sa kalibutan.
1: Miani sa kalibutan.
2: Aron sa pagluwas sa mga makasala.
1: Aron pagluwas sa mga kasala.
2: Og ako mao ang labaw sa mga makasala.
1: Sa mao nay unang-una kanang pagtuo gyud kinahanglan. Naa may mga tao karong relihiyoso, pero kung hisgutan nimo si Kristo, may anhi aron pagluwas sa mga tawo nga kasala. Di ba sila mutuwa na? Binuang man para nila.
0: Para nga binuang.
1: Oh, busa mao nay tuuhan na to sa hingpit kasi si Kristo may anhi aron pagluwas sa mga kasala. Kay gwa kay pagtuo ana, dili ka mahimo nga maluwas. Kay mao man nay usa nga requirements sa kinahanglan, kanang pagtuo ba nato, tinuod nga pagtuo. Busa gihisgutan na ni Pablo sa 2 Timothy 1:5. Nga kinahanglan ka ng tinuod yun nga pagtuo.
2: Amen.
1: Mao man tinuod nga pagtuo, naman ko'y pagtuo nga. Mutuo ka ang Diyos, atuo ko ang Diyos. Mutuo ka nga si Kristo may anhi arong pagluwas sa makasala. Di na siya mutuo.
0: Na.
1: Ang Biblia, gasulting kinahanglan, mutuo ta ni Kristo. Ah, dili man. Dili man mutuo ni Kristo. Mutuo ta sa anak. Ang mutuo sa anak may kinabuhi. Ang Biblia, ga-point kanunay, ang mutuo sa anak may kinabuhi. Nga na yun. Lahi pa po mga tao kay ang tuuhan ang amahan man ang anak di naman.
0: Sa kabalo nga dili makaadto sa amahan kun ipinagi sa anak.
1: Oh, mao na nga naay giingon dia nga tinuod gyud nga pagtuo ba.
2: Amen.
1: Basta ang tinuod nga pagtuo nag-refer na sa atong pagtuo gyud ni Kristo.
2: Amen.
1: Og sa iyahang buhat dito sa cross atong basahon, Brad.
2: Una at ikaduhan Timoteo 1:5. Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo.
1: Ano ba? Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo. Kay kanang tinuod nga pagtuo, mao ni pagtuo nga makaluwas.
2: Amen.
1: Kanang pagtuo na to kang Kristo, mao ni tinuod nga pagtuo.
2: Daghang
1: na to karong Dios, pero kung ingkag si Kristo Dios, dili. Alanganin ta diha, dili Dios si Kristo. Wala na, wa na kaluwasan ang inana. Busa sa 16:9 sa Juan, may ingon si Juan as if ang Ginoo mga igsoon atong tanawon, Juan
2: 16:9.
1: Sa ingon Brian.
2: Mahitungod sa sala.
1: Mahitungod sa sala.
2: Kay sila wala man musalig kanako.
1: Ana, sa banghubad ana may tungod sa sala kay sila wala man mutuo kanako. Usa kanang tawo gani nga dili mutuo ni Kristo nga siya nagpakatawo dayon namatay tungod sa tumang kasala, mga sala mga igsoon. Di sila mutuo ana nga si Kristo Dios nagpamili na sa sala man Michael. Musa ang gingon ni Pablo mahinumdum gani ko sa imong tinuod nga pagtuo.
2: Pagtuo.
1: Pagtuo na kang Kristo.
0: Sa panahon ni Apostol Pablo, Pedro Bromer, kanang sa 2 Pedro 1:1.
1: Yes.
0: Bro, Vince. Doon naman ko'y hamili, Bromer. So ito pa.
1: Hamili ang pagtuo.
0: Hamili ang pagtuo.
1: Yes, ka naman.
0: Kung yan asya, ipakasama diha.
1: Oh.
0: Napasabot, Bromer, kung ang ilang pagtuo, mga suhing tigpamin ako, ang iyong pagtuo, wala mo haumaan ang giingon ni Pedro diha, dili dyan mo kasakat ang pagtuo.
1: Yes.
0: Kaya naman pagtuo, kaya naman yung tuo biya ko wakwak. Pagtuo man gihapon na. Ang yawa gani, Bromer, ni tuo.
1: Sinoon?
0: Oh. Parehan, Bro, Vince.
2: Si Simon Pedro, ulipon og apostol ni Jesucristo. Nganha kanila, nga na nagpakadawat sa pagtuo.
1: Yes.
2: Nga samag kamili sa mua, diha sa paggamatarong sa atong Diyos.
1: Og
2: manuluwas nga si Jesucristo.
1: Yes.
0: Parehan pagtuo sa mga apostolis, Bumer.
1: Kana?
0: Sa paggamatarong, sa strategy og pamaagi, og sa teaching.
1: Kana?
0: Kaniing man si Apostol Pablo nga, ang pagtuo magsumikat sa madungog.
1: Mm.
0: Nakaroon kay sultian ni mo Biblia, bisag ang Biblia ni ingob si Kristo Dios, ignon jud mo gali Dios Kristo.
1: Yes, kana.
0: Ang imo ang pamaagi sa pagsimba ug pag-alaga dili mabasa sa Biblia, dili na tinud pagtuo.
1: Dili na tinud pagtuo.
0: Kani mas Pablo Bromer sa Roma nga ang pagtuo kuno mag-abot pinagis madungog.
1: Yes.
0: Sa Roma?
3: Roma
0: 10:18.
1: Roma
3: 10:18
1: tanaw na to.
2: Roma 10:18 busa ang pagtuo.
1: Kana.
2: Mag-aabot gikan sa madungog.
1: Tanawa.
2: Ug ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali, may kana. Tungod kang Kristo.
0: Sa tupa dai bro, mer ang pagtuo magsumika diay sa madungog, pinaagi kang Kristo.
1: Yes. Kana.
0: Nakaron ug madungog nimo kang Kristo, pinaagi man sa kasulatan.
1: Yes.
0: Sortian kang kasulatan.
1: Busa ang ingon ni Brother Michael, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa
0: madungog.
1: Ug ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali may tungod.
0: Pagwali diay.
1: daghan bang moingon man ta bata pa ko nagtuo naman ko. Uya nganong naabot na bang kag 80 years ug gyapon ka maluwas. Na nagtuo naman ta ka ni Kristo nga nagtuo naman man ta ka nga sa bata pa. Namo koy pagtuo ba nga dili mo resulta ka luwas.
0: Kana
1: magtuo kag Dios ato. Magtuo ka nga si Kristo Dios. Adili taw ra yon. Na man ka maluwas na.
0: Dili maluwas.
1: Nay pagtuo nga dili makaluwas. Pero kaning pagtuo nga isgutan ring makaluwas, katuling itawag man may kitinoon nga pagtuo.
0: Hamili.
1: Hamili nga pagtuo. Unsa man ang pagtuo ha?
0: Sama sa mga apostolis.
1: Pagtuo na nga ipasukad gyud diha kang Kristo. Pinaagi sa pagwali.
0: Wali, Biblia man.
1: Oh yes.
0: Oh.
1: Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog.
0: Mm.
1: Og ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Mm. Busa ikaw higala karon ug igsoon. Ang ikinahanglan sa Ginoo nimo karon kanang pagtuo niyo niya.
0: Buti pa sa butlo mer clarification lang. Kanang giingon diha nga mag-aabot sa wali gikan kang Kristo. Mudugtong na atong gibasa nato sa 2 Pedro 1:1.
1: Yes.
0: Nga sa maghamili sa amua mga apostolis diha sa pagka-Dios noon. Apil na ang teaching diha.
1: Oh.
0: Pamaagi.
1: Kato si Cornelio masimbahon, naghatag karon nay limos, mapon karon nay. Ngano man to siya nga sa iyang gibuhat dili pa man gito valid nga luwas na gitya. Kinahanglan pa mapatuon sa Pedro, patuan ni Pedro. Aron pa walihan pasultihan kayron sa maluwas. Kano man nagbuhat sila ato mga kaigsoonan ko walay Kristo.
0: Walay Kristo, correct.
1: Naa sila pagtuo pero wala nga pasukad kang Kristo.
0: Wala nga pasukad kang Kristo.
1: Mo nang patuan siya kay si Pedro, apostol man ni Kristo, walihan siya mahitungod ni Kristo para motuo siya kang Kristo, diha magsukad ang iyang kaluwasan.
0: Narabay gingon bro Mir ang dili pinasukad sa pagtuo sala.
1: Sala gyud.
0: Unya ang pagtuo diha ra ba kang Kristo.
1: Kana busa ang gingon diri nga pagtuo, kana pagtuo na mag-abot pinaagis madungog, ug ang madungog mag-abot pinaagis pagwali mahitungod kang Kristo.
0: Amen.
1: Kana bang mituo ta tungod kay nakadungog ta aning wali mahitungod kang Kristo, kana pagtuo ha man ay makaluwas. Pero ganing igo ra pagtuo nga mutuo ka nga naay Dios, ang yawa nagtuo man pud nga naay Dios.
0: Na tino jud.
1: Pero kung ingon kag si Kristo Dios, at dili na Dios si Kristo kay anak ra gyud, tawo ra gyud. Kana pagtuo ha wala dili gina maka lead ni mga tas kaluwasan. Basta igalang igsoon, kining pagtuo dako pa ning topic ko Brother Michael.
0: Mm, correct.
1: Kadaghan pa kay mga butang anak. Nganong kinahanglan mong kitang mutuo kang Kristo? Nganong diha man gid kang Kristo nato ipasukan? Dili man sa amahan, di man kang ala, di man kang unsa diha? Nga unsang klase nga pagtuo nato? Kang Kristo man gid ipasukan. Nganong diha man gid kang Kristo ipasukan nato? Mao nay ato ang hisgutan sunod ang panahon.
0: Sige, ato nang hisgutan sunod Bro Mer. Dayon ang atong topic ko ni mga sangtig paminaw, ato lang siyang tawag ng alternate Bro Mer.
1: Yes.
0: Na yung mga panahon nga na yung mga pangutan na ato sang tagag panahon. Busa, tambay ka mo mga sangtig paminaw, kay nianasab ang ato ang mga igsoon nga muhalad usab, bisan pahalad sa mga pag-awit.

0: Tumukad to ang title ato, Bumir?
1: Sayo sa kabatanon.
0: Sayo sa kabatanon? Mangita kaniya.
1: Samtang sayo pa.
0: Samtang sayo pa. So, yes. Mahinaot mi nga sa tanang nga nagasubaybay, bataon man kung tigo lang, tuyo og yuday sa Ginoo mga suking tigpaminaw, ang ato ang lawa samtang piskay pata magamit sa Ginoo. Ngayon, yes. Dili lang po ta basta-basta kay magpagamit sa Ginoo, bisag asa na lang pod. Oh, kaubo na nag-cleaner, bisag asa ni mo gamiton, imong i-cleaner kahoy, sputaw po, di na nga gibang imong cleaner. Oh, guba, bisag asa ni mo i-dapat. So, dili, pwede. Kailangan mahaong sa saktong pamaagi sa pag-alaga sa Ginoo. Para makaunted ka nun mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: So mga kato, manghinaot nga doon na mo'y nakuha nga pagtulunan sa atong alawiton, mga suking tigpaminaw. So maato na kami sa mga pagbasa, bisan pa sa mga nag-comment karon. Ron. Kaya gabi una. Mayo sabihin ni Jima Pabrugis, ganya. Diha sa Kalamansing, mayang gabi iksuon. Ni E.G. Agot Kaliso. Iglesia sa Tabina, mayang gabi bro. Ni Brad Ricky Akain diha sa Gutalak, nangumusta kuno ang iglesia sa Gutalak bro.
1: Amen.
0: Ricky Akain, mga Akain pamilya lang, Brad Victor Akain, mga Alga pamilya. Mayang gabi inyo tanan diha bro Ricky. Ni Wilbert Mahinay, mayang gabi. Ni Alice Cabrillos, Luis Dos Canamino diha sa Kahayag. Ni Lydia Dumaog, mayang gabi igsoon. Naminaw pod ko nun si Bro kung basahon ni Bro Mer kay murag nagpatimbaya ni si Brad Guan. Diha sa Mahayag, mayong gabi ni Brad Boy de Los Santos, Brad Bro Rolando Badiang, ni Brad Pipi Panda kung ni Brad Jewel Raagan, ni Bro Jill Batoy, ni Brad Alex Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, Margie Cabrillos, Gypti Cabrillos, ada lagi apas na niya. Boy, usani pagbasa bro. Boy pasa pasagi. Amen. Maayong gabi sa tanang mga igsoon diha. Hallelujah. Bisan pa usab ni adana tigwalaan ta. Lydia no. Ni Rodrigo Basay Abalo.
1: Yes,
0: ha?
1: Ubalo.
0: Ubalo.
1: Sa Imelda ni.
0: Diha sa Imelda Sambuanga Sibugay, maayong gabi igsoon. Ni Brad Gamay no.
1: Bulingya.
0: Oh,
1: kumusta Brad?
0: Kumusta diha Brad Husilito Igaya sa Church in Titay.
1: Amen.
0: Particular na sa Sambuanga Sibugay. Ang gabi igsoon, kumusta? Ni Asherwin Kadilinya, ni Daniela Salayaw, ni Jong Alpuerto, diha sa Cotabato North, ni Elizabeth Kadilinya. Dahil ko nang ginigsoon ni Brad Ramil Binano, imo ang uyuan bro.
1: Amen.
0: Ni YG Kalunsag Udtuhan. Ni Sister Bibi Ausijo diha sa Iglesia Stabina. Ni Junril Kabasag. Ni Armando Ulitris Kulyamar. Oy, may gabi bro, Armando. Anak ni Brad Kulyamar, no? Manila.
1: Ah, Manila.
0: Nas Manila. Ni Brad Bethlehem sa Baiton, maayong gabi bro, diha sa Usami. Kan mga igsoon at Usami sa. Og ni Brother Padaw pun si Arnel, diha sa Iglesia sa Tarlac. Brother Padaw, ikumusta? Ig na mga igsoon diha sa Tarlac. Ni Brad Dino Dibira, palihog lang ko nga. Kumusta si Brad Michael ninyo diha sa Iglesia sa Tarlac? Kumusta namong tanan diha? Paabot lang igsoon. Sister Mirasol Aranjuez diha sa Dimataling. Bro,
1: amen. Ni Brother Gerson Carrion. Salamat kayo. Brother Gerson Carrion, mo rabay nag usas mga nag-alaga dito sa meeting no? Meeting. Salip. Og ingon man ni Victoria sa Baiton, the Lord mga igsoon maayong gabi. Asawa ni Brother Bethlehem sa Baiton di sa Samis. Arden Cobol, amin mga igsoon. Amin sa Aluson eh. Eljon Quijardo Rocamora. Praise the Lord, kumusta? Kumusta po igsoon? Og ingon man ni Rosbeck Bakya Carrion.
0: Bagya?
1: Bagya Carrion. Og ni Sister Arlene Lianic Lanson diha sa Watching Church in Opol. Mira Grace Aranuez Didasi, anak ni Sister Mirasol. Og ni Giovanni Disan, ingon man ni Nancy Celiana sa Church in Cagayan de Oro. Og ingon man ni Raagas Matunhay Jane, Praise the Lord mga igsoon. Og ni Juan Sobrian Ramos sa Sampanga City. Sa muna Arnisa Tana Gumusa. Diya sa may Liba Bayog. Ni El Capitan Cornelio. Naabot ni Cornelio. Di po ni sa buhat, no? Sa kwan eh. Stabina.
2: Brad Cornelio.
1: Oh, kumusta Brad Cornelio? Ni Asili Icano. Og ni Danilo Elizabeth Dicapi sa Dunbic, Don Victoriano Misamis
0: Occidental.
1: Salamat abot na po diha, Brad, no, ang atong program. Ogni Alvaro Galito, watching from RM, Church in RM. Ogni Jonathan Masero Paco, sa Maramag, Bukidnon. Atong taga Maramag. Og sa atong Ikson, Binbinido Balconsa. Atulin, kini nagpadagan sila gina. Wala na mga pasigyod. Tumos na, Brad Binido diha sa San Pablo nun, kau ba na tanis bayong kaganin na mga ison? Og ni Milta, Milta Kisop Roma. Sa mga lana ni. Johanny Marie Salarda Campos. Diya sa watching from Sierra Bolognese, Bohol.
0: Amen.
1: Kumusta mo diya mga ison, taga Bohol?
0: Tugutan sa Ginoo, Bohol, basi makataa, kumunta diha gapon.
1: Amen. Tugot sa Ginoo, sunod mga kapanahunan. Dominga Maghanoy Durimon. Og ni Brad Ricky Akain, ni Lane Ginobisa. Amen mga ison, watching and listening from Kalabayan, Misamis Occidental, makaiksunan diya sa panahon, apat taon, na namin ang usap, praise the Lord.
0: Amen.
1: Ong rin rin, Muralion, Juliet Ranay, Physical Ranay, double kuan man eh. Chantal Tubal, amin mga ikson, ni Don Romantikaw, ni Don Risi, kuan no? Brad Lorito Biton, dari sa Cebu. Dato, mga alam, Brad, oy, Don Romantikaw. Ong ni Lydia Dumaog, Junti Di Masuhid Mayor Mita. Og sa to pong igsoon di ay sa Sambuanga City, no? Si Brother GR Sibuyan. Amen. Salamat sa Ginoon nini kagabion. Watching from RSTU 9, Sambuanga City. Pulit na rin sa una ni. Kumusta diha? Og ni Ronnie Saga sa Region 7 sa Carmen, Bohol. Padayon po, Vincent.
2: Bisan pa kang Edward Muralyon. Kan Brad Gerson Kadilinya sa Church in San Juan Secure. Brother, no, musta silang Brad Efraim Kadilinya diha, silang Brother Vicente Gapol. Og si Elisio Sumrago Mamintas. Pa kan Brother Elmer, no, sa ngayon ni mo bro.
1: Sa kwan ni
2: sa
1: Kudal ni, Kudal Sobrat ni na Aquino man. Aw ni Aquino.
2: Sampa kan Sister Gaga Chuna Medico. Og kan Sister Simi, no? Magdadaro. Kang Brother Ramil Kanuog, di Amin Salip ni. Sherwin Montero. Leonito Mindoro. Dan pa kang Ira Mental Martinez. Kang Juniper Byron, no? Sa Sindangan del Norte. Amin. Kang Mark Kanyiti Carion. Kang Brother Turning Villahermosa, di sa Dimataling Karon. Amin, Brad. Praise the Lord. Mayang gabi.
1: Lantaw sila, naglantaw.
2: Amin. Kang bisan pa kang Almer Pareha, no, si Dinyo. What's him from Church in Misayap? Ephraim Yangko.
1: Misayap.
2: Nasakop na sa Cotabato region. Ephraim Yangko Kadilinya. Amen, bro. Kan Sister Yodia Salarda Escatron diya sa Bohol.
0: Pangusaha, bro.
2: Amen. Brother Marjon Swaring. Praise the Lord. No? Kang Emotan Freddy. Amen. Teresita Salahit.
1: Sige, Pusne, no?
2: Amen. Kang Lalang Ferrarin.
1: Sa Marcos.
2: Kang Sister Nora Kubol, si Kuya Kababat. Salong, no? Unsa kanin ni Brother Dudong Kubol, no? Diyan sa Talog Church.
0: Brother, ito yan na nislatong sa Kalawit.
1: Kubol ni, pero tuloy ni sa pangilagan, no?
2: Kang Narisa Pedro Supanon. Kang Alberto Robio Palaraw. Kang G.R. Walok. Kang Sister Erlinda Alviola. Church in Mulansong San Pablo. Kang amen. Kang Giovanni Disan. Kan Jocelyn Ibarura Samis. Kan Darley Matimbol. Kan Edna Villasera Unito Torillas. Kan Darin Katakutan. Katakutan na pido. Roseline Hajis. Kan Sister Cora Sada Campos. Kan Laurel Sinti Pandamon. Watching from church in Santa Cruz. Kan Hanalisa Rilab, no? Valer Gorone. Kang Lydia Dumaog. Merlin Campuridundo Limare. Kang Union Putis. Kang Mylin Ortiz. Kang Sir Jacin diya sa Lasi Sikihot.
1: Lasi, no? Moro ba ito
2: yung inahan si Sir Sara Batlag.
1: Batlag.
2: No, yung amahan Binancio Batlag.
1: Amen.
2: Kang Marlo Orvillo. Kang what Narisa Podroso Panon, watching from Ramon Magsaysay. Kamitir Tapayan Abiso, amin po, Iglesia sa Consolacion Cebu. Mayong gabiin yung tanan diha, mga kaisunan, silang Sister Dais, no? Mga isuunan itong batanon diha. Siyan, si Muel Patayon. Lisa sa Iligan. Amen, bro. Aboyan sila. Minawala.
0: Joanna Marie Salarda Campos. Padaw pun si Aril Humananino. Richard G.R. Walok. Okay, Alex Cabrillo. So, manan eh. Kung katong mga suking ting paminaw, no? Ang pipilangan nag-comment sa atong programa o nag-share. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kanunay nga pagsuporta. Dili pinaagi sa kusog. Sa gapon sa mga nanag-awit, dili na to malimtan. Kay hapit yun malimtan mga suking ting paminaw. Atong gitaris, si Brother Lame Minyosa, ikan sa Lapuyan. Sister Charlene Balasi, ikan sa Iglesias Pagadian. Sister Gisa Tumagad, gikan sa Iglesias Tabina. Brad Janjan Gilia, gikan sa Iglesias Pagadian. Ug si Sister Rose Ann Cano, gikan sa Mid-Salit. Okay. Tumaw ka ito mga suking tigpaminaw, no? Ang mga pipilang atong natimbaya. Lagi apon, hindi pa may matapos. Bromir, akong ihatag ni mo ang mga pag-ampo.
1: Amen. Ikaw ginamong pasalamatan, Ginoo. Salamat sa mga kamatuoran imong isangkap din ikagabihon. Salamat, Ginoo. Ikaw mo ay magapatubo ni atong mga pulungas ilang kasing-kasing. Aron ka itong resulta yun sa ilang kalawasan, Ginoo. Sa imo ang mga pagdaig, paghimaya, Ginoo. Salamat sa iyong pag-uban ka na mo.
0: Amen.
1: Ginoong Jesus. Hallelujah.
0: Sa gihapon, kiniubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesias Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesias Tabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesias sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o magaingon, dapig sa kamatuoran.
1: Amen.
3: 106.2 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
4: Mas gipatinaw!
3: Mas gipaligon!
4: Mas gipaligon!
3: O mas gipakusgan!
4: O mas gipakusgan!
3: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oras, alas 8:30.
6: Radyo Bagting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagbagting 106.3 FM. Radyo Bagbagting

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Mga kalaro, narito na po ang ikatlong batch ng cash prizes ngayong linggo, June 28, 2026. Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658 po ang maghati ng exciting at thrill-filled na gabi para po sa inyong lahat na sasamahan pa ng 2D Lotto at 3D Lotto. Tune in na po sa IBC 13, DATV at syempre sa ating official social media sites sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating masubaybayan at malaman ang winning combinations tonight. At para po mas lalong pasiglayin ang saya at pamimigay ng good vibes at papremyo, sasamahan po tayo ng aking co-host. Hi, Jonah, good evening!
1: Hi, Tan, good evening sa'yo! At sa lahat ng kayo na pang nakatutok, nakaabang at umaasang manalo, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, sigurado kaming marami ang excited malaman kung ano nga ba ang ating mga winning numbers. At bakit naman hindi? Dahil sobrang big time ng ating jackpot prizes tonight. Lalo na sa Ultra Lotto 658 na talaga namang hindi dapat palampasin. Kaya naman, huwag na kayong maglipat ng channel. Huwag mo na mag-scroll sa ibang pages o website dahil sa loob lamang ng susunod na 30 minuto, ang sandaling hinihintay ninyo, eto na ang gabing magpapabago ng inyong buhay. Sa lahat ng ating Lotto players, good luck po sa inyong lahat.
0: But before we start, i-remind muna natin few ng ating mga televiewers. 18 years old and above lamang po ang pwedeng maglaro at manalo sa lahat ng PCSO games. Kaya naman huwag na pong iutos pa sa mga bata ang pagbili ng Lotto tickets.
1: At maglaro lang po ng pasok sa budget. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, para po makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
1: Also, joining us tonight are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
1: We always make sure na transparent ang ating lottery draws at pantay-pantay ang tsansa ng bawat manlalaro na manalo. Araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures para masiguro ang integridad at fairness ng bawat bola na bubunutin. Kaya naman, kung nais ninyong makita kung paano natin sinisigurong malinis, patas at mapagkakatiwalaan ang proseso, panoorin po natin ang highlights ng activity kanina.
0: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lots of players, may makakasungkit kaya ng ating mga big time prizes tonight.
0: Let's find out. It's Lotto game time na. Tara na, let's play Lotto.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

96.7. Rádio Magbaquim. Rádio Magbaquim.

0: mga labay sa tuang mga na mga ana sa katungdanan. Okay, karong mga panahon na kunya makita layo paganig kayo nga pinili ay 2026 pa lang gani pero nagsantaiya na og kalibitong issue diri, issue dito kabag tigbalkadas, no? So muna nga kinahanglan natong hatagan og mga pagpaklaro sa mga issue ato ang tabangan sa pagpasabot ang katawhan aron usab nga masabtan og taman, no? Bitaw, alas sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede nyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon, kabagdig kabalkada sa itong text line, magining 0938-2077-614. Magaling, doon na may gusto ng mga ipadangat ng mga pabagting, mga reklamo, o dibagka mga pagpaklaro, kabagting o kabalkada siya. Ato sa itimbayag may buntag ay ato ang mga mag-uuma sa kanunay, no? Kini atong nahimong katambayayong ang ato ang mga mag-uuma kay kung wala mga mag-uuma watay kanon matag-adlaw kabag digbalkadas, di ba? Una nga itong pasalamatan ang ato ang mga mag-uuma. Ingon man ato mga negosyante kay of course kung wala mga negosyante wasa tay mapalit, no? So mao na nga kinahanglan atong itimbayag kanunay ang ato ang mga drivers usab karong buntaga atong itimbayag may buntag. Tungod kay pinagi usab sa tuang mga drivers di pasayroan man baka pribado nga mga drivers kung dili usab tungod nila wala tay dili makaabot sa tuang tagsa-tagsa ka mga dapit ang atoang mga angayong paliton, no? Og ingon man sa tuang mga mananagat kabag digbalkadas ato usab nga itimbayag maing buntag kumusta amping diha samtang kamo ana paghihapon sa karagatan. Og sa tanan, no, mga estudyante, hala sige, ayaw na mo, sige, ya-ya diha. Aron dili mo mga late sa klase. O ingon man, aron dili po mo malate sa flag raising ceremony. No? Kung galing daily ang flag raising kay sa gobyerno, kay once a week lang man, wapo ko kabalo kung sa DepEd kay everyday pabagihapon ang atuang flag raising karon. Or kuan na lang, matag Lunes na lang. Dayon na pagka-Biyernes kay dito na pud ang flag lowering, no? Kaya murag ko ako masayop kaniadto kabag tigbalkada sa tunay kalabang school year kay ngon ini mangod ang gibuhat. Monday lang ang dunay flag raising, then pagka Friday na pud ay ha ang flag lowering. Correct me if I'm wrong, ha? Kaya di ako magtutudlo ay. No. Anyway, kabag di gabalgadas, ato ang topic ko karong buntaga, no? Ato ang natong nakalabay ang adlaw, ang ato ang first leading, mao si ilang-ilang ko kabag di gabalgadas. O na-corner kunbaga sa mga media, no? Kaya na-interview man niya sa media kabag di gabalgadas. Mahitungo din yung programa sa El Samba kung libreng serbisyo alang sa masa, nga kini ang siya mo ay nangunay gayon. No, nangunay kabag de gabalkada sa pagtunol sa mga health services ng adto sa matag barangayan, no? So ato ang ipabati ninyo diha karong taon-taon ang pagpaklaro sa tuang first lady ilang-ilang ko na mahitungod kabag de gabalkada sa mga isyo ba nga kuno ang ELSAM kay for pictorials lang sa usa ka barangay, usa ra ka buok wheelchair ang ihatag, o di ba ka usa ka buok sungkod. O ato ning hatagag pagpaklaro kabag di gabalgadas, no, kay Loy Mangud po, ang ato ang LGU Pagadian, pinagi usa sa pagpaningkamot sa itong first lady ilang-ilang ko, nga naningkamot na kanabang ihag yung antos, gibaklay ang bukid kabag di gabalgadas, aron mahatod ang libreng serbisyo alang sa masa kung ELSAM, dala na itabo kay Marbitog, instead nga i-appreciate, no, ang resulta kabag di gabalkadas kay gisaway man hinuon, no? Pagingon man, lain itong tapik ko karong buntaga, mahitungo do sa ba sa tuang paminawon ang tubag sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian, o man sa giluwatang pamahayag sa tuang gubernadora, diri sa Zamboanga del Sur kabag di gabalkadas, nga ingon nga wala matutpay na himo atong amahan sa syudad sa Pagadian. Oo, mao nga usa sa hinungdan kung nga nung adili kinimusugot, nga mahimong highly urbanized city ang tuang dakbayan. Kaya makuhaan matutpa og 500 million ang tuang ang kagamhanang probinsyal. No, di kay mapunta sa city, pero ang pangutana daw ang city, wag lagi daw gihimo atong amahan. Oy, o ato ang ipabati kaninyo ang tubag sa tusab nga amahan sa syudad sa Pagadian. Mahitungod na ining mga giingon ta gibakwan ba kini bitaw nga mga issue kabagtig kabalkada sa sala sige plaster na mo diha sa pasadiri pa nato sugdan ang ato ang hilisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkada no ato sa pasalamatan sa kanunay ang Camp Health Multispecialty kanunay ning abag sa tuag dulumanon ang bagtingan sa katawhan kini nahimutang sa may CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Charlo Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabagtig kabalkadas mao sila sa Dr. Gino Olubancoro internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Bina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mukha na ang Camp Health Multispecialty.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatawhan.
0: Bueno, kabag nagbalkada, sa tuwan ng sugda na itong tapik o karong buntaga, na itong unahon, na itong ipabati, diha ka ninyo, ang pamahayag una sa tuwang first lady nga si ilang-ilang ko, labot sa nagpadayon paghihapon nga ELSAM kung libreng serbisyo alang sa masa. Then kinigayod ato ang first lady nga si ilang-ilang ko maoy naguna no nga pagsaka sa kabukiran no sa mga rural barangays aron nga mahatod ang mga sa libreng serbisyong medikal o ingon man nagunang panginahanglan noon sa ato ang mga pasyente so ania ang tipik sa pamahayag sa ato ang first lady no sa dakbayan sa pagadian kuno sa kini ka mapasalamaton ngadto sa makatawhan nga kanunay nga mo kan kinibitong mutagbo sa matag ipahigayon nga libreng serbisyo alang sa masa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatawhan.
2: Sa kanang mga barangay, mga nakapitan, mga kuan, makay mainiton, makay slamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang ningsulod dito, gibinastos o mga kapitan. So, mapasalamat pa kay kong maskin paglain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magun ni siya magkuan-kuan nga, kulor-koloran. So, dili man kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa madalagyo dito sa ilahang tukaran. Unya dili pud pwede nga mayo nga si Mayor Sammy biya mayor ra sa Orange dili he is the mayor of the city of Pagadian so ang serbisyo para sa tangan regardless of unsa inyong political affiliation
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagdingan sa katawhan.
0: Bago tayo pagpaklaro sa ito ang First Lady's Dakbayan sa Pagadian, Kabagtig Balkadas, no, sa First Lady ilang-ilang ko, nga ang kilahang gidalang libreng serbisyo alang sa masa kul ELSAM, kinibitang health services, gingon Kabagtig Balkadas nga walay pili, no? Maskin pagong sa ikulor ni mo sa politika, basta kay pagkangalan nga residente ka sa Dakbayan sa Pagadian, or maskin paganig dili taga Pagadian City, pagkangalan nga ning dangop ba? Or bitaw nga ning adto kung asa sila nagpahigayon o ELSAM kini ilahang usab nga gi-accommodate kabagtig balkadas no ilahang gihatagan og mga pagtagad labi na sa in terms sa unsa man sa health services sa so ato ang nasayran kabagtig balkadas nga sukodas kun nasukad nga gipahigayon ang kining ELSAM kung libreng serbisyo alang sa masa nitong bulan sa Marso no atol kabagtig kabalkada sa Women's Month mamani ang launching sa ELSAM na sa sulod sa bandi 4 o 54 ka barangay no 54 ka barangay sa Pagadian ni kabat na sa unsaman 30 kapin ka mga barangay ang ilahang nahatdan o kining serbisyong libreng serbisyo kabagtig kabalkada sa health services no og ato ang nasayran nga duna nay kapin sa ordulan sa 400 ka mga pasyente ang ilahang na-check up alang ni sa house to house ha. Og ang free medications nene dulan usab sa 400 ang ilahang pasyente samtang ang wheelchairs kabagdigabalgadas kapin sa sakagatos na ang ilang nahatag no. Ang cane kayong saman ano yung abot na og kapin usab sa kundulan sa 150 ang quad cane kabagdigabalgadas kay kapin sa 30 og ang assistive walker device kay kapin na sa 20 kabagdigabalgadas ang nahatag no. So ingon na ang ilahang ipanghatag dili to tinuod tong giingon nga ang Elsam nga sa city kay unsa man muhatog barangay usara kabuk ang wheelchair nga ihatag usara kabuk ang assistive walker device ihatag then picture is na dayon di ba. So nagingon ba nga instead nga tabangan nato why not nga tabangan na lang di ba dili ka i-bash oh gani ka bagdig gabalkadas for on site city health office booth ang ilahang nga check-ups ka bagdig gabalkadas ana sa 4,000 ka mga pasyente og ingon man gatong bitaw na nag ning avail sa libreng ibot sa ngipon ana ka bagdig gabalkadas sa 2,000 kapin ka mga pasyente ang ilang naalagaran. O gatong nakadawat og libre nga tambal, gumigyan kay nga atong syudad sa Pagadian na dumay kining city pharmacy no nga makakuha ang atong mga katawhan sa Pagadian og libreng tambal. Ubay-ubay na usab kabagdig gabalkadas ana sa 6,000 kapin ka mga pasyente ang ilahang nahatagan niini or naalagaran nga nakakuha og libreng tambal. Ang sa tuli no mingkabat usab kini og dul-an sa 200 kabagdig gabalkadas samtang sa PhilHealth registration alang nato mga individual nga wapaghapoy PhilHealth hangtod garon di pa miyembro ana na usab sa 200 ka individuals ang nakaparehistro kabagdig gabalkadas. Minimang kong Elsam no kung wata masayo mahimo ni siyang one stop shop no. One stop shop kabagdig gabalkadas gumikan kay ang tanan nga mga matawag ta og department sa syudad sa Pagadian gidala gayud sa matag barangay kun unsa ang mga services no nga gitunol sa City Health LGU Pagadian alang sa mga constituents mga kabagdig gabalkadas sa matag pahigayon og Elsam ilaha kining gidala di ba gani anunsa ang presensya sa tung kasundaluhan sa ato ang personay sa LTO sa ato ang kining Pagadian City International College kung PCIC o gaingon man kabagdig gabalkadas sa ato ang PSA no. Mukuyog usab kabagdig gabalkadas ay pahigayon nga Elsam aron gayod nga matabangan ang makatawhan katong mga dunay problema sa lang birth certificates wala na rehistro or di ba ka wala pa'y national ID kabagdig gabalkadas no. So ingon na unay gihimo nga lakang sa tuang LGU Pagadian pinagi sa liderato ni Mayor Sammy ko no nga diin aduna gayoy Elsam nga gipahigayon sa matag barangay gani matod pa sa tong first lady nga iha gayong ipaningkamutan nga malibot ang tibuok 54 ka barangay ug human sa pag masangko ang 54 ka barangay aduna po ipahigayon nga follow up check up kabagdig gabalkadas alang nitong mga nauna nga barangay diin gipahigayon kining Elsam oo. So ingon ana so manay giingon nga kanang kun moingon mo nga supporters mi ani nga color for example supporters mi sa pula so dili dai mi maka-avail niini nga Elsam pwede kay mo avail di ba pwede kay mo avail kabagdig gabalkadas di mo pugngan oh basta kay gusto lang mong ma-avail. So mo na ha mo na ipagpaklaro kabagdig gabalkadas dito mag-away-away oy layo pa kay eleksyon ang buhaton suportaran kun unsa man ang unsa man pananglitan ang mga programa sa city no kay ang city under sa province anyway kabagdig gabalkadas dogang panggilisgutanan sa tong pagbalik ako sa ipabati diha kaninyo ang tubag ni City Mayor Sammy ko no kung tinuod ba gayod nga washay nahimo isip amahan sa syudad sa Pagadian kay nadto manggong nakalabay nga adlaw po de semana wata masayop kay nagpagatawag og press conference ang atong gobernadora sa Zamboanga del Sur og dito kabagdig gabalkadas na hisgutan o na napangutana kini kung uyon ba ang atong gobernadora nga ang atong Pagadian mahimo nang itsyosi. Dili matud pa siya musugot no kay lagi makuan sa lag 500 million plus wala matud pa nahimo ang atong syudad ato ang amahan sa syudad sa Pagadian atong atangi sa itong pagbalik ato ning ipabati diha kaninyo ang tubag sa tong mayor dari paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
3: brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Tatlo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: 106.2 FM.
6: Balik tagabag ni Kabaligada sa tuwang pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan. Isibiyan paghihapon sa 106.3 Bell FM. Mayingon man sa DXB Z756 Radyo. Bagting ka mo nagpaminaw. Ang ato tulaman na unusap. Ito ang pasalamatan niya ang niabag nene. Ang ato ang former city councilor nga si Jesus Idol Jun Bahamonde. Nga matag-iya sa Petron Gasol. Kaban usap sa iyang anak na si Clariza Isa Bahamonde. Alam na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas. Ano paglangan pa? Dito na pagpatubil kabag ni Gabalkada sa Petron Gasol. Ang lang may nahimutang sa May Santiago, Dosa de B, Mikadohan nga branch, nahimutang sa May Duterte Street, Gatas Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Boss of Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himuta sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Ingon man, kabag ni Gabalgada, sa ito sa pasalamatan di ay ang ningabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katauhan ng JPM 88, International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kababayanan nga nagpagidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos. Nga doon ay planong mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers sa mga sanasod sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Ay nang mapaglangan pa, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang opisina na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit o willing mo nang mutrabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helpers. Wala ang ay kabalakan kabag di Gabalkadas kay ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na nagtanyag og libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport o libreng medikal. Ano sa dugang kasayuran na pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog? Or di ba kakontaka ang ilang cellphone number nga 0927-362-1908. 0962-211-6023. 0962-211-6023. O sa 0927-362-1908. 0927-362-1908. Mao ka na ang JPM 88 International Manpower Services Corporation. O pwede sad mong message or baka bisitahon ang ilang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Ingon man, kabag ni Gabalgadas, ang National Irrigation Administration's Conea Region 9 ning abag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang nato nga dunay mga plano nga mureklamo mahitungod ano, sa inyuhang luna or kinibitang kaumahan nga gikan sa agricultural gi-convert into commercial labi na kung ugaling irrigated na pwede mong mupalangat sa inyong mga mulo or di ba ka doon na may mga pangutana. Kontaka lamang ang cellphone number kabag ni Gabalgadas nga 0985 854 4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration na Konania Region 9. Egon man, gabagdag gabalgada, sa tusang pasalamatan usab ang nagpaluyosab sa tuang tulumanon ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI na himutang ang ilahang tulunghaan sa may Balangasan, ibabaw sa may Iliana Bibio College, no? O gaubos gamay sa Mormon sa church. Ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalos na maginikanan labi na itong adunay mga out-of-school youth or katubitong mga ALS kabagdag gabalgadas ng estudyante nga nagpadayon paghapon sila sa pagpandawa sa lang enrollees. O gingon man, libre ang uniform o libre ang tuition fee kung ugaling sa PGCI ninyo paeskulahon ang inyong mga anak niya itong mga ALS. Ang Yes to Health, niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong adunay mga problema sa inyong panlawas. Kung nagaling gusto mo mapalit o mga produkto sa Yes to Health, pwede na mo mapalit. Ito pinagi sa ilang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Pulmones Building at Bank sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Mapalit ninyo dito ang Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soup, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold o Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Clear Skin Herbal Soap o daghan pang uban ng mga produkto sa Yes to Health Kabagtig Kabalkadas. Ingon man, niabag usab sa tuang tulumanon ang Iliana Bibio College, the Builder Future Leaders. Alang niya itong mga muskulag kulihiyo. Hala sige, pa-enroll na sa Iliana Bibio College at doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, o BAELS. Ang Iliana Bibio College, sa kapribadong tulungaan, nga ubos kayo tuition fee, o labaw sa tanan, pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi. Nawa ni rason, aron dili matuman ang imuhang kurso nga gipangandoy. Pinaagi sa Iliana Bibio College.

0: Lone District dire sa Pagadian City. Apan lagi, no? Kini ang kay matod pa kaniadto kagibabagan sa kining kaatbang sa politika, pero gipaklaro sa atong gobernadora nga si Governor Victor con Divina Grace rather nga walay kamaturan nga ilang gibabagan tungod kay wala matod pa ning file, no, ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian ngadto sa COMELEC, no, aron nga dunay election nga mahitabo kabagtig bulkadas. Pero matod pa sab sa amahan nato sa Pagadian City, para asa pa pod aron nga mo file ko sa COMELEC nga babagan raman gihapon nila, dili raman gihapon na suportaran kabagtig bulkadas, no. So ania hangtod nga nabot sa punto kabagtig bulkadas nga niluwat og pamahayag ato ang gobernadora nga usa sa hinungdan kung ngano nga dili kini nga musugot, no, nga mahimong highly urbanized ang ato ang syudad sa Pagadian tungod kay makuhaan matod pa sila og 500 million pesos nga pundo ang atong kagamhanang probinsya nga kini magamit na unta alang sa mga aron nga ikasweldo o di baka unsay gamitan sa mga empleyado sa Zamboanga del Sur Medical Center, no, nya ang 500 million matod pa nga makuha gikan sa ka-probinsya. Mausik lamang kay lagay walay nabuhat ang atong amahan sa syudad sa Pagadian. Aniya ang pamahayag or tubag sa atong amahan sa syudad sa Pagadian nga mao si City Mayor Samico.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Walay nahimo o niya. Kung ano mag-isaway niya, tagsa-tagsa ang ako mga proyekto. Sulay na himo kay di ba iya ba iya ko gigiganlan tanan ya itimize pa niya pilay budget sa imo passport, pilay budget sa imo water park, pilay budget sa imo hang mga pool, pilay budget sa di ba sa mato daghan makaito iya gigiganlan sobra 15 minuto ito kapok so what pa sa bot? Convention Center, Penrod Building, Pulayagan Beach Resort, Executive Building, Agulang Beach Section. Also, naaman tanay mga specific allocation na yung ipang-mention. So, what pa sa bot na yun? Himo. Iyan lang ipunta na unsa yung budget. So, para na ko ba di na siguro po ang ipunta ng pilay budget? Kaya huwag ba po kumunta lang ipilay ilang mga budget at ilang mga dalan ipang-buhat? Tungutan na po ko sunod, sukat at pila po ng ilang mga budget, di ba? Importante, ang kwarta sa gobyerno, nabay na palungan, nabay gigastuan o wala. Kano sa amagod mong administration makita nga susama, makita nyo nga sa kadaghan nga project atong ipangbuhat. May mo pagkutag number one or the richest city, component city lang ha, the richest component city both in Visayas and Mindanao. Kung wala tayo daghang kala ko may richest city asset na siya, subot pa subot makaigsunan daghan kayong asset ang city kay daghan kayo itang gitukod. Mayroon ko karon atong ipagwapo ang rotonda na rotonda convention added na sa asset sa city na itong C3 Mall, it's worth almost a billion. So added na siya sa asset sa city. Fishport, oh, pila ka million na? More than 100 million. Added na city. Agora Perimeter Building, Agora nga inside. Aircon na midsection, added na siya, tanan. And so, tanan, gikan sa plaza, padong City Hall, padong City Judge's Office, bagong building ang ipangkuan, ang OBO Building, si Stability Building. Kaya balo man siya, nga na daghan building itukod niya. Nga nung maingon mo, nga nung inon mo ko, Leo nga wakoy na himo. O, Regional Center. Tuwa biya dito ang Commercial Building. Tuwa dito ang Convention Center. Tuwa dito ang gym. Tuwa dito. Daghan makikin trabaho dito. Ang mga kadalanan ito kasi ito ang ato mga water system nito, ang electrical system nito sa regional center. Tanan, ato din ang kikater, perimeter fence, tanan. Ang pagpalit sa Utah, now, dul-dul, padung na siya sa 80 hectares, no? So, 70 plus na, apit na 80. How much did we spend for the purchase of the property na mo nang nahimo ng regional center? Di na lang yung kumag-isgot o gunsaong papag-istorya kay lisod ba po na kay baluka niya

0: denial, in denial ka kami, ngayon nagyapag kagawin na himo, di ba? Oh, so, dagang kaayong interpretation sa way na himo, pero base lang sa iyang question sa ako, ang nabot, ang dusi ka buk mga building, anay na himo. Eh, iba lang mula. Ha? Walang appreciate. Walang ma-appreciate. Ako, hindi sukan, huwag ako nag-question sa ilang ipang tukod ng building o asa po pa doon ilang kwarta. Ang malibog lang ko nila dyan sa province, ilang GovTV na, ano? Sige, asa pa doon ang kwarta nila, asa? Ang inyo ako ng kwarta may iskotebe, asa pa doon, parang never ba ko nang hilabot sa ilang, asa ilang kwarta? So, o, may yung gwenhe mo, base sa imong question lang dyan, dusi na nakabuilding, wak pa ilabot sa uban. Papailabot sa sports complex dito.
1: Coliseum.
0: Sa Coliseum, sa water park. Ha, diha? Wala water park. Napidagan, mga falls. Wala pa. Ampalpalan nga, being deck, wala pa maapil. So anyway.
2: Congratulations, Demir. Top 1 ka. Upon niyo sa Region 1.
0: Ako, pasalamaton yung kitsaga rating, anak.
3: Laban sa katauhan mo, dapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatauhan.
4: 106.2 Radio Magbating.
5: Otoy, klarong tubag sa tong amahan sa syudad sa pagadian kabagdig kabalkadas, no, mahitungod na niya tong gilawatan nga pamahayag sa tuang provincial governor nga. No, nga matod pa, wala ginahimo nga to ang Mayor Dris Pagadian City. O, gi-itemize, mangod po to, o kinibitang post sa to ang gobernadora diri sa Zamboanga del Sur, Kabagdig Kabalkadas, no? Sa mo miingon si Mayor kong, ingon, wa ko'y nahimo. Pero nga nung naaman siya, gi-itemize diring dapita, i-question niya kung ang sa kanaha padulong, no? Ang nga matod pa ni Mastong Amahan Siyudad sa Pagadian, so siguro ang iyang gimin is ang budget, no? Sa mo na yung Pastong Amahan, Pagkabagdig Kabalkadas, nga doon ay mga projects siya nga gipatuman, pero wala lang siguro na-appreciate sa tuang gobernadora.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatauhan.
5: Mauna giingon, Kabagdig Kabalkadas, nga imbis bitaw nga magtinabangay ba, no, magtinabangay sa pagpalambo sa tuang syudad sa Pagadian, ng tuang mga lideres, nga mao'y gisangunan sa mga katauhan, ang atong mga katauhan, ning salig, ano, nga mohinungdan, nga nabutang sila ng posisyon. Imbis magtrabaho, una, Kabagdig Kabalkadas, kay layo pa kayong eleksyon, ang resulta hinoon, nahitabo Kabagdig Kabalkadas sa tuang kining probinsya, kay unsa man. Kanay bang nagsigi hinoon o doon na hinooy dili maka-appreciate sa mga gipa-implementar ng mga programa dili sa syudad sa Pagadian, no? Gani kung inyuhang napaminawan ang full interview sa press conference ni Mayor Sammy Kabagdig Kabalkadas, giingon ni Mayor Sammy kung ganong dili naman lang ko tabangan, no? Kung ugaling wala ko'y nabuhat dili sa syudad sa Pagadian, oh, kaya lagi, nga nung matod pa nga ipasigarbo sa itong amahan sa syudad sa Pagadian ang mga business establishment, ang mga dagko nga mga malls nga dunay plano nga mutuko diri sa Pagadian nga dili man ni project sa to ang LGU Kabagdig Kabalkadas, no? So matod pa sa itong amahan sa syudad sa Pagadian, wala man ako nag-iangkon, no? Kaya dili man ginaatuan nga project, walang is gihatagan o update ang makatauhan, aron po na makatauhan kay madasig, no? Kay dugar ba po nangandahan itong makatauhan Kabagdig Kabalkadas nga doon yung mga dagko nga mga mall nga musulod, mga musulod sa Pagadian, di ba? Kay kontra hassle kayo kung mato pakasalain nga mga syudad, no? Kaya ron dito makapamalit kung sa imong gustong paliton. So ang gibuhat sa itong mga syudad sa Pagadian, kay gipang dani, no? Kani bang nanani og mga dagkong negosyante aron musulod sa Pagadian. So muna hinungdan nga ang SNR musuluray na, ang Ayala, ang SM, ang Gaisano, unsa pa nang uban nga mga dagkong establishment Kabagdig Kabalkadas o negosyo diri sa Pagadian. Nan balik ta diri sa Salgueles-Gutanan Kabagdig Kabalkadas nga walay nahimo, no? Kaya mo magin ni ang naka-highlight gyud atong atol sa press conference ato ang inahan sa probinsya, ang pulo nga walay nahimo ang atong amahan sa syudad sa Pagadian. Mota gingon ni Mayor kasami ko Kabagdig Kabalkadas, kung ugaling wala ko'y nahimo, halas sige, suportari ko diring dapita. Oh, Suportar ko kay under man ko nimo. Og under pod ko sa imuhang anak nga ang atoang kongresista sa 1st District sa Zamboanga del Sur.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
5: Which is a sakto pod kabagtig kabalkadas, di ba? Kaya wala pa ba yan na himong loan district ang Pagadian City? Oo. Sako paghihapon, under paghihapon sa 1st District kabagtig kabalkadas o under pa po sa jurisdiction sa tuang gobernadora, di ba? Matod pa ni Mayor Kong, aduna sila yung mga gihatag na project dito sa Pagadian City, pero dito ra po gihatag sa mga barangay kundi ganahan sila sa mga barangay diin ilaha ang mga punong barangay.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
5: Muna'y gingon, bagabagdig kabalkadas, pagpangalagad maghaning atua, di ba? Pagpangalagad sa katauhan, paghatag o kaaron nga mahatag ang kaayuhan. So why not nga iagi na lang sa tuang local chief executives ang mga programa nga implementar aron nga plaster ang pag-implement ni kabagdig kabalkadas, di ba? Aron plaster at the same time kabagdig kabalkadas ang to naabot na sa punto na mayingon si Mayor Saming wala man ko nang utana nag-question kung asa ni giyon sa nimo paggamit ang imong kwarta sa probinsya. Oh, atot pa ni Mayor ko, kamo sige mo paghilabot sa kuwa kung giyon sa nako pagasto, makita diha dapita kung giyon sa unsa ginapatan nako. Ako nang utana bako kung giyon sa ninyo pagasto ang kining kwarta sa probinsya. Oh, di ba? Ninyo ang nadungog ganina sa interview ni Mayor Sami. Mayingon si Mayor Sami, hala sige. E kung na mangutana ka sa kuwa kung giyon aha ang kwarta na punta giyon sa nako pagasto. Oh, sige. Ipakita po daw sa amo abe kung giyon sa inyo pagasto ang kwarta sa probinsya.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
5: Mauna kayong kabagdig kabalkadas nga nagkainit ang politika, imbis layo pa kayong eleksyon kaya dito pa sa 2028, di ba? So imbis nga magtinabangay, lagi ato ang mga elected officials sa pagpalambo aron nga ato ang makatauhan, makabenepisyo. Ang nahitabo kabagdig kabalkadas kaya kung nadunay mga programang giimplementar, di man po hinoon na maingontag ma-appreciate sa uban or wala po isaktong suporta, no? So muna nga ang ato ang amahan sa syudad sa Pagadian, naning kamot baya po, di ba? O nagiingon bang gumikan kay wala kayo siya dakong suporta nga nakuha sa inahan sa probinsya, ang nahitabo kabagtig kabalkadas nagkasungko-sungko in taon ng atong amahan sa syudad sa Pagadian nga mangayo og unsaman, mangayo og mga project sa mga senador, mangayo og mga project sa mga kaila kabagtig kabalkadas aron lamang adunay mga projects usab nga ika-implement diri sa Pagadian. Oh, kung ugaling wala po ay project nga mapatuman sa Pagadian, question no na usab sa mga katawhan kabagtig kabalkadas kung unsay gihimo, di ba? Umot po doon naunaon na ito ba? Ngayon tanga, kisabay nakapabibo sa syudad sa Pagadian. Ang ato ang ama sa syudad karon si Mayor Sami, di ba? So muna igingon kabagtig kabalkadas nga pinaagi sa paningkamot ni Mayor Sami sa pagdani sa mga negosyante, no? Sa pagpatuman sa kahapsay galinaw diri sa syudad sa Pagadian. Nakabot lagi kabagtig kabalkadas ang dugay ng gipangandoy sa kadaghanan nga dunay mga malls diri sa Pagadian nga magtukod. Oo. Muna giingon kabagtig kabalkadas, no? Nga ang suporta mao'y gikinahanglan sa tanan, di ba? Nang isa ta mag-away-away karong mga panahon na ipakita sa baang kinibitaw nga pagsinabtanay, bahala lang gud og humas sa eleksyon kun digud mag-uli pananglitan, hala sige bahala mag nilabayay na sa bitog mga hugaw, no? Or mga baho kabagtig kabalkadas. Basta karong mga panahon nga layo pa kay ng eleksyon, ato lang hangyo nga support lang gud ta, di ba? Suportara nato kabagtig kabalkadas samot na kun ugaling ang ikaw mao inahan sa probinsya. Oh, ang inahan sa probinsya kinahanglan gayo diha protektaran ang mga anak. Iyahang suportaran ang mga anak kung unsa may giplano ni ini unsay mga gitinguha. Mura ba yan ang kuan ba iha ang gobernur is sa unsa man. Mura na siya og kining ato ang ginikanan, di ba? Kung unsay pangandoy sa anak kinahanglan suportaran, di ba? Gawas lang kabagtig kabalkadas kung ang kalipay sa anak dili kalipay sa ginikanan.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
5: So muna, kabagtig kabalkadas, no? Ang tuang amahan sa syudad sa Pagadian, nagkadaiya nga mga programa ang iyahang gi-implementar sa agrikultura, no? Gi-question pa dito about sa agriculture. Unsa ba yung mga programa ang gi-implement sa tuang amahan sa syudad sa Pagadian? ni asenso ba ang panginabuhian sa atoang mga mag-uuma? Tubag po ni Mayor Sammy, dayon kamo, usap po ang inyohang programa sa probinsya in terms of kining agriculture, ning lambo ba po ang kinabuhi sa atoang mga mag-uuma? Bitaw, ano ba nga dunay mga pangutana ang atoang gobernador ang usay masumbalik kabagdig kabulkadas kay questionon po sa atoang mayor? No? Sa ingon ana, bitaw nga klase kabagdig kabulkadas, hanto naabot sa punto, imingon hayo na atoang amas sa pagadian nga swerte lang mo. No, swerte mo kay nagsunod mo sa previous administration nga nahanay or naplastar na daan ang Zamboanga del Sur, which is dayag mapo sa kadaghanan kabagdig kabulkadas nga way back, di ba, sa taas nga panahon under the leadership of Cyril Yeses kabagdig kabulkadas, ang ato ang Zamboanga del Sur is unsa man Rice and Corn Achiever Awardee, di ba? Nakadawat og mga pasidungog kabagdig kabulkadas, pero pag human ni adto nawa na po, di ba? Imbes kaniadto kabagdig kabulkadas nga pinagi sa mga Cyril Yeses kay dato ang Zamboanga del Sur, di ba? Kini subay sa mga kining gipagawas nga data kaniadto sa Philippine Statistics Authority kon PSA o guban pang ahensya kabagdig kabulkadas, ang karon asa man ta, di ba? Nabutang ta sa kining pobre nga probinsya, di ba? Ngano man tungod kabagdig kabulkadas ko kay sila, kung sila pay pasultihon tungod kay karong mga panahona ang ato ang kasamtangang administrasyon is ana nagmonitor kabagdig kabulkadas or nakatutok sa infra, no, infrastructure ba, road and bridges kunbaga kabagdig kabulkadas, no. So do naman sila yung mga kining programa, di man po nato ikalilo nga do na po sila mga programa nga nindot kay kung wala po'y dalan bitaw pananglitan ang ato ang mga katauhan, tinuod po nang giingon sa tuang kining gobernadora o giingon sa itong former governor, nga kung dili po nila butangan o dalan ang ato ang mga mag-uuma, luoy po gayo, dili matunol, no, ang dili maabot sa merkaduhan ang ilahang mga baligya nga ilahang yung ikadeliver. E doon ay mga komprador, maadto dito sa mataglungsod, barato ra kikumpra. Ngayon nga dako po tabang ang gihimo nga unsaman, gihimo nga pag, kanabitong pag-open o makadalanan sa matag farm to market road, ganon. Pero ang pangutana, kabag di kabalkadas, bakun balansi ba? Diba? Dapat unta to kay balanse. Kung adunay dalan, dapat adunay saktong panginabuhi. Ano na ba? Diba? Ano na naman na kabag di kabalkadas, no? Muna yung matod pa ni Mayor Sami. Sa lalo matod palagi sa mga sirelisas kabag di kabalkadas, doon na naplastar ng mga programa, di ba? Sa hospital na ang Zamboanga del Sur Medical Center. Pagahuman, kung in terms of kolehiyo, anaa ang GH Cyril Yeses State College. At the same time, kabagdig kabulkadas, anausab ang Zamboanga del Sur Provincial Government College kabagdig kabulkadas, no, ilalom na sa Cyril Yeses. Ang kanang Zamboanga del Sur Provincial Government College kabagdig kabulkadas, ang kurso unta niana laraw kaniadto sa tuang kining amahan sa probinsya nga si former Governor Antonio Tony Cyril Yeses. Ang kurso nga i-offer niya na isa ba mga medical courses? Oo. Medical courses at kabagdig kabulkadas tungod kay doon na may GH Cyril Yeses State College. Nga doon na sila in malalain ng mga kurso. Nursing, di ba? Tourism. Doon na kuha ko masayop. Education. Dayon na BSIT. Dayon na law. O uban pa nga mga criminologists, of course. Paguban pa ang mga kurso kabagdig kabulkadas nga naagi-offer sa GH Cyril Yeses State College, no? O yun man, doon mga private schools kabagdig kabulkadas, syudad sa pagadian, nga nag-offer usab sa masusama lamang ng mga kurso. Sa moto nga, gituyo pagtukod ni former governor o Tony Cyril Yeses ang Zamboanga del Sur Provincial Government College, aron adunay mga medical courses na unta ang Pagadian City. Pero, sobong palandongon kay nga naman, matawag na kabagdig kabulkadas nga wa man ni natuman kay lagi ang gipuli nga kurso is katurang same rapod sa uban, no? Sa mauna, muna giingon nga sa lintungan ay kabagdig kabulkadas, mag-unsa man, tinabangay unta ang tanan nga mga lideres aron nga makabot ang gitinguha nga kalambuan dili lamang sa syudad apan sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur, maimuha mang mayor o dili, makaaban mo sa color sa politika o dili, pagkangalan nga gibutang mo diha sa katungdanan kabagti kabalkada sa inyohang katungod ang moalagad sa mga katawhan. Bueno, wala ko igong oras. Salamat sa pagpakiguban kanako hangtod na lamang ugma puhon. Dere sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maayong buntag.

0: 106.7
1: Rádio Barbarim.
2: Kabag ni Gabalgada, maing buntag, ganin yung tanan. Laing adlaw na usab sa tuwang at tulaman nun ang bagtingan sa katawahan. Naling sibiyaan niyo mabati sa 106.3 ang Bell FM. Arde baka sa DXBZ756 ang radyo bagting kabag ni Gabalgada. Sa adlaw manikaroon nga Webes, no? Pitsados na sa bulan sa Hulyo kabag ni Gabalgada. Daliara sa adlaw ay mapaspas kay adlaw kabag ni Gabalgada. Clint, na ako'y giyasent sa... Mekwan, messenger. Palihog ko, Clint. Kanatong unahon. Thank you. Bahin sa dinggi. Okay. Kaninyong tanan. Kabag di Gabalgadas. Mayong buntag. Ano, sa tanan. Atong mga suking digpaminaw sa kanunay. Akinian nyo hang higala sa kahanginan. Si Bagting 17 Florence Sofima. Pag-ubanta ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag kabag di Gabalgadas. Alas paghisgot sa mga angang hisgutan nga dunay ka sa kalambigitan ng katawhan or kalabutan ng ang katawhan. Inahanglan gayod kabag di Gabalgadas nga kung sa may mga atong hilisgutanan na inahanglan nga magpakabana ta, no? Ilabi na sa to ang panlawas or magkaon sa may mga kasika sa tuntag-satag sa mga komunidad na. Oo. Sa kanunay, ato ang timbaya, ato mga mag-uuma. Di na itong kalimtan sa kanunay, kabag di Gabalgadas, kiluoy po gayo ko na itong kalimtan, di ba? Namara po ni Kalipay, kabag di Gabalgadas nila nga matimbaya, matagbuntag. Sa ato ang mga drivers, mga estudyante, mga negosyante, mananagat, good morning. O sa tanan-tanan nga nagpaminaw kanunay, nagsunod, naniniing tulumanon ang bagtingan sa katawhan, good morning sa inyuhan. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Pag-ubanta kabag di Gabalgadas hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Usa ka oras nga tulumanon aron sa paghisgot sa mga isyo nga nahitabo sa tuang komunidad kabag di Gabalgadas. Ngayon man mga pahimangno, no, kuno galing adun naman aron usab alang usab sa tuang kaayuhan. Oo. 0938-207-7614 kabag di Gabalgada sa atong text line. Atong usbon ha, 0938-207-7614. Muna ito ang text line. Alang sa inyo ang mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan. Aron nga ito ang mahatagan o pagtagad. Ito ay text lang na. Kaya aron nga diin. Ato gayong malihok kabagtig Gabalgadas. Kung galing inyo nang itawag, di po na ito na matubag, no? Labi na kung nag-program ta. So mas maayo kabagtig Gabalgadas unsa man. Inyo na lang nang i-text diri sa ito ang text line ng 0938-2077-614 kabagting o Gabalgadas. Sa kanunay, ano, ang ato ang tapikod ay kabag ni Gabalgadas karong buntag, mahitungod kining pahimang no sa Department of Health ba kay ning siaw na magud pud ning daghang lamok kay lagi ting ulan na sad kabag ni Gabalgadas, no? Ting ulan na, muna diligid malikayan nga daghan na pud kayong lamok. So, pronta sa dengue kabag ni Gabalgadas. Og ingon man usab kabag ni Gabalgadas, ato usab nga ipabati kaninyo, kay natong nakalabay nga Miyerkules manggod ang ato ang general manager sa Samsorico 1, no, gipatawag kabag di Gabalgadas sa sangguni ang panlungsod. Oo, gipatawag ni kabag di Gabalgadas mahitungod ba sa isyo sa kuryente kalit nga pagkapalong, no, nga walay mga saktong unsaman, walay saktong pahibalo, no, sumone ang usa sa mga rason nga gipatawag din sila kabag di Gabalgadas atol sa sangguni ang sa regular session sa sangguni ang panlungsod aron nga ipasabot, no, sa tuang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel kabag di Gabalgadas, no. So yahang ipasabot kon ngano ingon man pero ato ipabati di sa inyo ha. Kinabitaw ang isyo kabag di Gabalgadas nga muingon ang mga katawhan nga, oh, Samsorico, sige, palung-palungan na na. Kaya mamawa na, yun na ba o kining balik sa kuryente? Kaya dakusog kayo mutuyok ang mitruhan sa muang kuan, sa muang kuryente. Oh, gingon kabag di Gabalgadas nga gumikas sa sigapalong sa kuryente, dali matutpang aning saka ang ilahang bayronon. Doon na ba kani kini ka matuuran, no? So kini kabagdi kabalkadas ang gipasabot sa tuang general manager sa Samsorico 1 kabagdi kabalkadas, no? So yan e pabutan ninyo. Akong ipabati niya sa inyo ha ang iyahang tubag ni kabagdi kabalkadas ang iyang pagpasabot. Kung galing, tinuod ba nga ang sigapalo nga kuryente makapataas sa balayronon sa kuryente nato isip mga konsumante. Oo. So katong mga sigbagulbol diha bahitungod sa mukait lagapod ka pudlong rather ang supply sa kuryente. Nagingon ba kisagod po'y malipay kung ugaling mawadag kuryente, no? Samot na panahon bito sa kagabihon nga himbisinanog nakikagtulog. Dahil sulta kabagdi kabalkadas kay paningto na lang kagtaman, makamata na lang kasingot kay dito kay brown out na, unya walay schedule. So mo gina iusa sa rason kung ano gipatawag sila kabagdi kabalkadas sa atol sa regular sessions sa guniang panlungsod na. Anyway, ala sige, lastar na muni ha. Kaya ito ang hisgutan ng ato mga tapiko karong buntaga. Kaya mahinungdanong draba ni puro na ito mga tapiko, no? Sa punsaoy buong sa imuhaton, aron nga makalikay ta sa dengue, og lakip na usab ni ini ang pagpaklaro sa ito ang general manager, mahitungod kabagdag kabalkadas, kung ano doon na ba'y kamaturan nga ang palong siga nga kuryente makapausbaw sa itong bayronon. Anyway, hala sige, sadali pa nato sugdan ang atuang hilisgutanan karong buntaga, no? Ato sa pasalamatan sa kanunay ang ningabag sa tuang tulumanon, of course. Ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Gakabalkadas. Dari na ta sa itong iliskutanan, karong buntaga, Kabagting Kabalkadas, no? Mahitungod sa ito nang ikaingon ka ganina sa inyuhan, no? Mahitungod na ining dengue, no? Nga maoy gikabalakan karon sa tuang Department of Health Kabagdi Kabalkadas. So dili lamang ang Department of Health ang nabalakan ni ini, apan lakip na usab kita Kabagdi Kabalkadas kinahanglan nga mabalaka ta bahin ni ining dengue. Kay kini laging dengue, dili ni katiaw-tiawan Kabagdi Kabalkadas. Kay ako mismo, no, ako mismo Kabagdi Kabalkadas makatestimonya gigo nga digi dali magadengue. Oh. Kaya nataptan ako na ning maong sakit. Nga kanabitaw nga ang mong hilanat, nga ning abot na akong hilanat kaniadto og magduha ka semana. Panahon sa buntag kay gaan kikaglawas, no, wala kay problema, wala kay pamation, magwa kay hilanat. Pag-abot sa kagabion kung diin matulog na ka, diha kabagdi kabalkadas nga daw gabaga ang akong lawas sa kainit. Oh, gabaga dayon pagkahuman magsigin na lang og kining labad ang ulo. So mao na dito Kabagdi Kabalkadas sintomas na dito sa dengue, pero wala ko kinibitaw gitagad. Okay, kana laging nagdahom ra nga normal lang ang hilanat, no? Mao na natong mga sagad, mga batasang mga Pinoy nga di ayha na tang muliho Kabagdi Kabalkadas kundi magdi na nato kaya. Oo. So ang atong Department of Health, no, pinaagi usab labi na ato ang City Health Office. Kini Kabagdi Kabalkadas sa lakip na usab nini ang Integrated Provincial Health Office, no? Kanunay gayod ginanawagan sa tuang mga katawhan, mga inahan, mga kabataan, no, nga dili gayod magkumpiyansa nining sakit nga dengue. Kay dengue gikan sa lamok. O gani Kabagdi Kabalkadas, no, sa ilaha bitaw nga kampanya padayon paghihapon nini Kabagdi Kabalkadas nga giimplementar ang kato bitaw nga 4 5S o 4S strategies. 5S naman akaroon, di ba? Kung na din, Kabagdi Kabalkadas, katong matag alas 4 sa hapon, kinahanglan nga batasanon ang pagkulog, no? Pagyabo sa mga tubig, Kato bitaw nga mahimong breeding site sa lamok kabagdig gabalkadas og lakips na usab itaktak o dayon na paughon ang katong for example bukong nga napunduhan og tubig o ingon man katang inyong mga tubig mga balde dihang napita or mga tab nga inyong ipangsaluran og tubig kinahanglan nga inyohan ng tabunan aron nga walay lamok nga mangitlog kabagdig gabalkadas kay kung ugaling itlogan naglamok posible nga magdala ka na og sakit nga dengue kabagtig kabalkadas. Diba? So, muna ang pasiuna nga pahimangno sa Department of Health kay lagi sa gunso na gayod ang atong nasinatian nga mga pag-ulan-ulan kabagtig kabalkadas. No? Sukad niya itong entrada sa Hunyo hangtod karon. No? Masin pa o giingon sa tuang kining pag-asa nga sugod ng hulaw apan kinig ipaklaro sa kining at tawagan eh gipaklaro kabag digabalkada sa Sabnila sa tagapag-asa nga maskin paghulaw na pero doon na paghapoy mga pag-ulan o ingon man sa bagyo nga masinatian ang nasod gumikan kay ang hulaw o ang habagat nag-uban nga makatibuo kini og bagyo o ingon man mga pag-ulan-ulan kabag digabalkada. Oo, sa muna ay hinungdan nga gikan na gayod sa buwan sa Hunyo Hulyo Agosto, daring dapita kabagdig kabalkadas, doon na gayoy sa gunson nga mga pag-ulan nga masinatian. O dari usab dapita, no? Kining bulan sa Hunyo gani, natong nakalabing bulan, mga maginaang nga gideklarar nga Dengue Awareness Month, di ba? Kaya diha kabagdig kabalkadas, pagsugod sa ting ulan, diha po musiaw ang lamo kabagdig kabalkadas. Onsa ba dahi kining dengue? O kining dengue atong atong hisgutan. Ang dengue o sa kinika viral disease kabagdig kabalkadas nga makuha pinaagi sa lamok. Mm-mm. Ang kining lamok kabagdig kabalkadas nga magdalag dengue nga sa higayon nga mutugdong ni sa tawo dira kabagdig kabalkadas diha naka mataptan og sakit nga dengue, di ba ha? Kining mga lamok kabagdig kabalkadas anani nagpuyo o diba ka sulod o gawa sa matong panimalay sa tulunghaan ay sa mga public places public spaces kabagdig kabalkadas. Ang sintomas ay gayon nga dunay taang tao nataptan o sakit nga dengue, no? Pag, di ba, kanunay giingon sa tuang mga doctors na kung ugaling makasinatin na ganyan maghilanat, no? 1 to 2 days and above, kinahanglan nga magpakonsulta na sa doktor kay basin unya o kana sintomas na sa sakit nga dengue. So matod pa, kung ugaling aduna kahilanat nga na sa 40 degrees Celsius sulod sa 24 oras, murag sintomas na nang aduna kay sakit nga dengue kabagdig kabalkadas. So muna importante nga aduna gayoy thermometer, no? Severe headaches, katubitaw, grabing pagpasakit sa ulo, then pagkahuman, magsakit ang imuhang mata, dunay rashes, then pagkahuman, magsuka-suka, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa, o di ba ka, makabaton ka, or makasinatik ka, pagpanakit sa imuhang lutahan, or sa imuhang muscle, kabagdig kabalkadas, no? Muna'y sintomas, kung ikaw, adunay dengue, or sintomas sa dengue. Ang usapan ng dengue warning signs, kabagdig kabalkadas, oh, kanang grabe nga pagpanakit sa imuhang tiyan. Lalakit na usab nini, kanunay nga pag suka-suka, again, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa. O gingon man nini, katunang doon na bitoy sunggo ba? Doon na nai dugo nga magawa sa imong ilong kabagdig kabalkadas, o baka sa imong ba-ba, kinimoy kuyaw na. No? O gingon man, nagkatong ang inyohang poops ng napita kaya doon na nai sagol dugo. Oo. No? So, muna na kabagdig kabalkadas, muna na yung sinyalis nga doon na nagyong kay dengue or muna na yung kining mga warning signs sa dengue kabagdig kabalkadas. So, muna nga kinahanglan gayod, no? Muna mapahimang no, sa tuwang mga kining nurses and doctors, labi na sa mga estudyante nga mga ginikanan, ang inyong mga anak, kanunay pasuota o mga kining karsones, pasuota o mga pantalon, o gingon man, mag-jacket kabagdig kabalkadas aron nga makalikay nining sakita. Kaysa gadra ba sa mga bata, magkasakit o dengue, makuha diya sa eskwilahan, di ba? So muna, kinahanglan nga batasanon ang pagpanlimpyo. E kung nugaling, may lang kasi mong lawas, manglimpyo, mangarte, paghuman, ang imuling palibot, kipag kang hugawa, dama kayo ka na ay na lang, no? Ay na lang mo pagdahom nga luwas mo nining sakit nga dengue kabagdig kabalkadas. O, Madot pa sa Department of Health kay kung ugaling dili gilayon kini mahatagan og aksyon, mamahimo kini nga moresulta ngadto sa kamatayon sa usa ka indibidwal nga mataptan ini sakit nga dengue. So, una kong ikaingon kaganina, no, nga ang sakit nga dengue dili gayon katiaw-tiawan kabagdig ka bulkadas, no? So muna ipahimang no sa Department of Health. Unsa matod pa imong buhaton kung ikaw anas imong panimalay? O kinahanglan nga syempre mapahulay, di ba? As recommended sa tuang mga kining espesyalista sa mga doktor. Ano na yung i-check ang inyong body temperature, no? Kinahanglan nga analamang sa 38 degrees Celsius, no? Ano ba? O ingon man, ang pagkaon o saktong mga healthy diets, pag-inom o saktong tubig, o sa ba ang iyang gipahatag, iyang dapita, no? Og lakip na kabagdig ang balkadas nga unsa man inhanglan daw nga moinog ka og kining saktong tubig aron nga ang imuhang kining makapangihi ka every 4 to 6 hours. Oo, mo nagiingon dani. Dahil pagkahuman kinahanglan nga magpa-CBC ka or blood test isip pa kini ang gi-require kun ugaling sa tuang mga doctors kabagdig ang balkadas. So muna ipahimang no sa tuang taga Department of Health no sa tuang mga nurses karong panahuna nga diin na kanunay na ta nakasinatig mga pag-ulan-ulan kabagdag balkadas. O kato mga nauta na unsa ditong 5S kining Quiz J. O unsa ditong 5S DI. O ang 5S ha kay sick consultation, no? Ayon man, self-protect, sustain hydration, support fogging activities, no? So on augingon man search and destroy. Unang-una gyud ang search and destroy. Pangitaa o guba ang gatong mga mahimong kining breeding sites sa mga lamok aron nga dili ka mabutang sa peligro ilabi na ang kinabuhi sa imong mga mahal sa kinabuhi, no? So una kabagdig ka balkadas. Magaling do na mo yung mga mosquito repellent na pita halasagi gamit, no? So ang labing mahinungdanon kabagdig gabalkadas ang unsa man ang atong kaluwasan, di ba? Ang atong panlawas, ang kahimsog, magay ato ang kanunay nga ato ang atimanon. Bueno, kabagdig gabalkadas, mato ito ang pahimang no, no sa tumaginikanan, mga estudyante, mga tinunan, ay ganyan taon magpadingol-dingol diha kung di mo gusto magkasakit o dengue, kay ang sakit nga dengue, dili gayod katiaw-tiawan. Kay pwede gagini, nga muhuno sa kinabuhi muna nga hugot gayud ang kampanya sa tuang taga Department of Health pahinumdom mahitungod nining maong sakita. Kadto pagbalik kabagdig kabalkadas at ang no ako nang ipabati da kaninyo ang pamahayag or pagpaklaro sa tuang General Manager Zamzori Kuan mahitungod sa katubang mga pangutana sa uban, mga pagduda sa uban na kung ugaling magsigi o gasiga palong ang kuryente kini ang makapadako og samot sa balay rono nato kabagdig kabalkadas sa mga konsumante. O kini ang adunay pagpaklaro ang ato ang General Manager sa Sorico nga mao si Jose Raul Saniel. At ang ilang sa atong pagbalik diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan.
0: Munaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawhan.
3: Check brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartot. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Peridad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado nga bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106 points.
4: Radio Magbating.
5: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katauhan.
4: 106 points. Radio Magbating.
6: Balik na sa tuwa nga pagpanag-uban, nakabagdig kabalgada sa tuwa paghihapon tuluman noon ang bagtingan sa katauhan. Aning sibiyan paghihapon kamo sa Radyo Bagting ug sa Bell FM nagpaminaw. Ala sige sa mga estudyante diha, sige lihok na. Kay hapit na ang inyohang matawag ta og syempre ang klase, di ba? Kay dali ra kayong oras karong mga panahuna. Dili ingon nga angayang magkumpiyansa kaniadto, dugay kayo ang oras mutuyok, pero karon wa na. Gamay lang nga nimo nga paglingkod diha, wa ka kabalong nga dayto hapit na mag-alas 7. Sa una nga paspasay og jutay na ang inyohang kining mga lihok. Anyway, kabag di kabalkadas, no, ang atuang nga tulumanon sa kanunay, ato pasalamatan ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ano na kini nga nagabag sa atuang nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong mga ginang o di ba ka mga dalaga nga dunay plano nga mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, no, sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait, nagpangidaron og 24 nga duna sa 43 anyos with or without passport, a first time or ex abroad, as long as physically fit og willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod, pwede kimo kabagtig kabalkadas nga mo-apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers pinagi sa DMW 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang ang ilaha nga opisina sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation adunay maayong kahigayunan nga gitanyag tungod kay samtang ikaw tuwa sa Manila, libre ang imuhang kapuy-an, libre ang imong pagkaon ug libre usab ang imuhang pamasahe paingon sa Manila, libre ang pagkuha og passport ug libre usab ang medikal. Unay na paglangan, mas gipasayo na sa GPM 88 International Manpower Services ang imuhang pagtrabaho sa gawas sa nasod. Alas sa dugang kasayuran, pakikitay lamang si Jacqueline Cabahog or di ba ka tawagi sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908 o di ba ka sa 0962-211-6023. Okay na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, bisita ang ilang official Facebook page at GPM 88 in Angels Pagadian. Ingon man, kabag di kabalkadas ang Iliana Bibio College. Kanunay usab kini nga niabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bibio College sa kapribadong tulunghaan nga ubos kayo og tuition fee og sigurado gayud nga quality education ang makab-ot or maangkon sa imong anak. Unay na paglangan pa, ano mato pa man ka sa lain nga mga private schools. nga mahal og tuition fee. Diri na ipa-enroll sa Eliana Bivio College Kabagtig Balkada sa inyong mga anak ka. Ingon man ang National Irrigation Administration CONIA Regional Office 9 niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pero galing alang na itong mga mag-uuma nga dunay reklamo, no? Dunay mga pangutana mahitungod sa mga programa sa NIA. Pwede rin kimo nga mutawag Kabagtig Balkada sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao kana ang text line sa National Irrigation Administration CONEA. Lain pa nga niabag Kabagtig Balkada sa tuang at tulumanon. Mausab Kabagtig Balkada ang Petron Gasol. Kinig panagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora.
5: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
6: Bueno, Kabagtig Balkada, no, sa lain pang tapiko nato karong buntaga, mahitungod sa to ang gikaingon ng adunay pagpaklaro ang atoang general manager sa Samsorico 1 Kabagtig Balkada, mahitungod lagi ni ning issue nga giingon nga ang kanunay pagpalong siga sa toang sugang dagitabnon. Usa sa mga hinungdan kung ngano nga mudako ang balay runon sa atong kuryente panahon sa ating bill na Kabagtig Balkada o ting bayad na sa kuryente. Oo, no? Kay lagi ang Samsorico 1 mangod karo mga panahuna, walay mga scheduled nga mga pag-brownout apan mukalit lamag pidok ang kuryente ilabi na panahon sa ulan-ulan. Oo, kay ang ilahang rason kay unsa man gumikan kay ang sanga sa kahoy o diba kaha ang kagingking sa kawayan naigo or nitugyad ngadto sa linya sa kuryente. Dunay uban kay ang kining kwaknit ang hinungdan. Dunapoy uban kay kabog or unsa pa na ilang hinungdan dihang dapita toko. Basta daghan kay mga rason nga dili gayud mahutan ang Samsorico 1. Una nga ang mga konsumante magbagulbol, no? Magbagulbol Kabagtig Balkada, matud palagi po danatong adlaw nga Miyerkules, no? Ato sa gipahigayon nga regular session nato nakalabayng semana. Matud pa sa tuang general manager, wala gayoy malipay ano, ni bisan kinsa kun ugaling mawala ang supply suga sa sugang dagitabnon. Samot na matud pa kung gabi eh. Sa mga bitaw na nga do na sila yung mga empleyado nga nagtukaw kanunay, no? Andam og mutagana nga mudawat sa mga reklamo matag gabi eh. Kun ugaling adunay pagkapalong sugang dagitabnon kinilang gitawag og kining ilahang hotline ba, no? Hotline center Kabagtig Balkadas, no? Kana may hotline center ang ato complaint center rather ang ato ang kining Samsorico nga diin dunay personnel nga maoy mutubag gayud kuno galing sir wala kuryente dire mo nimo tumaw na ana lugar. So mo to Kabagtig Balkadas, no, nga matud palagi nga wagi malipay bisan kinsa muna nga dunay mga personnel nga ilang ibutang kay pagmuwala ang suga nagitabnon panahon sa kagabion adunay mga personahe nga andam og tagana nga mo responde aron nga mabalik ang supply sa kuryente. Pero kanang gilisigutanan Kabagtig Balkada sing ingon ta nga lagi kung ang sigig palog siga ang atuang sugang nagitabnon kini ang hinungdan kung ngano nga mudako matud pa ang atuang balay runon sa kuryente. Do na bagyo kini kay matuuran atong pamation ang pamahayag sa tuang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel.
5: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
0: Inanin eh, maatay yung point of contact between Samsorico 1 and our member consumer owners is that we could not visit you every day, every now and then. In fact, dili na mo may bawaan kung nagdugang mo load, etc. Okay, wa man may mag-monitor ninyo 24 hours a day. Now, ang point of contact na to is the meter. Okay? That's why we have meter readers, and of course, if there are problems in your connection, na tay mga technical people. Yung metro na yan, it tells us one thing. Your meter measures your consumption. Kung wala kay consumption, kay wa kay kuryente, walay mag-register sa meter. So ibig sabihin, how kung ang musaka ang bayranan sa kuryente, gituyo, no. In fact, that is so disadvantageous to us because kung mag-brown out ka, wala may halin. Pareho rin na sa tindahan. Kung magsara kong tindahan, what ko'y income, dako kay kong bayranan sa power suppliers. So that is not true. That meter captures your consumption. Kung wala kay konsumo, nag-interrupt ka, wala'y mag-register. Now, karon siguro, and then just for our listeners right now, dili maginato ni malikayan nga naay surge, kalan mo kalit na nag-interrupt, wala na to makuha ang atuang mga nakasaksak, especially every time na naatay kuan, especially mga kanibang mga unscheduled. So medyo may surge siguro, pero dili na ganong ka kuan, dili ganong ka ga munamu mo nga mo paka dahil na to ang bayranan. So dili na tinuod. There are mga UPS for sensitive equipment, and we have been telling our member consumer owners, for your sensitive appliances, computers, TV, you need to have a UPS. Yung ba makakabit, uninterruptible power supply, so that hindi bigla. I know, but for our member consumer owners na medyo lisod po, dapiki, medyo natay issue diya. But again, sa itong mga naasakwan, katurman po mga suga, dili man kayo sensitive. Pero sa tuwa, we've been always telling our member consumer, educating our member consumer owners, please, for your sensitive appliances, equipment, provide an interruptible power supply so that dili direct ang surge. So that is actually one of the solutions.
5: Sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatauhan. 106.0
6: Radio Magbating. O klaro to kabag di kabalkada sa ang eksplanasyon sa ito ang General Manager sa Samsorico 1 nga si Jose Raul Saniel nga wala matutpay kamatuoran nga ang pagpalong siga sa sugang nagitab nun makapadako o balayro nun sa ito ang kuryente. Oh, wala matutpa kayang example ganinini ang tindahan. Kuno galing mag-close ang tindahan, wala gi income ang mahitabo, di ba? Pero pangutana kabag di kabalkadas, no? Ang pangutana mangod sa mga katauhan, like for example, mukalit lag pidok ang kuryente. Dayon pagkahuman dinhi mo ma-off kabag di kabalkadas ang imuhang breaker dihang napita or di baka ang imuhang plangka. Mukalit lang og balik sa kuryente, yung nakasaksak tanan imong mga appliances. Dili bagod ang pangutana sa mga konsumante, dili bagod mutuyok ra gihapon ang atoang kining mitruhan sa panahon nga mukalit og balik.
5: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatauhan.
6: Kaya pagkahuman, kabag di kabalgadas, no? Kanang napudlong, pagkahuman, nindagan ka kay muntang palungon ang kiningimuhang breaker. Ningkalit og siga ang kuryente, din ningkalit na po, kapidok, din mimbalik na po. Diba na ining mga instances kabag di kabalgadas, ngayon ana ang mahitabo sa supply sa tuang sugang nagitab nun. So ang nahitabo kabag di kabalgadas, unsaman. No, ang nahitabo kabag di kabalgadas, maone nga magbagulbo lang atuang mga konsumante. Nag-iingon ka sayo ba po duroy nag Christmas lightning sa Samsorico ay? Pero gipaklaro ha, wala lagi doy ka matuuran. O gitambagan na lang hinoon gani mo nga kuno galing, no, ang inyuhang mga appliances dihang dapita kay kanabitaw mga do na magitay mga appliances nga kanabitaw nga murabag sensitive ra kayo kabag di kabalgadas, no, gamay lang bikel sa kuryente kay murag mabikel. O hala sige, pagamit matud pa mog UPS. Okay, gato mag og UPS kabag di gabalkadas, no? Ini og kining mapudlong ang sugang nagitabnon. Dili to diha dayon kabag di gabalkadas, maingon ta nga mapalong pod ang imuhang mga appliances, di ba? Kaya nga naman, kaya ang UPS, aduna maguni siya standby power kabag di gabalkadas, nga muabot pa og pila ka minuto, depende sa gidak-on sa UPS.

0: dili diha-diha mapalong ang imuhang kining imuhang appliances. At the same time, inigbalik sa kuryente kabagtig ka balkadas, dili po siya diha-diha dayon nga maapektuhan or mubalik, di ba? Kaya ano man, doon na siya gitawag og time delay kabagtig ka balkadas. O sa gini sa example, ang katong UPS na giingon na, sa ato ang general manager, no? Nga mao si Jose Raul Saniel. Nan, sa so, muna giingon kabagtig ka balkadas, sa una pamanggudigil nga problema sa ato ang Samsuriku 1, no? Unscheduled nga mga power interruptions plus unsa man ang kining mukalit og fluctuate ang kuryente kabagtig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: Kay lagi, no, kini bitong usay mukalit og fluctuate or trip off ang atuang sugang dagitabnon kay kasamot na magulan-ulan kay nganuman. Kay mas tag-as pa ang punuan sa kahoy og ang kining tawag na atong kawayan kung imong ikumparar sa poste sa Samsuriko.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Dugay na kaining pa problema sa Samsuriko na ingon ini, oy. Wala gyud nahatagan og kasulbaran kabagtig ka balkadas, di ba? Wala gyud nahatagan og kasulbaran kini ingon ini nga problema, pero at least man karon maingon tang nahatagan og katinawan sa tuang kining general manager nga wala day kamatuoran nga makapasamot og dako si mong bayron nun kung ugaling magsigig palong siga ang sugang nagitab nun. O, sige daw, sulay daw ninyo na dihabi. O, imonitora daw na inyuhang kining mga metrohan dihang dapita. No? Kung ugaling mukalit lang palong siga ang sugang nagitab nun kung ugaling dili ba mutuyok ginaog paspas ang inyuhang metrohan. Oo, diba? Ano naman ang ato general manager nga walay kamatuuran, hastilan. O, hala sige, kung ugaling tinuod man, o, mas maayo, pero kung ugaling di tinuod, nabaw lang, muna giingon, nga dawato na lang ginatong kamatuuran kabag di kabalkadas, no? Muna giingon ba, nga kung nahimo sa uban nga mga syudad, no? Or sa uban nga mga electric cooperatives, nga kinibitong patasan ang ilahang poste, why not risk Samsuriku 1 dili kayang buhaton nga sigilag panghinambog nga dako og kuan barato na sa barato og kining atuang kuryente then pagahuman kay progressive ang atuang kining co-op kay kooperatiba maning Samsuriko, di ba? Sa mo man ang kanunay nga ibalik-balik kay bagdi kabalkadas dato ang kooperatiba. Oh, di ba? Barato ang kuryente. Ang pangutana karon kung barato ang kuryente, kabag di kabalkada, so ingon man dato ang atuang kooperatiba, nga nung dili man makagasto o gakining palit o dagko or tag-as nga mga poste, aron nga unta nga mahatagag kasulbaran, kining gitawag ta nga magsigilang o problema si balik-balik nga tubaga, nga ang rason nga kining moingon nga nawala ang kuryente, gumikan kay nabadayan o sanga sa kahoy o kawayan ang linya sa kuryente didtong lugara.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: At dumitong kuwa ng base kabag di kabalkadas, kining lungsod sa Aurora, di ba? Ang lungsod sa Aurora kabag di kabalkadas, sinoon ang tag-iya mangguda ng tag-as kinga poste, kung wata masayop kay kanang planta diha sa kuwan, kining Libertad, kanang LPEC, wata masayop ha? Correct me if I'm wrong. Kung ang tag-iya ba ng tag-as nga poste dihang dapita kay LPEC, no? Stang tag-asa. Oo. Buot pa sa buot, lapas pa sa kining kahoy kabag di kabalkadas ang poste sa kinibitaw nga gigamit ya paingon sa LPEC kabag di kabalkadas kay diha ra po tukutob sa LPEC good. O man baka ingon tang mag LPEC masiguro gagasto gayud aning pustiha nga ilahang gihabog kayo kabag di kabalkadas kay aron gayud no nga dili mabadayan og kining sanga sa kahoy ang ilahang linya sa kuryente. Oo. Sigun ana ba, no? So kung ugaling mo na ning problema pabalik-balik lang sukad pa kaniadto elementary pa ko pagwala sugod nagitabnon kay ni rason naabot na lang kung pila ka tuwig dire sa radyo ang rason kay maura gihapon anong nawala panasting ulan ay unsaon man nga ang inyohang linya sa kuryente tuwa dito tuwa ay nagbadaay nga sanga sa kahoy nagbadaay nga kining kawayan or unsa pa dihang mga kining matang sa rason ngayon tang nga karon nga hay nako unsa bagyo day oy nganong di magidi mahatagag solusyon kabag di kabalkadas di ba unya panahon ra ba sa tingbayad kay dili pa hangyo ini og malit kay pinaltihan pa dayon di ba then pagahuman kabag di kabalkadas tuwa pagkang naghanag mga surcharge ang ipangbutang sa Samsuriko.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.

0: Anyway, kabagdig kabalgadas, no? So, moto, ato ang kining tapiko karong buntaga ay tungod sa mga pagpaklaro gayod sa Samsurico. So, at least man lang, kinibitaw nga sakto ra pod nga gipatawag ang ato ang General Manager sa Samsurico dito sa guniang panlungsod kabagdig kabalgadas. Kaya aron nga mapasabot ba og tarong, no? Ang kining matawag tag mahitungod sa ilahang serbisyo nga mao'y gikinahanglan sa mga katawhan kabagdig kabalkadas. Oo. Kaya kunya magong kahinumduman, no? Pipila na ka mga panghitabo ang ingon ini ba? Mga isyu kining mga angayang mga pangutana sa mga yanong lungsuranon, yanong katawhan. Apan dili kayo mahatagan og katinawan kabagdig kabalkadas tungod kay unsa man? Tungod kay ang nahitabo kabagdig kabalkadas ang ato ang kining general manager, of course, usahay kay busy, no? Dunay mga gipangatinan nga mga activity. So muna nga di po na to ma-question ang tanan, no? Mao na kabagdig kabalkadas. So at least man lang, no? Karon kay napaklaro na kung unsa gyud ang kamatuoran na bahin na niining isyo sa kuryente kabagdig kabalkadas. Oo. Daghan kayo mga pangutana ato ang sanguniang mga City Councilors o daghan kay mga pangutana ni adtong atol sa gipahigayon nga regular session nga gipatawag sa Samsurico. Tanan lagi nga kinibitaw mga pangutana nga ilahang gustong ipangutana sa Samsurico dito ginapagawas. Pero wapoy ka ba ang atuan General Manager kay gipangandaman pod? Oo. Nagingon ba kung ugaling kini mo sakto nga empleyado sa gobyerno? Nabitaw nga nakabalog yung kakunun sa ang imuhang trabaho, no? Kay kung ugaling pareha pa sa uban na baulang. Balibaliho pangutana kay dili katubag pero si general sa si kining general manager sa niyan sus kasi pagbalibaliho pangutana kabagdig kabalkadas kaya kayong tubagon nga naman iya mang expertise god dunay passion dunay siya kining paghigugmas iyang trabaho no iya gayong gitagaag na kumbili ang iyang trabaho kabagdig kabalkadas tungod kay kini pod ang gikinahanglan sa mga katawhan no so nagiingon na nga sakto ra gyud unta sunod na ipatawag kay kini na pong pamana oo kay ang pamana kaniadto napatawag pero kuan man representative sa gipadala unta sunod ang session ang pamana na poy ipatawag bahin ani ilahang kining mga issue sab sa tubig sa agas diri sa pagadian nga wala poy dunay mga barangay kabagdig kabalkadas nga wa gayoy agas-agas no wagas lang og pila ka oras paghuman kay mo mapalong na pod daghan kayog mga barangay nga nasige reklamo bahin ning pamana oy oo rambot ning pamana nagpadingol-dingol lang po ning mga empleyado sa pamana wala pa po sino na sila but digtian
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagdingan sa katawhan.
0: Akay concern sa pamana bitaw ang patubangon sa imuha kay security guard matingala ka unsa man security guard na unsa iyahang kining kuan iyahang bitaw nga kaalam mahitungod sa kining services sa pamana nga dunay kay concern oo matubang sa imuha kay pamana gusto kang ang imuhang mahinabi kung kinsa ilahang kining IO or di ba ka kinsa ang mga personnel dito di ka makasulod dito sa ilahang mga kuan makahinabi silang empleyado kaya ang matubang sa imuha largo ang security guard. Oh, good morning ni kining good morning ni Mudha guard. Oh, nasa sa pamana. Oh, maing buntag. Nagiingon nga kining kuno galing adunay mga concern nga tuang mga katawhan, no? Tagay gayunan nga makahinabi sa mga personnel sa pamana. Oo. Kaya naay mga butang nga na sila yung mga pangutana nga dili pud ka makatubag bagtarong, dili ka maka-explain og tarong sa tuang mga konsumantes tubig. Diris dakbayan sa pagadian mo nang magbagulbol in taon ng uban nga mga muanag pamana. Kay lagi, doon na sila yung reklamo, gusto sila mahatag katinawan. Ang muatubang rin taon kay guard. Ngayon, saan yung guard diri sa pamana? Nahimong kuan? Kining information officer pananglitan?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatawhan.
0: So hoping tagabagdig kabalkadas no, nga ang pamana usab, mapatawag o balik diri sa tuwang sanguniang panlungsod. Yan itong bitaw nga kuwata masayo po, kanyang nahinduman, yan itong mga nang labing tuig. Oh, sa tuwang city councilor nga si Mapilindo Ubaob, kay nangugat po to siya o kinibitaw nga sa yahabang kasagmuyo kabagdig kabalkadas sa services nga gitanyag sa pamana, no? Kay may padoto kaniadto katong panahon sa PCWD, kay ang ilahang linya sa tubig abusagak. Pero pag sukad daw nga ning take over si Pamana, na, mga bilar daw sila kabagdig kabalkadas tungod kay schedule na ang agas, no? So, mauna nga hoping ta na human ang Samsorico gipatawag kay gumikan sa mga unscheduled nga power interruptions, sa pang mga concerns, o diri na po ta sibog tagamay sa Pamana, no? Unta, matubago, hangtod ganos aba ang mahatagag katumanan ang saad sa Pamana nga makabato na og 24/7 nga agas ang tubig diri sa Pagadian City, no? So bueno, kabag di kabalkada, sa tusa pasalamatan di ay ang atuang ang niabag sa tuang tulumanon. Okay ni kabag di kabalkada, ang Yes to Health Clinic. Naalang na itong gusto mo palit, mga produkto sa Yes to Health. Maokining sama Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionix Plus, o Clear Skin Herbal Soap. At doon na palit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na nahimutang sa Pulmonis Building at Bank sa Gate 11 sa Talusha, Pagadian. Pagadian Junior College Incorporated, kung PGCI, padayon nga nagdawat o enrollees alang sa mga alternative learning students, no? Kung ALS, kabagtig kabalkadas. Libre o school uniform o libre o sabang inyuhang at tuition fee. Bueno, wala ko igong oras kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang ug mapuhon na dire sa tuwang atulumanon pagihapon ang bagtingan sa katawhan mayong buntag kaninyong tanan.

Last na. Okay na? Sige.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig ng

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa kapsul nga bila-bila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit din sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love, unutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon.
7: Budbud o pipinka!
4: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni kanan?
8: Pwede ko. No. Bada.
4: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadiro.
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
4: Silang ko.
9: Di mo na ko checko. Pero bakas ni anak ko, gato na agad ka.
4: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunsa?
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: Hello. Ngayon ka lang, kumusta? Maying adlaw na tuntunan, maying buntag, maying kadlaw, maying gabiitanan, maying adlaw ninyo diha. Bueno, mga igalan niya sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano, maging uban, usap ka ninyo, uban ni Lloyd Gabiana. Alang sa itong drama karon, napansa nila pa, shoutout time! Shoutout ka tulad ni Eden Aranyas, Ray Horbuda, Father Roy Aspera sa Talisay, July Arlan Balili, Ryan Mapili da sa Valencia Negros Oriental, Manny Alberio Jr., Mel Bughao Kumpo, Brian Rabaya, Gladys Rivigan Cristal, Dijouts sa Kausapin. Niya si Arson Disinilia, Ronald Gaid, Divine Gonzalez, Romeo Medicillo, Zia Sira Sinchin, Mr. Per Enriquez, Manager Nilo Tadio. Ay, kainom sa taguan ka ng, ay, naman to akong kape, diribi. Ay, adara, ang Paragis, Bilabila Herbal Coffee. Ah, morang itaw ni magkapalagsik na kumisa sa akong kakapoy. May nalang ni naitay suporta ba? Pero lamigyan, suwayin ninyo mga igala. Okay, padayon ta. Atong mainumduman nga pag-abot ni Bugat sa ila uban si Lalat, dako ang kahikurat nila kay utumpag masaday ang bahay ni Bugat. Bisag usa ka pusti wakoy ni Barog. Mga dito na lang matog sa ilaos mangga. Unya sa lain bahin, gitanyagan sa atong bida nga si Jigo si Takla og kasal. Pero namaliba na babay kay gusto niining ilhun una pag-ayon nila ang usag-usa. Nanumpa na yun ang atong bira nga andam siya nga magpaabot. Char! Okay, yan ang pagkabuntag. May kalit nga nanuktok sa pultahan sa ilang insikwakang. Naingon din ni Nitabo. Yan ang nalisumpay ng atong sugilanon. Bod-bod o bibingka!
1: Siyaw dyan ang langgama. Siyaw! Patay! May balik maga si Don Arturo. Buking tayo niya!

Lagawa. Abi na kung si Don Arturo na. Ay, sa barangay man da ito. Nang lista kong pila membro sa pamilya matagparimay. Pero may bong lang ko. Na gani ayuda wa may abil lista. Mga jahilo. Biyaan tao na ka. Ha? Ah, muato na ko sumahan. Muobra na ko. Obra.

0: Usman Hercules. Ready na ba ang chopper o ang pilot niya si Captain Alan Malaran?
1: Kagaliha pang andam, Duraturo. Gani, tuwa na sa umahan si Captain Alan Malaran. Din, tuwa dito ang imong private helicopter.
0: Kinalang wato rin kita sa Northern Cebu. Dito sa Bugo. Ingon man sa mga silingang dapitini. Mag-aerial inspection kita. Pero sa ingon magkapahigayon na kita sa atong pagtabang.
1: Matuman, Duraturo.

0: Pagdali, Hercules. Ato na dayon si Captain Alan Malaran sa umahan. Aron makagikan din kita.
1: Oh, Duraturo, tanawa sa umahan.
0: Ngano?
1: Di ba mao magkarantawahan na ang usa sa gipangutan at kagabi?
0: Oh, bitaw, no?
1: Uy, mag-uuma di siya.
2: Kaya MC Kwekal, larangi sugon imo ng buyo.
0: Uy, Insik Wakang? Siya dahil si Insik Wakang?
1: Insik Wakang?
0: Mau ka na ang pangan, yagiingaw ni Jigo nga iyang igagaw.
1: Siya?
0: Kung mau, posibleng siya ang Insik Wakang nga anak ni Anhing Maria Makiling.
1: Bangag sa ilong.

0: Magkalimay di biro, maghapong nakayuko, di naman magkatayo, di naman magkaupo.
1: Insay kwakan!
0: Ah, Insay, nagpanawag sa landong kong... Ah! Akuroy!
1: Ikaw si Insay kwakan! Nga anak ni Anhing Maria Makiling, di ba?
0: Diloy!
2: Ayaw nila pabakak! Bistado ka lang, isikag, ha?
0: Ika'y nagugtingog, pero daot! Hercules, may pangan!
2: Yeah, matra! Don Arturo, milagaw kumagod!
1: Ay, dali na, Hercules! Nagdali kita!
2: Shush! Gawa! Ha? May araw ka sa akin!
1: Uy!
2: Trabaho.
0: Gitudlo man ko ni mo imong, ha? Gitudlo ni mo imong mata. Nya, gitudlo sab ko ni mo.
2: Watch out.
0: Yamat. Cibat mo. Balik. Magtiwas ta gisulya. Balik.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasinatian sir?
6: Patinuod lang yon ako, biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma. Nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra, haplas bila-bila. Tinood yun, ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Hinguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko, Andong, kanira yun akong jabiti. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa yun ang imong ibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko na kung ano sa kung ano, jabiti. Kanira, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod karon. Eh parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
7: Taga-asa?
8: Upper Limatok.
7: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
8: Dapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count. Atong paminawon ang iyang storya.
9: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuang yun nga nagyon sa ka-usaban.
7: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
9: 11.7.
7: Karon?
9: Karon, nagkuan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
7: Aning baba
9: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
4: Magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sumpay sa atong sugilanon.
2: Nga nung wa man to ni Musukbate, Donator. Murag booking naman kito siya.
1: Bay tukmang adlaw. Alin kaniya, Hercules? Unang taon na ang mas nanginahanglan. Ang mga apektado sa dakong linog. Ang mga sukbuanon.
2: Matuman, Donator.

0: Yuli umano na. Ato na, nagka-flyover na sila. Baya, no? Mamalik pa kayo sila si Don Arturo. Pero time para good. Kinsa may nakasulti lang? Ako si Injing Wakang. Ah, baya, baya, baya. Ang langgam tabihan ka ng may batong si kamaisan.
1: Ito, Juan. Ito, Juan. Adik,
0: adik, adik. Eh, tana. Nilipad na palayo.

0: Nakatubig ako din sa upo sa punuan sa mangga. Tungod sa kakakoy. Yun na. Ha? Huh? Ako na naging usa din, ha? Huh? Asa naman sa din kanahan nga Bogart? Bogart! Bogart!
1: May aral ko, Lord! Lord! Lord!
0: Oh! Naamagot ka na ibabaw sa lupi! Manguha kag butong!
1: Dili!
0: Nagusama na'y ka diha!
2: Gibuhat na ko akong kaugalingon! Aron kumuga!
0: Pag-ag sa ilong ni Mabugay! Tanaw diha ay!
2: Nga naman!
0: Dali ba? Duhula ko!
2: Kadiyot!
3: What's the matter? Huh? Anything I can do for you? You can do for me?
0: Basa ko. Ipa
2: tungo lang ko mo.
0: Ha? Basa ko.
2: Oh, asa ka sa lupi? Pagbuhat sa dito.
0: Hindi ko kabaw. Basa ko niya gutom pag yun.
2: Apin mo, ako, wag yun kong bati ka gutom. Wag yun kong bati ay duka. Di ko makatog. Wag yun kong matog gabi.
0: Ha? Huh? Nagtama siguro ka.
2: Masa magtawa naman ako? Adik!
0: Siya jud ba yak? Masuko gidayon ay?
4: Matana na yan!
2: Atagi ko sa mga pangan sa zodiac sign.
4: Zodiac sign?
2: Karabang sama sa Aries, Capricorn, Gemini, Cancer,
4: Diabetes!
2: Bangag sa ilong!
0: Ako na sab! Kinsay pinakakusog mo dagan sa tibuok kalibutan?
4: Snapchat!

0: takla. Ni akas kong kwarto. Ugilak ni mo ang putahan.
1: Diego.
0: Unsa imo tuyo?
1: Ikaw.
0: Unsa?
1: Pagaksa ko, Diego.
0: Higa ko, sumuko ko ni mo.
1: Pasagdi ko. Pasagdi ko, Diego.
0: Sige, pagayon lang.
1: Ginahan ka ba nga akong kisan?
0: Oh, ha?
1: Kiss ko, B. Kisisan ko. Bawsi ko ba?
0: Kadigit ko nga bilo. Tambis ka nagyong-yong sumang kahin mo. Mua-mua. Chok-chok.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Ay dati mga good sir, ka communication dili normal din nagdik atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit ito sa adlaw na mga gud ginatik na call sa diabetes ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko ibati na luot akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Ina-plusan ako, pag-a-plus na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting mangog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pud ko ni ginagmayra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibigtibos?
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain.
6: Sa yung bakwa galuak niya.
3: Sa turno, iyang gikalipay ang

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.
2: 106.7 Radyo Bagting.

0: kalibutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagdingan. Nagpaminaw kamo sa lanon sa bagdingan.
1: Kabagting kabalkadas, may buntag na itong tanahan ining adlaw nga Lunes, May 29 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Say magdahom nga maabtan mata ni mga panahuna, mga kabagting kabalkadas, nga talitapos na usab ang bulan sa Hunyo, tuig 2026. May buntag, kutob sa mga nang mata o sayo, sa mga karun palang pod ning mata, o gaguban kay unya padapit, kay naginuton pang naginuton pang pila ka minuto sa ilang alarm. Ay, kumpiyansa. Isang importante mga kabagting ng kabalkadas, laina usab nga adlaw, laina usab nga hugna sa pagpasalamat. Sa kaitasan, gamikan kay kita ang pabiling naginhawa. Sige, niyatong nga mga nagbiyahe nining oras sa usap, magpabiling maampingon ha. Ayaw kay mo palabig kumpiyansa. Meron nga diin sa kanunay tunhay ug hapsa inyuhang pagbiyahe. Pagmaniho mga nagganiang sektor sa katilingban diha may buntag usab. Mga sayo kaayo mga negosyante, mga magpapatigayon, mga trabahante. Sakit na usap nga itong mga mag-uuma. Basta kita ng sektor ang ugding bantay sa kahapsa ug kalinaw. Kanatong tanan, maayong buntag. Oga diin bisan pa man tuod oga ang atong kahimtang slakad sa panahon. Kanunay nga nag-usab-usab pero mas importante nga atong mga tinguha sa kinabuhi magpadayon. Sa ngalan sa ginatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Diin kami mutunol usab sa mga balita gikan sa technical team, lahos na nga ato sa mga bagting reporters. Oga diin na kami ang makiguban kaninyo taman alas 6 ang taknas buntag sa lanog sa bagtingan. Na naniatas ang aing sayran ni ining buntag ang mga kabagting o kabalkadas uluhan sa mga balita. Ang itong sayran karong higayon na.
0: BBC Headlines.
1: Mag-uuma angol human gipusil dito sa lungsod sa Marcos sa tubig sa Buanga dalso. Headlines sa ligid sa sakinan kalit nga nibuto og natangtang kasugat gusbat dito sa lungsod sa Kumalara. Nagkaon pang headlines 1,000 ba kani o milyon? Bisumurag milyon ko ron eh. Palayogo niya kong butang aninas. Sa smuggled nga sigarilyo na palgan dito sa Puliyagan, paga di Anset eh. Samtang sa Pikas Bahin, duha patay. Sa ambush sa Lano del Sur, lakip ang sundalo ng taga Mulave. Mga KA members nakalingkawas. Kadugang pang headline, samahan patay, samtang asawa o ganak nakalingkawas sumalgi pusil sa riding in tandem sa Maguindanao del Sur. Usa patay usab, usa ka minor ni edad angol sa pagpamusil sa Zamboanga City. Ayon pang mga balita, lalaki sikop sa pagkupot og armas de fuego sa lungsod sa Domingan. Lakip na usab nini aman pa mga balita, LPA padayong gimonitor sa pag-asa og illegal drugs og armas na sakmit sa mga otoridad sa Ramon na magsaysay suspect balog na sa bilangguan. Ayon man ang update gikan sa market unya mga kabagting o kabalkadas nga itong pag-asayran din itong pagpanaguban lanog sa bagtingan o mga balita gikan sa BBC News Center. Alas 5, Jess na, Usbagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol.
2: 106.3 Radio Bagbagting.
1: Nandito maglangay kay ginahanglan atong mahibal-an unang update sa kahimtang salakat sa panahon kay duna na say low pressure area nga padayong gimonitor sa pag-asa. E na to ang pag-asayran ang lintunganay o detalye sa maong balita ni Bagting 17 Florence Alfima.
0: BBC Weather Update.
3: Ani na ang update sa lakad sa panahon na karong buntaga gumikan kay aduna paghapoy kalit nga mga pag-ulan nga masinatian ang pipila ka bahin sa nasud linungdan nga magatawhan dili angayan nga magkumpiyansa tungod kay aduna presensya ni LPA kon low pressure area ang padayon karon nga gibantayan sa pag-asa. Sa kasamtangan, anakinis sa Gilayon nga 495 kilometros sa may sidlakang bahin sa Surigao City, Surigao del Sur. Ang nasangpita nga LPA makapiktar kini sa mga lugar sama sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Lakip na Oriental, Mindoro, Marinduque o Grumblon. Gawa sa mga masinatian nga kalit nga pagbundak sa ulan aduna pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan nga namnimuyo sa nasangpit nga mga lugar. Samtang ang pipila ka bahin sa Mimarupa apektado sa kini sa habagat nga dili hinungdan nga dili sa niluwas sa pagbundak sa ulan. Ang nahibiling bahin sa nasud labi na diri sa Zamboanga Peninsula aduna paghapon kitay masinatian nga pagbundak sa ulan. Panahon sa hapon or kagabihon, kinigumikan usab sa presensya ni localized thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga gawas nga dunay madag-umon nga kawanangan o kalit nga pagbundak sa ulan, adunay usay pagpanalugdog nga masatintian sa pipila ka makatawhan sa Zamboanga Peninsula o inungdan usab nga nagpasidaan kini nga mag-amping sa kanunay sa mga posibilidad nga masinatiang mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin, hunas og taos pagadian 7 karong adlaw, alas sa 5:17 karong buntag, 1.8 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas unyang alas 12:04 ang takna sa udto, 0.0 meter ang giladmon sa tubig, og subling mutaob sa 6:08 ang takna sa gabi, 1.4 meter ang giladmon sa tubig, subling muhunas pag alas 11:37 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Lawaman mo subang ang adlaw alas 5:32 sa buntag og musalop kini pagkaalasay sa 6 ang takna sa gabi. Mo kani update sa lakat sa panahon bagting 17 Florence sa FEMA sa Balep M og Radyo Bagting. 106.3
1: Radyo Bagting. Salamat sa mga update sa kahimtang sarakat sa panahon, mga kabagting o kabalkadas. Kinahanglan yun gihapon tang magmaampingon sa itong mga lakaw, mga tinguha nining adlawa ha. Ay magkumpiyansa gumikan kaya mga pag-ulan-ulan nga itong masinatian. Aduna gayoy kausaban o ang mga payong. Itong mga estudyante, ayaw yun ninyo galimti o mga kapote. I-check yun na dayon kaya aron nga diin makita kung ugaling nadala ba. Kaya aron nga dili mintaw magkahumud-humud nga murag mga piso. Delikado mga kabagting o kabalkada. Aron nga lagsik kanuna inyo mga kabataan. Nga gawas ni ana is layo sa mga balatian. Bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa labutan. Siyempre, una mga kabagting o kabalkadas, bitamina aron mabatukan pagkamalintanon sa mga bataon o maedad na. Ligoon pag ginapanglawas, Vitron Vitamins Plus Iron. Dili lang pwede pang estudyante, pwede sab nga tos mga puya. Kay 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga naginad, 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Alang sa 13 anyos, pataas. Pinas nanay si tatay, aniag si lolo, si lola. Vitron Vitamins Plus Iron, kini ang ginama sa RSV Trading, FDA approved. Mapalit kini sa mga butika o pharmacia sa inyong mga lugar. O na inyong partner karon. Inyong mga kabataan, dugan, gawas nga na doon ay vitamins sa inyong mga kanakan, giyahi gayod, tinud-anay nga pag-giya, aron di musimang ugdalan. 5:15, kabagting o kabalkadas, dugang pa nga mga balita, tabok ta. Hindi na ta magsugod na ta sa mga nagpanghitabo sa mga nanglabay nga mga gutlo, mga kabagting o kabalkadas, doon ay uban ini follow-up reports. Og kini ang may kalabutan niining usak giingong amahan nga nakabsan sa kinabuhi dayon samtang asawa og anak nakalingkawa suman gipusil sa riding in tandem dito sa Maguindanao del Sur. And ang mga round up na sa mga balita og kasayuran gikan sa nagkadaiya nga mga rehiyon og mabati lamang din sa lanog sa Bagting. Ano niyang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
4: BBC Live Report. Patay ang usa ka amahan human gipusil sa wala mailing riding in tandem suspect samtang nagsakay sa tricycle uban sa iyang asawa og 6 anyos nga anak sa National Highway Pagalungan Maguindanao del Sur niadtong Sabado sa hapon, Hunyo 27, 2026. Ang biktima gilang nga si Abdul Hamid Hussein, residente sa Sitio 5, Barangay Kudal, Pagalungan. Sumala sa initial nga investigasyon gikan ang pamilya na malit sa Pikit North, Cotabato, diyang pauli na sila sa ilang balay kalit lamang sila ang gipusil sa mga armadong lalaki nga nagsakay og motorsiklo nakaangkon og daghang samad pinusilan si Hussein nga mahinungdan sa iyang hinanaling kamatayon samtang nakalingkawas sa mong insidente ang iyang asawa og anak. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspect og matino ang motibo sa mga krimen. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa BLFM og Radio Bagding.
1: O ito yung mga natalagikan sa mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkadas. In kini ang padayon nga ato ang gisundan usab ay maka-update sa sunod ng mga pag-uban-uban reskanginan mga kabagting o kabalkadas, especially in town. Doon ay mga pamilyang nahitabo kay kung ugaling na intimano pa silang tanan mga hurot. Gani kay doon ang pag-inabilin sa pamilya kabagting o kabalkadas. Huwag ita ng hinaot na ng mga inunanin ng mga sitwasyon. No? Kung mahimo lamang gayon. Kung sa gikay rason kung anong mihitsangpot nga to sa pagpamanhig at to sa maong pamilya. Alas 5:17 ang dugang pa nga mga balita usab nga itong pagasairan abot usab ni ini tabok ta kung gikan ba to sa silingan nga mga lukanang lalawigan o rehiyon nan direta balik ta diri sa tuang area sa Zamboanga del Sur. Ini may kalabtanan sa accomplishment sa mga otoridad kay lalaki na sakote or nasikop sa pagkupot og armas de fuego dito sa lungsod sa Dumingag. Ang detalye sa report pinagi ni Daryl Ayaay Bagting 27.
5: BBC Live Report.
6: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga residente sa Dumingag atol sa pagpatuman sa usa ka search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 nato alas 3:20 sa kadlawon Hunyo 27, 2026 dito sa Proc 5 Barangay Lower Timonan Dumingag. Ang operasyon gipaygayon sa mga personnel sa Dumingag MPS inabagan sa 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 pinasikan sa search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulawi Zamboanga del Sur nga gipitsahan og Hunyo 26, 2026. Nasakmit sa mga operasyon ang usa ka STIH kalibre 45 nga pistola, usa ka magasin nga kalibre 45 nga pistola ug upat ka buhi nga bala. Ang suspek o mga nakumpiskang ebidensya gidala na ngadto sa Dumingag Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug pagpasaka sa tukmang kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.7 accomplishment kadto sa mga otoridad tabok tangan ni sa lungsod paghihapon nga sakop sa Zamboanga del Sur sa Kumalarang. Follow up kini nga maong nga natala gumikan kay ligid sa sakyanan kalit nga ni buto og natangtang kasugat gusbat dito sa Kumalarang. Taon ko manang inganani nga mga panghitabo ba di gyud nato mapugngan. Pero kinahanglan nga magpabilin paghihapon makalmahon og maampingon mga drivers nga naglatas kadalanan ha og magpaniid. Garon nga siguro gyud nga kondisyon ng sakyanan aron malikayan ang mga posibleng mga panghitabo sa unahan. Anitas detalye sa report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
5: BBC Live Report.
7: Disgrasya ang gidangatan human mibuto og natangtang ang ligid sa usa ka truck nga naglatas dito sa National Highway sa Purok 1 Mali ga Barangay Poblasyon Kumalarang Zamboanga del Sur alas 7:40 sa gabi niadtong Hunyo 27, 2026. Sa imbestigasyon nasuta nga nagbiyahe sa National Highway ang usa ka pula nga flatbed truck nga gimaneho sa 32 anyos nga residente sa Valencia Bukidnon sa dihang kalit mibuto og natangtang ang usa sa mga ligid niini. Ang natangtang natangtang nga ligid miigo sa kasugat nga puti nga Toyota Fortuner nga gimaneho sa 25 anyos nga babayi, residente sa Isabela City, Basilan, hinungdan siya kadaot sa tubangang bumper sa sakyanan. Maayo na lamang ug walay naangol sa duha ka mga driver. Samtang ang mga sakyanang nalambigit sa insidente, gidala nga doon sa Kumalarang Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon. Sa katapusan, nagkasabot ang duha ka partido nga husayo na lamang sa malinawon nga paagi ang nahitabong insidente. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting
1: 106.7 FM. Bahin pa lamang kadto sa mga balita mga kabagting o kabalkada sa itong pagbalik. Daghan pa mga angay sayra na to dinis itong pagbanaguban. Lanog sa Bagtingan, oras alas 5.21 na.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
16: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man nam nato akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
15: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.6 Alas 5:27 na kabagting og kabalkada sa balik na din sa tuang pagpinaguban kay atong itunod sa ang dugang hugna sa mga balita og impormasyon. Ano na pagyapoy kalabtanan ng katawan sa dakbayan og lalawigan og kanait nga mga dapit sa mga kabagting og kabalkadas. Uban usab sa pag-awhag sa buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office na sa Bongga Peninsula nga nagapahimangno sa katawhan sa publiko labi pa sa mga mag-uuma. Ano na may mga reklamo diha sa sugestyon tinguhang ipaambit ngadto kanila aron nga mas manindot pa ang ilang pagpangalagad ngadto sa publiko. Ani ang ilang mga pamaaging gitanyag, una isumite imong reklamo, ikaduha i-acknowledge na susihon na ngadto niya sa usa ngadto nas duha ka adlaw dayon aksyonan gilayon ang imong reklamo og ang ikaapat nga step pagsulbad sa problema og pagkalima close out sa reklamo. Aron makapadangat po sa inyong reklamo, simple ra, ipadangat na dito silang Facebook page sa Nia Zamboga Peninsula. O di ba ka, i-email nga to sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka, inyong i-text or itawag ba ka nga to sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. O di ba ka, sa ilang telephone number nga 062, area code ni 947-4014. O di ba ka, sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph. Na ang inyo ang padalaan ha, aron nga diin makapadangat mo na may ireklamo kay nabuhang niya wajud aksyon ni okay dirigid gihapon o basta kay may kalabtanan sa services sa niya. Alas 5:29 na, sige plastar. Kaya na ito sa ikaduhang bahin sa atong pagturol sa mga balita o kasayuran. Iaunahon na ito mga natalagikan sa lungsod sa Margos sa tubig sa Buanga del Sur. Ining may kalabtanan sa sakamag-umang angol human nga gipusil dito sa mong lungsod. Ang detalyes balita na nakastandby na sa bagting 28 Kimberly Namuag.
19: BBC Live Report.
7: Angol ang usa ka mag-uuma human gipusil dito sa Purok Palmera, Barangay Igat, Island, Bargo sa tubig, Zamboanga del Sur. Alas 7:35 sa gabi niya dong Hunyo 27, 2026. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga nag-andam og pagkaon ang 48 anyos nga biktima sulod sa iyang puloy-anan sa dihang gipusil siya kaduha sa likod nga bahin. Sa usa ka 31 anyos nga mananagat og residente usab sa Bargo sa tubig gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Human sa pagpamusil, midagan dayon ang suspek padulong sa wala mailhing direksyon. Positibo usab nga giila sa usa ka eyewitness ang maong suspek. Sa dugang imbestigasyon, nasutang adunay konfrontasyon nga nahitabo tali sa suspek og biktima kabahin sa wala mabayring utang nga gituohang maoy motibo sa pagpamusil. Padayon karon ang manhunt operation sa Bargo sa Tubig Municipal Police Station aron madagpan dayon ang suspek samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon kalabot sa maong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Agay, delikado. Mao manggaling mga kabagting o kabalkada sa ngawa na bayring utang. Pero unsa man po ay kadako para kinahanglang nga maabot nga ito sa pagpamusil. Napamanggaling ba nga parte ng dagkua pero wa pa mangit gihapon ni sangpot nga ito sa pagpamusil. Ay nako, sa manghinaot sa lawong pagyud nga imbestigasyon labot sa maong nga panghitabo aron masuta kuno sa pagidang ugat hinungdan og mao ba gid to mga kabagting og kabulkada sa mga taganod sa justisya ang biktima. Dugang pang mga balita gikan usab sa Zamboanga City og kini ang nakalap nga mga impormasyon. Ibagting 29, Cheryl Unyotli Razan, usa patay, usa ka minor di edad ang angol sa pagpamusil dito sa mong syudad. Aniah ang detalye.
19: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka lalaki samtang angol ang minor di edad human gipusil pasado alas 10 sa gabi niya dong Sabado sa Sitio Tabok, Barangay Bulong, Zamboanga City. Nailhan ang biktimang namatay nga si alias Didi samtang ang angol usa ka 15 anyos din managsama kining residente sa Sitio Pitas na hisgutang barangay. Sa initial nga imbestigasyon ng sayran nga kining mga biktima gikan ginis barangay Sanggali og Paingon unta ginis silang Pinoy anan dihang kalit lamang silang gibanhigan sa wala mailhing mga suspek. Sumalas mga saksi nakadungog sila og sunod-sunod nga buto sa armas og ilang nakit-an ang duha ka biktima nga nagboyod sa daplin sa dalan nga adunay igo pinusilan og nagkadugo. Dali nga gidala ang minor di edad sa balay tambalanan samtang ang biktimang si Didi gideklarang dead on the spot. Dayon karon ang lawom nga imbestigasyon sa mga awtoridad aron matino ang motibo og mailhan ang mga responsable sa mga krimen. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.7 sa pikasbahin sa mga impormasyon kundi dito sa Buanga City tabok ta din is Pagadi and City gamikan kay adunay minilyon nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga palgan sa Barangay Puluyagan sakop din is Pagadi an. Ania ang follow-up report gikan ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
19: BBC Live Report.
7: Nasakmit sa kapulisan ang gibanabana ng 1.14 milyon nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa usa ka sagbutan sa Purok Baybay 1, Barangay Puluyagan, Pagadi and City alas 11:23 sa gabi ni adtong Hunyo 27, 2026. Sa pag-abot sa mga kapulisan sa maong lugar, ilang nadiskobrehan na ang 20 nga master cases sa giingong antak cigarettes sa tag-as ng mga sagbot na tabunan na adunay gibanabana ng kantidad nga moabot sa 1,146,000. Sa initial ng inspeksyon, nasutang ang walay BIR stamps o graphic health warnings sa mga pakete sa sigarilyo. Gihimo dayon sa kapulisan ng hustong dokumentasyon, inventory o pagsiguro sa mga ebidensya alang sa safekeeping. Nagpadayon pa usab karon ng investigasyon na samtang nakikoordinar na usab ang kapulisan sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon sa mga nagkuhang sigarilyo. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
19: 106.7 Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
1: Oras alas 5.35 na mga kabagting o kabalkada. So, accomplishment ka ito sa mga sigarilyo o diin na padayon paghihapong mapasalamato no sab no sa padayon nga gihimong operasyon sa itong mga otoridad o ban no sab ang pagpakigdugtong ito sa mga tipsters. So, itong mga padayon nga naghatag o impormasyon ito sa itong otoridad. Daron nga diin na inanay nga kinibitang mapakgang ang mga illegal nga mga kahimuan na dinhi sa atong dapit o sa bisan ng asang dapit mabot sa Sibya sa Radyo Bagting o Bella Fan. Ito ginamatag o update mga kabagting o kabulkada. Samtang sa pikasbahin, ang subok nga palandungon, gumikan kay duha patay sa ambush sa Lano del Sur. Lakip niini ang sundalo nga taga Mulave. Mga kaa nakalingkawas. Ang detalye sa report, Ibagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
20: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka sundalo ug usa ka sibilyan nga babae samtang driver samdan human giambusan sa wala pa mailing pulo ka mga armadong mga lalaki ang convoy sa Philippine Army o CAFGO Active Auxiliary Concaa sa Barangay Lamin Malabang Lanao del Sur alas 5 sa hapon niadtong Sabado Hunyo 27, 2026 ang mga namatay gilang si Sergeant Jason Castro aktibong sundalo nga sakop sa 64th Infantry Knights Battalion Philippine Army nga taga Mulave Zamboanga del Sur og si Hapipa Saripada Makadato 23 anyos usa ka sibilyan nga gingong naigo sa ulo pinaagi sa saag nga bala samtang nagsakay sa payong-payong paingon pauli sa ilang panimalay na ang ulusab ang driver sa convoy samtang luwas ang laing 5 kakaa o iskaa nga kauban sa sakyanan padayon ang hot force operation og investigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa maong ambush. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
1: 106.6 Mga pahasubo nga dos pamilya nagbangutan na labot sa ginangatan sa nasangpit ng mga sundalo mga kabagting o kabalkada. O ingon man tabuktang nga to sa balita usab mga nakalap bagikan ni Bagting 17 Florence sa FEMA may kalabtanan ining illegal nga drugs ug armas na sakmit sa mga otoridad dinha sa Ramon Magsaysay ng distrito ni Zamboanga del Sur ha. O gingon man na suspect na balhog na sa bilangguan. Ang detalye sa maong balita atong sayran.
20: BBC Live Report.
3: Malamposon nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 58 anyos nga individual lahuman kini nga nakuhaan og usa ka dakong pakita sa gigatahapang shabu ug lakip na usab ang giingon ng 45 nga pistola ato sa gipahigayon nga manhat operation na particularmente sa purok sa 11 barangay poblasyon na Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur ang nasangpit nga wala pangalang individual kini ang nadakpan pinagi usab sinusang operasyon sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station uban ang uban pang hutong sa kapulisan gawas diay sa usa ka dakong pakete sa gigatahapang shabu adunay pay lain nga 5 kagagmayng pakete sa gigatahapang shabu usab nga nasakpit sa nasangpit nga individual og ang buhing bala sa 45 nga pistola nga mukabat sa 8 ka buok sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station og nagpaabot na lamang stokmang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence Fima sa Bell FM o Radyo Bagting
1: 106.2 Nagkasalamat sa buong mga kasayuran nagikan kadto sa report ang accomplishment sa mga otoridad ni Bagting 17 din sa lungsod sa Ramon Magsaysay. Samtang sa pikasbahin kining ato ang tulumanon gipaluyhan kini sa said liniment epektibo kining ihaplos sa mga pamaol piang panuhot katol-katol sa panit tubag-ubag sakit sa ngipon o gabisa na gani ang sakit sa tiyan pinakas lamok o mga lalang mananap apil na niini ka ng mga lamok pwede po nang ihaplos sa rodigid makaduol ng mga lamok umikin kayo ang said liniment na mapanapamatudaan ng epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment, minutos lang wag tang tanang balatian tungkol kay ang said liniment ang ginama kini sa said pharma. Sa di pa pata mag-commercial break mga kabagting o kabalkadas, diin na gilauman nga adunay mahitabo mga kabagting og kabalkadas o resulta na sa investigasyon sa nadtong nga mga kita bitong player diin nakabsan sa kinabuhi og diin wala di gilayon gipahibalo ni kaning Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa pamunuan sa Ateneo de Manila University ang pagkalumos sa duha ka mga magdudula sa gipahigayong team building activity sa Dipakulaw Aurora ni atong Hunyo 8. Kita magkumpiyensa sa team building. Sigon pa sa Interior and Local Government Secretary nga si John Vic Rimulya nga niabot pag-usa nga tunas duha ka oras ay na porma o diin gipahibalo nga to sa Ateneo President si Father Roberto Yap o ang Athletic Director nga si M. Fernandez sa kamatayon nila ni Rene Bater Bonia o ni Divine Adeli. Og matud pa ni Rimulya nga ang kanhing team manager nga si Christopher Ipo Kimpo ang nagpahibalo sa ADA MU sa insidente la og dili matud pa si Baldwin. Igawas usab sa investigasyon nga wala matud pa gipahibalo sa Athletics Department ang mga aktibidad sa basketball team. Wala usab matud pa gisumiting sulat nga di naghangyo abiso labot sa mga team activity. Samtang gibutyag sa Criminal Investigation and Detection Group si IDG nga nagpakita sumala pa og mga pagbaso si Baldwin nga diin si Demi pailalom kini sa investigasyon. Diin nakatulo pang luha niini og sa kaning coach sa dihang gipangutana kung kanus alamang nahanaw ang duha ka mga magdudula. Nauna nang girekomendar sa CIDG ang pagpasakag kaso sa pagsupak sa Anti-Hazing Act. Bato kang Baldwin og napulo pa ka mga miyembro sa coaching staff labot sa pagkamatay sa duha ka mga student athlete. Wala po sa naghatag og pamahayag si Baldwin og ang Ateneo de Manila University labot sa rekomendasyon sa CIDG. Oras sa alas 5:42 na.
2: 106.7 June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
21: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
22: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
21: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
22: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
21: Opo, tapos?
22: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
21: Wow!
22: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
23: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
25: Cellphone Plus Gold.
26: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
25: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
27: Mapalit sa mga butika.
0: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
8: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
9: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
10: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
9: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha agad akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha agad ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
10: Gusto ba yung iba tiyo sakit mong hawak na?
9: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
10: pa murag magpangita na ka?
9: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong gibati gito. Wala gito siya.
10: So karon gimintin na lang nyo?
9: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
8: Dusa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
27: Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.

0: 106.7.
1: Rádio Bagbaquim.
2: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
3: Ayan na nato si katalong bahin sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan paghihapon kay naka-standby ng update o sabgikan sa merkado. Amo po ni ito ang giya ni ito mga mamalitay nga dili taga-deris pagadian o di ba kagadtong mga taga-pagadian. Tungod ka ang mga presyo sa bulad. Na itong itunol gibitaw, taon-taon na puntang mga nagka-presyo o bulad. O niya ang bulad nga ito ang makita karon na doon ay nagkadaiya nga mga na bitong presyo nga inyong mamahimong basihan sa inyong pagpangumpra. Pwedeng pang tindahan, pwedeng pang uban pang matang negosyo, pwede pod ka ng pangkonsumo. Na may mga 500 pesos below, makapalit na musdami ang bulad res pagadian. Atong sairan ko na tagpila o diin na unsa kagwapa mga bulad ginakaroon o gahani karon si Bagting 27 Daryl Ayaay sa presyo sa mga bulad. Dinis pagadian. Good morning, Yang!
4: BDC Market Report.
5: Yes, Bagting, this is I. Mayong buntag, diha ka ni mo. Gilabi na sa mga suking tig paminaw. Live kita dere karon sa merkado publiko, particular sa may bularan nga bahin. Ni mga orasa, ato ito no lang kasantang ang presyo sa bulad. Karon atong sairan, balot po 160 ang kilo, balot to 40 ang kilo, lupoy tabang 160, mol 320, katambang 280, tridsal 160, kasig 160, bangus 220, anopen 320, tanluran 280, swasid 240, silo 180, sigarilyo 150, tayapad 200, ubod 350, gisaw 240, indangan 200, sapsap 160, putian 340, tangge 300, panda 1-240, pusit 1,000 ang kilo, dilis 800 sab ang kilo, bulinaw 80 ang gramo, 800 ang kilo, o ang boneless nga danggit, 120 per gram o 1,200 ang kilo. Mao kato ang kasantangan presyo sa bulad dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Katayaay sa Belasem o Radyo Bagting.
3: Ayan mga kabagting o kabulkada, mao ito yung mga presyo ng inyong kapilian ha. Diin kini ang gikan diha sa may sudgabahin sa merkado publiko sa Pagadian City. Marang ikapanghamog rigid po damo din sa Pagadian City nga diin ang namian o mga bulad o diin inyong mapalit din sa syudad sa Pagadian. Nang sige go na. Okay, bisan pa man to dog dunay mga gibahuan pero lami magid gayo gihapon ning bulan. Pero sa muang hilig og bulan, kami nalay muli kay gumikan kay basin niya og mag magtikwana, maglakaw, magtakiang. Baka magtigog kabalkadas pero hinahinay lang ha. Lami ni siya pero hinahinay lang sad. Ay kay pagpalabi. Okay, alas 5:52 din sa itong pagpanaguban si Biaan sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon. Mati mga presyo sa gikan kadto sa merkado. Samtang sa pikas bahin. Ato lang ning ipadangat na kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Although dili ni siya sa Isabela province nga to ang dapit. Kung dili dito ni siya sa Ilagan City, Isabela. Gumikan kay sila ang nakakuha sa perpektong marka sa DILG Fiscal Audit mga kabagting o kabalkadas makaingitag amazing, perfect yun. Inaangkon sa Isabela ang talagsaon nga clean sweep gayon ganang wagi touch sa perfect yung pagka hanuya kayo. Ang kadaugan gumikan sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment sa Department of Interior and Local Government DILG Human nga ni Pasar ang tanang 38 ka local government units niini sa pag kanibitong gihimong paggrado og pagdumala sa pundo niini dinaagi sa DILG din nakakuha og 100% nga marka ang nasangpit nga kagamhan ng panlalawigan kauban ang 37 ka mga lungsod human nga human niini nga matubag ang mga batakang panginahanglanon. Og responsibilidad sa panalapi, transparency, saktong paggamit sa pondong sa katawhan, og pagsunod sa mga kinahanglanong financial disclosure. Ikipakita sa resulta ang ligon nga sistema sa pangagamhanan og pagdumala sa panalapi sa Isabela City, kundiin na pamatud-an sa tanan ng mga LGUs ang katakus sa hapsay nga paggamit o gaingon man na pag-atiman o pagdumala sa pundo sa publiko. Ibotsyag ni Governor Rodito Albano nga usa kini ka kadaugan nga bunga sa pagtinabangay sa mga lokal nga opisyal, mga kawani o kagamhanan aron mapabilin ang ning malig-on o gigman na seryoso o responsableng pagpangalangan nga dos publiko. Ang perpektong marka ang nagpamatuod nga padayon ang pagpaningkamot nga palig-unon ang financial management o nagmasaligon ang katawhan sa kagamhanan. Nagdugang pa kini sa pag-ila sa nasangpit nga lalawigan, isip pa usa ka beses lamang o dili lang usa ka beses nga gihimo sa Seal of Good Local Governance sa DILG. Itong 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, mikan kay hapsay nga ginumala ang panalapi, transparency, pag-andam sa panahon nga dunay mga katalagman o paghatod sa mga batakang serbisyo ngadto sa publiko. Wow, kayo lang dapat no, dito sa Ilagan City, kadto mga dili Iligan, kundi Ilagan City, Isabela, Philippines, the corn capital of the Philippines. Anang makakuan kay maka-inspired gayo mga kabagtingog kabulkadas kung adunay mga lugar nga diin na hamis kayo marka. Why touch sa pasang-pasa talaga. Kanang pasado kayo. O gadiin na tumo diri naman punta des pagi di City 9 ba. Naman tayo mga areas nga nakakuha ta og kining at least naa gihapon no. Gana bitaw ang gitawag na to gadoon ay pagbantimbang-timbang balanse sa pagpahiluna sa mga programa at proyekto labi pa din is pagadian. Posible usab nga makabaton og pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod. Naiining si Manaha atubang kini sa bagong tensyon nga nahitabo sa tunga-tungang bahin sa Sidlakan. Diin na base sa oil industry sources ang presyo sa diesel mamahimong muuminto nga to sa usa or piso kada litro. Mamahimong usab nga to pang madungagan og hantos sa 2 pesos kada litro ang presyo sa gasolina. Ang nasangpit nga pagbanabana atubang kini sa subli nga pag-atake sa Estados Unidos sa Iran. Isip tubag sa usa ka Iranian drone strike sa usa ka cargo ship sa Strait of Hormuz. Ay nako. Una nang nakabaton og big time price rollback nitong nakalabay nga semana atubang kini sa pagpirma sa ceasefire agreement sa mga nasangpit nga nasod. Ang final nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod ang sagad matud pa ipahibalo sa adlawng Lunes og ipatuman usab pagkaugma adlawng Martes. Sure na sad ko magpuno na sang linya ani sa mga gasolinahan unya or karong adlawa tamo nunyang hapon unyang gabi eh. Na sige pay musli kay dunar bay usbaw nga piso og dos sa presyos gasolina og adunay piso usab ang kada litro niining matudpas diesel. Na sige, padayon mo sa inyo ang pagpaningkamot og tinguhan diha nga makapatubil mo og sayo-sayo mga kabagting og kabalkadas kay aron nga diin ugma Martes patuman na sad ang pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo kay wa gyud ni saler ug ning kuan ra pila ra gyud pod ka adlaw gutlo ang ceasefire og nibalik na sad ang ilang mga pag-alboroto sila mga panghuna-huna o kasing-kasing. Sa mga naa dito sa Iran o sa US mga kabagting o kabalkadas. Lagi nga itong mga kabagting o kabalkadas sa mga produkto usab niya itong mga nangita o Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil. Bisa na gani ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o ang Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Lakip na nini ang Clear Skin Herbal Soap o Cease the Pain. Kaya mga produkto na nga iya sa Santon, nga diin na produkto sa Yes to Health niya. Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, naana sila sa may Pulmonis Building at bang sa Gate 11 sa Santa Lucia, Pagadian City, para kamodiha ang makapangita sa mga produkto. Okay na mga kabagting o kabalkadas, muhatag na ito sa resulta be. Meron nga di madilatan ang mga resulta, 770 ang resulta.

0: Sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar. Nag-EAT na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Alas 6 sa 8 natong oras sa Kabagdig Kabalgada sa kaninyong tanan maing buntag. Dere sa tuwang welcome sa programa ang Bagtigan sa Katawhan. Adlaw karon nga Lunes, sa pitsa 29 sa buwan sa Hunyo to 2026 Kabagdig Kabalgada sa Stadyon Dalias Panahon. No, mo goodbye na tahapit sa buwan sa Hunyo Kabagdig Kabalgada sa mutabok na ta sa buwan sa Hulyo. O ganun yung danan, mga suki na mong digpaminaw sa kahanginan, dali sa DXC 106.3 ang Bell FM. O diba ka sa DXB 756, Radyo Bagting, Kabagting Kabulkadas, good morning kaninyong tanan. Sa maganunay, welcome sa ito ang pag-panag-uban na mga tag-adlaw nga Lunes, painguna sa adlaw nga Biyernes. No, sa kauras nga tulumanon Kabagdig Kabalgadas aron sa paghisgot sa mga hisgutan nga diin kitang tanan ang angayan nga masayod. Alato sa kumustahon ang atong mga mag-uuma, mga mananagat, mga malakip na usab, mga drivers karong mga orasa. O ingon man Kabagdig Kabalgadas at wapong sa timbayahon o gamayong buntag ang atong mga empleyado sa gobyerno. Hala sige, ato na lihok nagsayo aron na Kabagdig Kabalgadas nga unsa man aron nga dili mo mga late kay flag racing karon, di ba? Flag racing karon Kabagdig Kabalgadas kay Lunes man, so mauna nga hala sige sayo na mo gabangon, sayo na mo paghikay dihang dapita aron Kabagdig Kabalgadas nga dili mo mga late sa inyohang trabahoan. Oh, kay Lunes kayo. Mga estudyante usab, sige na, lihok na usab. Kaya aron na Kabagdig Kabalgadas nga madilipod mo mga late sa inyohang klase, no? Kaya lisod pod kayo mga late mo Kabagdig Kabalgadas nga unang adlaw semana. Magpalihi kunbaga. Anyway, good morning. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o dibagka ang mga katuyuan, pwede mong mapalangat sa inyong text line 0938-2077-614. At ang usbon Kabagdig Kabalgada sa 0938-2077-614. Mga ito ang text line number alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o dibagka ang mga katuyuan. Kung galing Kabagdig Kabalgadas, aduna mo yung mga gustong ipadangat diri sa tuang tulumanon sa tuang ang bagtingan sa katauhan na. Bilas yung isgutanan, karong buntaga Kabagdig Kabalgadas, kinibitaw nga nindot niya siya nga balita o ang PhilHealth magpagawas matutpa o ganasa 400 billion pesos nga pundo arlang sa mga benepisyo nini karong tuiga. Unsa ka ni siya nga kining atuang at palapdan ni karon, no, kung unsay mga benepisyo nga pwede nga ma-avail ni Kabagdig Kabalgadas o galakip daw sab niini, kinibitaw nga angayan rapod oy nga ang PhilHealth aduna gayoy mga sakto nga programa nga implementar or ipatuman aron pud makapahimulos tong mga ilahang nga miyembro, no, nga katubang wala nang landig sa balay tambalanan. Dahil pagkahuman kay may na lang ba, doon na yung mga benepisyo nga makuha Kabagdig Kabalgadas, di ba? Pinagi sa mga maintenance man lang, or uban pang mga services nga pwede nga ma-avail nga kining i-hapak or gamiton ang PhilHealth Kabagdig Kabalgadas, no? Sa tuwan ng usa sa tuwang tapiko karon is mao kining pundo nga nasa 400 billion matud pa nga ilang ipagawas karon tuiga. O ingon man, Kabagdig Kabalgadas, kagahapong adlawa, good morning di ay sa tuang punong barangay di sa barangay Tiguma, sa punong barangay Sir March Tampos, no? Matod na diin na usa sa mga nagmalampuson kagahapon na ang gipahigayon nga kinibitawang libreng kapon sa Iro ug Iring, no? Alang nato sa mga residente sa barangay Tiguma, Kabagdig Kabalgadas, no? So, napasalamaton ang mga katauhan nga diin na kini ang dunay gipahigayon nga libreng kapon kagahapon na sa mga hayupan aron nga dili kini namusanay Kabagdig Kabalgadas nga makahatag perwisyo sa tuang kini nga mga katauhan, no? Dunay mga ubang katawhan kabag digibalkadas nga kugi mamuhi og mga hayupan pero dili pod kabalo nga muatiman, di ba? Sumuna nga kuno galing mamuhi mog hayupan. O kinahanglan at imanon po na ninyo kay susama ra po na og tao kabag digibalkadas, no? Nagkinahanglan og pag-atiman. Mura ra po nag-anak ninyo ba kung baga? Nagkinahanglan og atiman, no? O na, nga kinahanglan na inyuhang panggaon na inyong mga gipang buhi diha nga mga hayupan, iro, iring, o unsa pa na diha nga matang sa mga hayop. Kaya inyo man ang gusto nga magbuhi imong mga hayupan sa kinahanglan inyo ang atimanon og tama, di ba? Sa muna kagahapon kabag digkabalkadas. Nga nga to ang barangay Tiguma matutpa sa pao sa heaven nga first time, no? Labing unang barangay diri sa tibuok siyudad sa Pagadian ang barangay Tiguma nagpahigayon og libreng kapon kagahapon niya ang mga veterinarya nato nga mga doctors nagikan pa in town sa Cagayan og sa Bukidnon kabag tigkibalkadas, no? Layo pa kayo gigikanan. O kini ang gipaningkamutan gayod sa tuwa nga punong barangay nga si punong barangay Sir March Tampos nga makakuha og mga doktor nga gikan sa laing mga lugar aron nga magpahigayon og libreng kapon aron lagi nga dinamo sanay ang mga iro or di ba ka ang mga iring kabag tigkibalkadas, no? Nasagad gipang buhi sa mga katawhan pero pagkahuman kayon sa man ang nahitabo kabag tigkibalkadas kay ang ningdaghan og taman hangtod nahimo na hinuong laawa hangtod na uban kay nakapaak na kabag tigkibalkadas nga dunay nangamatay ra bagumikan ning rabies, di ba? Sa muna ay kinahanglan nga mga pet owners, no, mga kining form appearance diyang napita o kinahanglan nga mahimong responsable sa inyuhang mga binuhing iro og iring, no? Kay mo delikado ba gini, kay mo gini ang nagdala og rabies kabag tigkibalkadas. Sa moto kagahapon, no, gipaningkamutan gayud sa Barangay Council sa Tiguma nga makakuha og kining doctors, no, ang ilahang gibayaran is ang transportation lamang. Amo ilahang gi-shoulder ang ilahang kining walay bayad ang ato mga doctors kabag tigkibalkadas, no? Kabag nini ang pao sa heaven. Oo. Sila ang gitrained kabag tigkibalkada sa Animal Kingdom. Yung kanumduman, di ba? Nadtong kalabay nga tuig ang tuang syudad sa Pagadian. Nagpahigayon po doon libreng kapon. So sila po ito kabag tigkibalkada, no? Ang pao sa heaven o sabgat to ang nagpahigayon na ito kining tawag nini a libreng kapon. So matod pa gani nga gipaningkamutan matod pa sa LGU Pagadian nga matag tuig, no, himuon na nga annual ang pagpahigayon og libreng kapon alang sa mga iro og iring, no, katong mga aspen or di ba ka katong mga pospen or mga pusa nga Pinoy. Oh, pospen kun baga og aspen mga asong Pinoy. Bang Bisaya ba sa lakton nga pagkasulti katong mga walay mga breed. Oh. No? Kay dili sila mo kuan, dili sila mo kapon og iro kun adunay mga breed kabag tigkibalkadas. Kay nakinahanglan pamugod ni sila mga laboratory ning mga iro nga adunay breed, di ba? So katong mga aspen o katong mga pospen kay kato kay wala naman to kinahanglan di na kinahanglan og kining mga laboratory, I think laboratory sa dugo. Oo. Unay usa sa mga gikinahanglan kun ugaling magpakapon o adunay breed ang imuha nga kining hayop nga iro or iring, no? So yani nga lakang kabag tigkibalkadas, mingon ta ba nga usa kini kamayong lakang tungod lagi kay sagad ra ba karon sa matag barangay daghan kayo mga iro nga magsigilag laroy-laroy. Duna pay iro kabag tigkibalkadas nga manglakag, di ba? Dunay iro nga manglakag nga pagkahuman delikado bag makapaak. Nya untag makapaak kabag tigkibalkadas og andam pod mubayad ang tag-iya niini. Sa gayon ra ba nga makapaak ang iro o di ba ka makakawras ng iring? Wa na dayoy mo angkon nga tag-iya, di ba? Sa so, ingon ana ba? Nya karon mga panahon na magpa-inject ra ba ka pag ang mahala sa tambal? Oo. Gawas lang kun ugaling ang ana pila ka kuan. Kini bitaw nga dunay samad nga cover sa PhilHealth kabag tigkibalkadas, no? Kaya dili tanang pinakan sa iro karong mga panahon na di ba ka kinaurasan og iring cover sa PhilHealth, di ba? Mo ni gipaklaro ra sa PhilHealth kabag tigkibalkadas nga dili tanan mamahimong i-avail sa PhilHealth kung galing mapaakan kag iro or makaurasan kag iring. Gawas lang kung doon na dako ginagsamad pagkahuman kay delikado kay dool sa imong nawong, no? Pero katong bitawng lagi orang pinaakan kabagdag balkadas nya dili pagyud ingon nga dako o wa ginay ka coverage sa PhilHealth. Pila ron tag 1-2 kuwata masayop ang kining kuan ang bakuna. Oo. Gawas lang kun dito mga pabakuna sa Marcos Regional Hospital kay libreng bakuna dito. Pero kung dili pagadian limited ra kayo ang bakuna nga libre, di ba? So inyo yung paliton or inyo magbayad gid mo kabagtig kabalkadas, no? Kamo may mupalit dito sa lain nga mga balay tambalanan, no? So muna, nga kini pinagi nining muna bagingon ba nga awhag na to sa tanan nga mga barangay council nga nagpaminaw karon or baka mga LGUs. Kay imbes nga inyong pandakpon ng mga iro, looy manggod po na ang mga iro nga inyong pandakpon, inyong ipang impound kung nahadapita ang butanganan, din pagahuman kay dili maakatar og unsaman og buhi dito, di ba? Dili mapakaon og sakto kay daghan na kaayo na may mga kining impound area diri sa tuang syudad sa Pagadian. Ato mga dakpan bitong mga iro dito ipang butang ang mga iro nga nangadakpan. Ang uban kay luoy taong kaayo kay nangamatay na lang gumikan kay gipanggutom og taman, di ba? Nagsakit. Siyempre, di guna sila kaila, so magbinugnuay pag kinakabag ng kibulkada sa pag-abot dito. Usahon guna ang mga iro, di ba? Itungon sa kadaghan, so maaw-ahaw o kaon kabag ng kibulkada sa itong aghato ng atuang mga LGUs o di ba ka mga barangay, nga sa kadaghan sa inyohang mga problema sa iro o dihang dapita, basin pwede kabag ng kibulkada nga inyohang i-tie up, no? Inyohang kontakon ang Paus Heaven, arhin aning aron doon ay mga libre nga pagpakapon sa mga iro og iring. Oo. Yahuman kay matud pa kagahapon sa interview na to sa ilahang spokesperson nga si Paige Malinaw, giingon ni kabagtig kabalkadas nga ang ilaha kinahanglan lamang nga kontakon ang ilahang official Facebook page nga Paus Heaven og ingon man na kinahanglan nga mag-submit og proposal ang usa ka kining LGUs or diba ka usa ka barangay aron nga masabutan kabagtig kabalkadas kay syempre ang kining transportation, no, o guban pang mga kining galastuhan ang LGU gyud mo imo sa mo kwan kining mo shoulder na kabagtig kabalkadas, no, lisod pud ang atoang Paus Heaven nga wa man pud ni sila sapi, no, di ba? Wa ni sila sapi usa ni sila ka NGOs kabagtig kabalkadas nga diin na nagtanyag lamang og libre nga bakuna kining kapon sa mga iro og iring aron dili imo sanay, no? So dana ba usa ka maayong lakang kabagtig kabalkadas nga imbes nga imong pandakpon ng mga iro, no? Imuhang ibutang dito kung nahadapit i-impound din mo ng mga iro, why not nga aron nga dili na mudaghan kapno na lang, di ba? Dahil pagkahuman katong mga namuhi og iro kabagtig kabalkadas i-obligar to nga ipakapon ang ilahang mga iro. Oo. Ay nahitabo man gud kuno galing dili bitaw ingnon nga ipakapon or dibaka dili limitahan og anak, mudaghan kabagtig kabalkadas maglisod na dayon og buhi, di ba? Ya pagahuman lagi sa gikaingon ka ganina nga daghang mga katawhan nga gusto mabuhi og mga iro pero di pod kabalo in town mo atiman, bawlang, no? Nagingon nga kuno galing di dinyo kaya nga buhion ang atimanon ang inyohang mga iro din ayo na mo pagbuhi oy iro or iring dili kay luoy ba kayo pod ngayong pasagdan kabag ti kabalkadas ang nahitabo nahimo na hinong laaw, no? Ano nahimo mang laaw tungod kay sigasa naman lang dapita mo mukatkat nga mo or moadto nga kabalayan or basin asa na lang maglaroy-laroy kay aron nga mangitag pagkaon, di ba? Tungod kay wala giatiman sa kining pet owners ang iyahang gibuhi nga iro or di ba ka iring. Oh. Kini pagbuhi magughayupan kabag ti kabalkadas iro or di ba ka iring. Mahingon ta nga usab apo ni siya ka responsibilidad, no? Kuno galing imuhag yung kinibitaw nga habit ang pagbuhi og iring or iro, no? Like nako. Sa ko personal, ang ako ang gibuhi kay iro. Kay ganahan mo iro gon. Ang resulta kabag ti kabalkadas hago kayo oy. Oh, no hago man. Kinahanglan pa imong paliguan, kinahanglan pa gahinan nimo og oras nga imuhang nga kining dula-dulaon ang mga iro. Murag mga bata ba? Oh, imuhang lingaw-lingawon, kinahanglan pa nga imuhang atimanon og pagkaon. Hasta paging hasula kabag ti kabalkadas nya pagkahuman og mulakaw ka, dili ka maka lakaw og kining dugay di kay nganuman. Kay ang imuhang hunahuna tuwa sa imong iro kung maunsa to kisa mo pakaon kung galing mabiyaan og dugay ana ba, no? So you're good na kang gali na na imong mentalidad nga isip pa kining for mamis kabag ti kabalkadas nga inana imong pagatiman sa iro pinakaon, kinahanglan nga kununsay dapat iro nga di mo kaog way sudan. O, di ba? Hago nga gasto ang pagbuhay og mga iro or iring, no? Pero gato bitong uban nga mga namuhay og iro nga igura pakanon in town og kini bitong sobra-sobra, pakanon og matawag tag dunay sa kini makakaon kung dunay sobra o walay sobra digit po kakaon, di ba? Sige na ana ba? Ayo po din tao na inanaa ang mga iro. Kay luoy po din tao kayo. Muna yung sa mga iro nga, manungkab or diba ka, muabot o sinasa kabag tigibalkadas, gumikan kay gigutom. Ang uban kay mga alkalog basura. Gumikan kay gigutom tungod kay wala in tao gihatagan o pagtagad sa mga kining pet owner. Diba? Sa muna, nga, sa mataga buhi nimo og mga hayupan, aduna ginay dakong responsibilidad nga kinahanglan nimo nga kining imuhang buhaton. Total, imuha man ang gituyo, no? Isod po, wala na ning abot sinang imong kinabuhi ng iro og iring kung ugaling, wala mo na gigusto nga buhion. Kanya paghahuman kung kanon sa aning dako na kabagdig gibulkadas, yung man narabay uban nga mga hayupan kay sa labit na sa iro, no? Sa papi, papag kang guwapaha or guwapo kayo, ganahan, atimado kay nimo. Okay, ganahan palagi ka. So, sa pag-abot og dako, kabagdig gibulkadas, dito, kibate, kignawong, agoy, ang iro, kay gabanduna na. Daghan gyud kog kaila ngayon ana nga giabandona na kabag de kabalkadas low in town kayo nga mga iro kay mura nagulay amo, di ba? Kini ra bang iro kay mayra ba ni sila manguan kini bitong mukuha sa imong kiliti. Oo, pailang tan-aw nga mayo ka nga muatiman og gahayupan sa ilang paminaw nga safe sila sa imuha, ikaw na dayon moy pangitaon sa mga iro og iba ka sa iring, di ba? Sa iyaha, sa imuha na dayon magunsaman. Magsigig sunod-sunod kabag di kabalkadas, then ikabot sa inimo, gikan sa trabaho, kay mutagbo dayon. Malipay ba? No? Nalipay sila nga, ning abot na po ang ilahang giilang nga amo kabag di kabalkadas. Kung baga, ikaw ang ilahang nga kiningunsaman. Ikaw ang ilahang best friend. Okay, ang kining iro, kay kung ano siya, kining best friend sa tao. Oh, muna ang tao, kadi katingala, sa ipod, murag na og iro. Bitaw, no? So, sa iyo sa tagabag di kabalkadas, nauhag na to sa mga LGUs, no? Nga, kung galing daghan na kayo mga iro dihang dapita, hala sige, utakan nyo ng Pau 7, kaya ron nga tamahatagan mo ugat kinibitaw nga tabang, no? Pinagi sa libreng kapon, kabag di kabalkadas. Gani, matutpa ni punong barangay, Sir Marchie Tampos kagahapon, nga sunod tuig, no? Yaha nga plano nga iyan na sang inviton ang kining mga doctors gikan sa Cagayan o sa Iligan, no, kung sa Cagayan o sa Bukidnon rather, then pagkahuman kabag di kabalkadas itaya paghihapon niya ang Pau 7 o gaingon man yaha nang mudawat na sila o kinibitaw nga magpakapon nga dunay breed kabag di kabalkadas, pero dun nalay minimal nga bayronon pareha ba dara sa kwan sa una katabutan sa plaza, oo nga nagkapon sila din dun nalay minimal gamay ra gyud kayo nga kining bayronon kabag di kabalkadas. So inani po ang buhaton matud pasunod tuig plano sa tuang barangay council nga ilahang ipahigayon ang pagpakapon sa mga dunay breed nga mga iro or iring, pero magbayad lang og minimal kay alagi aduna man goy laboratory kabag di kabalkadas bahin ining mga adunay breed nga mga iro og iring, no, unlike natong mga asong Pinoy or diba ka pusang Pinoy nga di na kinahanglan og laboratory. Alas 6:26 na itong oras, kabag di kabalkadas, ang atong programa sa kanunay na bagan sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta ang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanya ni Dr. Charles Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Vibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugan kasayuran, pwede mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Sa itong pagbalik, kabag di kabalkadas, ito ang kining usa sa mga isigutan usaba. Mahitungod nining PhilHealth nga giingong gilauman nga magpagawas og 400 billion pesos nga benepisyo alang karong tuiga. So unsa nga mga benepisyo ka ang mamahimong ma-avail na to nini O ingon man, unsa kaning kanindot nga programa kung ugaling kini matinood no, nga magahin og dakong pundo ang PhilHealth alang sa mga ilahang miyembro, no? So ato ning sairan sa itong pagbalik diri paghapon sa bagtingan sa katawhan alas 6:28 ato ang oras.
1: Mula bang sa katawhan o dating sa kamag-uuran pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako maganda nga.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sample Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtugan sa katatauhan.
1: 106.2 LL Radio Magbating. Alas 6:34 atong oras sa baliktadres ng pagpadaguban, kabagdig balgadas ang bagtingan sa katauhan na diri paghapon na sa Radyo Bagting o ingon man na sa Bell FM kamong nagpaminaw ang atong programa sa kanunay inabagan kini sa GPA 88 International Manpower Services Corporation nga diin alang niadtong mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 nga duna sa 43 anyos nga duna iya plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helpers hala sige apply na mo sa pinagi sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa konrehistrado sa DMW kon Department of Migrant Workers ay lang opisina na himutang sa Maipurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Na kinahanglan ang mga domestic helpers sa nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. First time or ex-abroad, with or without a passport, as long as a physically fit o willing mong matrabaho sa abroad. Tungod kay ang GPM88 International Manpower Services Corporation, nagatanya o libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasay paingon sa Manila, libre nga pagkuhag passport o libre nga medikal. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag o di ba ka mo text sa cellphone number nga 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. O pakikitay ba ka si Miss Jacqueline Kabahog Kabagdig Kabalkada sa diya sa GPM88 International Manpower Services Corporation. Good morning, D.I. ni Madam Anabel de la Serna. Diya sa may Hotel Guillermo. Okay, nag-coffee daw siya. Hala, sige. May pagpangapi ni mo diha, Mama Anabel. O gingon man, good morning po. Kang Aljo na Mukatkat. May buntag, Dris Pagayan City na Mina. Juanita Sasel Caderon Tilaon. Hanila ba Manghilin. Good morning, sa Puro Kamanga. Panta Dadumalinaw, Zamboanga del Sur. O gaingon man, atong tipayag may buntag, kinsa pa ba? Si Jimmy Pandalan, sa Barangay Tulapok, Margo sa Tubig, good morning. Marley Templado, good morning usab. Tidi Rizada, good morning sa may Balangasan, Pagarian. Mama Jackie Chan, or si Jacqueline Cabajo, good morning Ma'am Jackie. Good morning ni Din Agan, sa may Dawan, San Miguel, Zamboanga del Sur. Vanex Abamunga, good morning. Ang Impalmado Tatsky, good morning. Sa tanan, no, nga nagpaminaw karong mga orasa, Giseline Bergayo, mayong buntag, kisa pabaywan nato na timbaya karong butaga, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Iliana Bivio College, Kabagdig Balgadas, padayon usab nga nang abag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katauhan. Ala na to nga gustong maskwela kulhiyo. No? Ubos lamang kayo og tuition fee ang Iliana Bivio College. Sa muna inang mapaglangan, pwede saan mo makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabiin nga klase. Ay napaglangan, doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, og BAELS. Mao ka na ang Iliana Bivio College. Dahil pag niabag sa tuwang atulumanon, Kabagdig Balgadas. Ang National Irrigation Administration, CONIA Region 9, sila nagpahibalo nga kung ugaling aduna mo yung mga pangutana, mahitungod sila mga programa o diba ka mga services. Nga gitanyag pinagi sa NIA kung National Irrigation Administration, pwede mong mutawag sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Pwede mo nga mangutana or mo text diha Kabagdig Balkada sa ilahang text line. Uglakip na usab, pasalamatan nato ang niabag paghapos to ang tulumanon ang Pagadian Junior College Incorporated kun PGCI. Sila nagpahibalo nga padayon sila nga nagdawat og enrollment alang sa mga ALS kun Alternative Learning Student nga mga estudyante. Libre ang tuition fee o libre usab school uniform. Wala mga ginikanan nga dunay mga anak nga dagko nag-edad apan wa pa in town nakahuman og or ning graduate sa senior high o diba ka sa high school. Umunang ibni pailalom sa ALS o diri pa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Good morning, usab dai ni Dondon Tormes, diya sa Kamalig, Dumalinaw, Zumbanga del Sur. Happy Monday po sa imuha, diya sir. Salamat kayo. Aban ni muha nga pamilya. Alas 6:39 atong oras, Kabagti Kabalkadas. Ang Yes to Health, ni abag usab sa tuwang at tulumanon, ang bagti nga sa katawhan. Alam itong gusto nga mapalit ng mga produkto sama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, o ang Premium D3 Soft Gel Capsule, o ang Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o ang Clear Skin Herbal Soap. Ay napaglangan, pwede kini mapalit sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa may Pulmones Building at Bank sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Ay napaglangan, aron nga magpabiling himso inyong panlawas gamit na sa mga produkto sa Yes to Health nga mapasama sa Santon na Plus Coffee or di ba ka Santon na Capsule no nga inyong paliton. Alas 6:40 na itong oras, Kabagdig Kabalkada, samtang padayon tas itong hilisgutanan, karong buntaga, diristo ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ay tungod na ini Kabagdig Kabalkada, kinibitaw nga PhilHealth, nga gilauman nga magpagawas, matutpakinis sila og pundo, nga naa sa 400 billion pesos, no? Alang sa mga benepisyaryo ni Kabagdig Kabalkada. Giingon nga mo gilauman matutpas sa PhilHealth, nga mukabat sa 378 billion ngadto na sa 400 billion alang sa health insurance benefits karon tuiga ang ilahang ipagawas. Kini adunay kalabutan sa nagpadayon nga pagpalapad sa healthcare coverage alang sa mga Pilipino obo sa kasamtang ang administrasyon Kabagting og Kabalkadas. Nindot ni siya kung ugalang kini ang madayon or kini ang matuman Kabagting Kabalkadas. Oo. Lakip nini ang dugang nga mabenepisyo alang sa mga miyembro nga padayon nga nagbayad sa ilahang nga kontribusyon. Sigon pa ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs sa May Villa, dako ang nadugang nga sa mga benepisyo nga gihatag sa ahensya bisan walay mausab ang premium or wala mausab ang premium contribution rate niini. Gilawman usab nga kini nga payout mahimo pinakadako nga record sa kasaysayan sa maong buhatan. Kini nasunod matod pa lamang sa panawagan ni Executive Secretary Ralph Ricto nga dugangan pa ang benepisyo sa mga miyembro nga kanunay nagbayad sa ilang kontribusyon aron mabati nila ang bilis sa ilang gihatod nga bayranan matag tuig sakto no e sige tag bagulbol usahin ang mga kining nagbayad ba ibitaw kanunay monthly contribution apan ini og di ka ma-hospital Kabagti Kabalkadas kay murag wala lang di ba. Wala kining hindi mo magamit ang imuhang gihatag nga kontribusyon matagbuwan. Gipadayag usab ni Villa nga base sa Universal Healthcare Law gipausbawan sa PhilHealth ang mga benepisyo og 30% niadtong 2024 og dugangan pa og 50% niad og gidungagan pa niadtong 2025 nga naresulta sa kinatibukan nga 95% nga pagsaka matud pa sa mga benepisyo nga maangkon sa mga PhilHealth members Kabagtig Kabalkadas. So dako ni siyang tabang, sa imigyan tabang, usa ni siya kada good news alang natong mga kamikininga miyembro sa PhilHealth Kabagtig Kabalkadas, no? Nga kinahanglan po makapahimulos ta sa tuang gihatag o kinibitaw nga tuang gikontribute ba nga to sa ilaha matagbulan. O ni karon nga usa sa mga gibuhat sa PhilHealth no kining pag-implementar nining YAKAP program. Usa ba ning YAKAP Kabagtig Kabalkadas? Katubang magparehistro ka kun asa dapitang kining balitambalanan, then kun galing kun ikaw adunay gipamati sa lawas or adunay maintenance, pwede ka nga magpa-check up dun adunay resita Kabagtig Kabalkadas nga makuha nimo ngadto sa mga accredited nga mga pharmacy no. Nga sa ulo sa katuig, ang matag individual adunay gigahin nga 20,000 pesos nga tambal. Oo, budget ni siya nga tambal Kabagtig Kabalkadas. Kini ang wala gayud paghihapon kay nasabtan sa mga katawhan no nga diin dako kining tabang alang kanatong mga yanong individual. Oo. Labi na natong mga adunay mga maintenance no pinaagi sa YAKAP program so pwede kay mo nga mo-avail no. So, mauna. So, pinaagi ni ini, mangingon tang medyo arang-arang, no? kay madugangan ang mga benepisyo nga makuha sa mga kining PhilHealth members, no? Kay lagi aduna may dakong pundo pero ang pangutana, no? Kung ang implementasyon unya niini, di ba? Kay basta kwarta na bay sigutan. Aw, pagag yung inita kabagtig kabalgata sa mata sa katawhan, di ba na? Oo. Gawas lang ugang kwarta kay kanang napas sa papel, di ba? Kay kanabito na pa lang sa plano pa lang mao ni ang implementar or buhaton. Oh, di ba? Kay medyo safe pang kwarta pero pag mapagawas na gani ang kwarta, diha na ang ayang bantayan kabagtig kabalgada sa kunugaling. Tinuod ba nga na dapat, no, kung saan nga yung dapatan ang kwarta nga ipagawas sa gobyerno? Kwarta ba yun ato ning tanan, di ba? Kay bayad man sa buhay sa ipod. Eh, man, ingon po, di nga at sa tuwa kung saman. Kwarta po din atong tanan tungod kay nagbayad man tanin ni monthly. Oo, contribution kung baga kabagtig kabalkadas. Sa muna nga kinahanglan gayod nga mupahimulos ta sa mga programa gitanyag sa PhilHealth. Oo, pero kung ako po, no, pananglit ako, kira po og dili kayo makapahimulos o di mo magamit imong PhilHealth nganuman kapoy kay magsakit. Oo, magsakit ka simba ko, ang imuhang contribution sa PhilHealth kulang ra, di ba? Ma-admit ka pananglitan, pila ra makuha sa PhilHealth sa imuhang kining bayronon. Oh, gawas lang og dili ra kay kadako og bayronon og kining bill kay kuan kining ma-cover tanan sa PhilHealth, di ba? Pero sagad yun, kaya di yun, pila ra ka katunga, o di ba ka, doon nag-exist kabagtig kabalkadas, no? Gawas lang kung galing malandig sa balitang balanan ka nga miyembro sa kining tawag ato, malasakit. O, doon na yung malasakit ba? Kaya pwede ra, pero kung wala yung malasakit, nako, makapangutkot ka o dili, wala yung katul kabagtig kabalkadas, no? So, mauna, so, mo yung ingon nga, mayo ni nga lakang, no, sa tuang PhilHealth ng ingon ini, nga mas ilaha pa kayong palapdan, ang mga benepisyo nga ngayang makuha sa ato ang mga katawhan kabagtig kabalkadas, no? Kay deserve po nila lagi nga makabaton og unsa man makabaton kabagtig kabalkadas og kining saktong benepisyo ilalom sa ilahang programa sa PhilHealth. Oo. Alas 6:46 na tong oras. Diri pag hapon sa tuwang tulumanon kabagtig kabalkadas. Samtang ato sa pasalamatan ang niabag sa tuwang tulumanon ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Adelson Bahamonde ug sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde kabagtig kabalkadas. Alang ni atong mga gustong magpalit or di baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol kini nahimutang sa may ilahang main branch sa Santiago, doon sa DB, may kaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang sa SMC College at bang sa Pagadian Showmate, Obo sa Bisemporium, o lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, sa Aurora, o lungsod sa Tukuran. Okay? Amo na, kabagtig kabalkadas. Alas 6:47 na itong oras o doon na po yung mga kinahon nga gituhang smuggled nga sigarilyo kabagtig kabalkadas, no, nga na diskubrihan sa mga otoridad. Oo, na diskubrihan sa mga otoridad doon na yung kining smuggled nga sigarilyo dire sa Pagadian City na po niyo sa White Beach o mag ini basta kinimagong mga kontrabando kabagtig kabalkadas, no, matawag ta ba nga ilahagyod ning paningkamutan nga mapasulod diri sa Pagadian City, no? Din ang makaluluoy kabagtig kabalkadas kay unsa man atong gobyerno, no? Kung ugaling na nagmalampuson pa ni sa pag-deliver, subulahan tong kisa nagpaluyo ni ini ang makaluluoy ang atong gobyerno kay dakong alkanse. Pero mo lagi pod, yung uban nga magbayad bitong tagbuwis, kaukawon ramang pod sa mga kan sa mga kaukawan sa kining posisyon, no? So may pa daw nga mag-smuggled. Hay, ambot na lang gining Pinoy, no? Daghang yung rason kung dili kung kuan kung gustuhon. So nagingon ba nga atong pasalamatan daigo ng ato ang kapulisan tungod kay gumikan sa ilang hugot nga seguridad, no? Dili gayod da ingon nga makapadayon sa nga makalusot ang sikinsa mga individual nga magpayuhot og mga smuggled, no, mga kontrabando or unsa pa nga mga dunay daotan nga plano ba, no? Adunay mga laraw nga dili maaw kabagdigable kada. So, pila ka ni kantidad ni ining maaw nga kwan, smuggled nga sigarilyo. O, pila ni kakarto ni gikarga dili sa kwan, bangka, no? Bangka man ni giskwan, no? Gining gikargahan. So, ang pangutan, naasa na punigikan? Hmm. Di ka nagigikan sa Lanao area? Kaya diba? At bago lang po ito na nakuhaan o smuggled nga sigarilyo sa Lanao, katong report ni Kim, tama ba to? Lanao ba itong nakuhaan o kining kuhaan o? Tawag ani? Smuggled nga sigarilyo? Diba? Ni mga pagkagindigin, mausap, mahurot ng smuggled nga sigarilyo. Oy, tungod kay, nga nang udili mahurot ng smuggled nga sigarilyo kabag di kabalkadas? Oo. Alangan, kaya ang mga tao kay hilig man man ni gerilyo, di ba? Sumunay nga mukuan gayod, o. Dito pagi sa Puluyagan pagadian, doon na po'y 1.4 million nga nasakmit nga kining smuggled nga sigarilyo gihapon, no? So, ato i-congratulate ang ato mga kapulisan kay gumika sa ilang hugot nga police visibility, wala gayod na nagmalampuson ang mga individual sa pag-deliver nining smuggled nga sigarilyo diri sa tuwang syudad sa Pagadian. Oo, kay kuno galing kini ang wala nababagan, aw tiba-tiba kuno galing si kisa may tagiya ni ini, ba? Tiba-tiba manigingon ba nga unta kuan no, silutan bidan ni mga tawo ingon ini sigpayhot og makontrabando, tagagbugat nga silot ba? Naon tag ba di ba muundang ni mga tawo ingon ini, ba? Ng mga tawo ingon ini nga sigpayhot og mga smuggled nga sigarilyo, or di ba kaha mga illegal drugs. Hala sige, hatagan ni bugat nga kaso aron matagam. Patagmon ba? Sige lang taog kuan kining atong bibibihon ning mga taong ingon ini, mo ning mugara ang uban. Oo. Na kay mingon, total makagawas ra bata kung mabinot anta, kaya ra ni unsa diha, di ba? Ang bibibihon manggod, ang resulta ning gara og taman ang mga kurimong na mga kurimong dako. Kurimong salimaw, bitaw ay. Hala sa 6:51 na tong oras sa Kabagtig Gabalgadas, no? Samtang sa pika sa bahin sa tuwang kining lakbitan usab, kini bitaw nga luuya pud in taw ni Kabagtig Gabalgadas, no? Dunay usa ka sundalo nga taga Mulave ang namatay in tawon, no? Sakop kini sa 64th night sa batalyon nga mao si Sergeant Jason Castro. Kini matud pa siya ang biktima nga nakabsan sa iyang kinabuhi. Human gi-ambush, no? Lahang convoy, alas 5 sa hapon kagahapon sa Malabang Lanao del Sur, Kabagtig Gabalkadas. Ano, saan naman yung Lanao del Sur? Oy, nato din yung adlaw nga Sabado rather na hitabo. Oo, 27 man. So, may nga tabang, ano, saan naman yung hitabo dali sa mala sa kuan, sa kining Lanao area, no? Nga, pirmi namang gubot dihang dapita. Di ba? Di good, murag, kuan, nagi mga panghitabo nga ambush, di ba? O di ba ka, doon ay mga kining matawag na Kabagtig Gabalkadas nga krimen nga mahitabo ba, no? So muna giingon nga luoyin taon kaayo, no? Doon na pa sa kasibilian nga babae nga giingong ansanis siya? O sa kasibilian nga babae human giingong gambusan? Oo, sa mga napulo karmadong lalaki? Oo. Batok sa convoy sa Philippine Army o CAFGO o sa aktibo sa Liyari sa barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur. Oo, nadhetabo kini ni atong adlaw nga kining Sabado. Nagiingon. Ang namatay nga si Corporal Jason Castro, ang miyembro kini sa Philippine Army. Samtang si Saripada Makadato sa 23 anyos, civilian, giingon nga naigo kini sa saag nga bala Kabagtig Gabalkadas sa iyang ulo samtang nasakay og payong-payong paingon ta pauli sa ilang panimalay. Luya oy napagan pa intawon, di ba? Mo ni giingon nga ngano mang gyud ni oy? Nga nung gubuton mang gyud ang ato ang lugar Kabagtig Gabalkadas. Naangol usab ang driver sa convoy samtang luwas ang limalaing lima kakaa nga kauban sa sakyanan, no? Kaling kasamtangan, padayon ang hot pursuit operation ang mga investigasyon sa mga kapulisan aron nga mailhan o kisikinsa ang responsable sa krimen o gingon man mapapanubag Kabagtig Gabalkadas. Pero sa pagpanubag nining mga walhong grupo, no, kung galing ilahang dakpon sa itong kasundaluhan o kapulisan nga igmat pa man sa tanang igmat, di ba? Ano giingon ba? Nga kuan. Idlas kay ni kunbaga kabagtig kabalgadas ning mga maong mga tawhana. Muna nga maglisod gyud nga to ang mga awtoridad, muna nga kunbot ta to ang auhag. No ayo na mo sige og panggubot. Oy, mo gikapo yog sige gubot. Oh, mahal kay mga palitunon pagahuman kay magsige pa og panggubot pastilan gyud karong mga panahon, di ba? So ato ang hangyo sa to ang mga friends manato ni sila. Oh, kini bitaw nga mga na naglihok sa kabukiran. Friends nato ni sila, oy. Oo, good morning ato nang itimbayag appeal kay namina pinis sa radyo bagting, di ba? Oh. Friends nato ni sila kabagtig kabalkadas pero mo lagi na nga ato lang hangyo nga di na mo sige pagsamok-samok pa, no? Gusto tag kalinaw. Oh, kalinaw, panaghiusa, kalambuan na angkon sa probinsya. Good morning di ay ni Jimmy Tizon, Galvez, Concalves, Arisgados, Alegria Pagadian. Jerio Timbang, good morning usab. Sa tanan nga mga naminaw karong buntaga, maing buntag sa inyuhang hurot. Oo. Sa timbayan ig maing buntag atong mga sindik paminaw kay mangluod na pud niya ni lisod na kayo kabagtig kabalkadas, no? So nagikon mangluod na. Bitaw, no? So sa tanan nga mga nagpaminaw karon, salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw, no? Diri sa to ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Oo. So, hangtod da ugma po ng adlawa. Good morning ni Nori Amorganda. Katawan mo kuning Ma'am Nori ay. Katawa siya sa kuan. Kalinaw pa naghiusa, kalambuan maangkon sa probinsya. Abita. Wala kayo yung oras kabagtig kabalkadas. No, salamat kay sa inyong pagpaminaw kanako sa programang Bagtingan sa Katawhan. Oh, unsa pa inyong mga mulo diha? Ang inyong mga reklamo? Ipadangat lang dire sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon, 0938-2077-614. Pwede mo nga mapadangat dire sa inyong mga mensahe. Naroon, galing doon mo yung mga reklamo o mulo. O di ba ka? No? Kung kaling, doon na mo yung mga pangutana. Doon na mga activity. Ang ato ang mga government agencies nga pwede ninyo pakawiran sa mua, pwede rin yung kayo, huwag yung problema, no? Tawag or text lang diha. Andam, huwag willing me nga mo anha sa inyohang opisina aron nga i-cover o sa inyong event kabagtig kabalkadas. Anyway, salamat kayo sa pagpakikuban ka na ako sa magkausap pa. Sige lang, pasalamat ka ron. Masunod na BBC Bagting Balita alas 7, pinagi ni Bagting 29 o ni Bagting 27 ang mga kuan ang mga ging-ging-ging, kaog saging sa BBC. Oh, ganaan na silag saging. Katong saging kuan, kining latundan. Kurikit? Asa ba ito? Kurikit, oy? Wala na may kurikit. Karon pangitawa na mag-ina. Latundan may daghan. Una kay Goro, salamat sa pagpaminaw. Ako sa Bagting, De Siete, Flores of Fame, magbuntag ganin yung tanan.
0: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingan sa katatawhan.
2: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako para gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Wala man jud ang akong gibati. Ni alibyo gyud una gyud alibyo siya. Tinuod jud ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyud. Delphine Hitiso. Dad Grill, Davao City, 66.
2: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun. Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, mixers, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, wala City Uno sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o gabalkada, kumusta o maayong buntag, kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, katapusang Lunes sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laoms Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook page sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, programang ELSAM hugot nga gisuportaran sa mga barangay officials o katawhan.
4: 3.1 million nga kantidad sa livelihood grant gihatag sa Dolly 9 alang sa mga vulnerable sector sa Zamboanga del Sur.
1: Pagadian City Cold Storage Facility gi-assess sa Department of Agriculture aron masiguro ang epektibong serbisyo sa mga mangingisda.
4: Sa uluhan sa balitang regional, duha ka lineman na kuryentehan samtang nagtrabaho dito sa Surigao City.
1: 2.18 million nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, gender identity dili basihan sa pagkahimong ginikanan ubos sa legal nga proseso sa pagsagup.
1: Balaod sa minor de edad, hilabi na ang edad sa kriminal nga tulubagon susihon sa Senado.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Iran naglusad og missile og drone strikes sa mga base militar sa US dito sa Kuwait og Bahrain.
1: Mga flight sa London na delay tungod sa kusog nga kilat.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA target ang commercial rollout sa ASF vaccine sa third quarter.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa FIFA World Cup nagtalaog record sa kadaghan sa mga fans nga nitan-aw.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, health expert nagdasig sa paggamit og kalamansi isip natural nga panakot aron malikayan ang sakit sa kidney.
1: Sa uluhan, konsa nasayod ka ba corner ang pulong nga Manila sa Manila Paper. Nasayod ka ba kon asa kinigikan?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Miss Philippines Earth 2026 gikoronahan na.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita. Balita.
5: Sintay sa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian

0: Yan nga naapil og naguna sa strengthen senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa Grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagding Balita.
2: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
1: BBC Balitang Lokal.
2: Mapasalamaton si First Lady Ilang-Ilang ko ngadto sa tanang mga katawhan o barangay officials sa sudad. Human kini ni suporta sa ilahang gipahigayong libreng serbisyo alang sa masa kon Elsama. Sa interview sa media, gipaklaro ni ko nga ang maong programa walay sagol pamulitika. Tungod kay ang ilahang tumong o katuyuan, mao lamang ang pagtunol sa libreng health services. Sa mga katawhan, ilabi na niya itong mga bedridden nga dili magkasugakod o lakaw hinungdan nga nagpahigayon sila og house to house nga pagbisita. Gidugang pa niini nga gipaningkamutan gayod ni Mayor Samico nga ang tanang programa nga giimplementar sa sudad madala ngadto sa ilahang tugkaran og wala kini nagbase sa kolor sa politika tungod kay mandato man niini nga alagaran ang mga katawhan isip amahan sa sudad sa pagadian.
3: Sa tanang mga barangay, mga nakapitan, mga kuan, makay mainiton, makay slamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang gisulod dito, gibilastos og mga kapitan. So, mapasalamat pa kay kong maskin pag lain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magudi siya magkuan-kuan nga kolor-koloran. So, dili man kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa madalag yun dito sa ilahang tukaran. Unya, dili po pwede nga, mayo nga, si Mayor Sammy biya, mayor ra sa Orange. Dili, he is the mayor of the city of Pagadian. So, ang serbisyo para sa tangan, regardless of unsa inyong political affiliation.
2: Kahibaluan nga nikabat na sa 31 gikan sa 54 ka mga barangay ang ilahang nabisita og sa higayon nga mahuman nagbisita ang tanang barangay ilaha matud pang paningkamutan nga mabalikan sa pagbisita alang sa follow-up check-up sa mga pasyente.
4: Nagpagawas og kapino 3.1 million nga livelihood grant ang Department of Labor and Employment Regional Office 9 aron suportahan ang panginabuhian og papakuna. Mapalambo ang kahimtang sa kinabuhi sa mga marginalized nga mamumuo sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ang maong pundo gamiton alang sa upat ka livelihood projects ubos sa Dolly Integrated Livelihood Program. Subay sa direktiba ni Dolly Secretary Frances N. Tolentino nga mapalig-on sa mga vulnerable sectors pinaagi sa livelihood assistance. Gilauman nga makabenepisyo sa programa ang 68 ka individual gikan sa nagkalain-laing sektor sa Zamboanga del Sur, lakip na ang 20 ka persons with disabilities gikan sa Tukuran, 15 ka persons deprived of liberty gikan sa Dumingag Municipal Jail, 3 ka repatriated fisheries og 30 ka mag-uuma sa Lubi nga miyembro sa Cocos Nocifera Agriculture Cooperative o CONAC. Lakip na kon lakip sa gipahatagan nga livelihood starter kits ang ekipo mao ang gardening og farming kits, commercial cooking kits, frozen foods vending kits, fried chicken vending kits, welding kits, street food vending kits og motorized wooden bangka alang sa pagpangisda. Ang DILP o Kabuhayan Program, usa sa mga nagunang programa sa DOLE nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabus, vulnerable o marginalized nga mamumuo pinaagi sa livelihood grants. entrepreneurial support o capacity building interventions aron mapalig-on ang self-employment o community-based enterprises.
2: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa Department of Agriculture Agricultural Competitiveness Enhancement Fund kung DAASF Region 9 ang assessment, monitoring o evaluation sa Pagadian City Cold Storage Facility. Tumong nini aron masusi ang operasyon, paggamit o kontribusyon nini sa sektor sa pangisdaan. Gipaniguro sa mga assessment and monitoring na masiguro ang padayon nga epektibong post-harvest support o kalidad nga serbisyo alang sa mga mangingisda o uban pang stakeholders. Ilauman usab nga mapalig-on pa ang pagdumalo o pagtipig sa mga isda samtang makatampo sa food security o pagpalambo sa panginabuhian sa mga komunidad sa Pagadian City.
1: BBC Parting Balita. BBC Balitang
4: Rehiman. Naangol ang duha ka lineman human na kuryentehan samtang nagtrabaho dito sa Purok 1 Sityo, kinabutan Barangay Rizal, Surigao City, gahapong adlaw, Hunyo 28, 2026. Ang biktima, gilang sila Jel Apugan, 31 anyos, residente sa Taganaan, Surigao del Norte, og Albert Conde, 31 anyos, taga Purok 5, Barangay Balibayuan, Surigao City. Sumala sa Quick Action Response Team, may responding layon ang rescue og medical personnel human madawat ang report sa insidente. Gihatagan kini og first aid o ginala sa ospital alas sa medikasyon. Padayon pag-usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang eksaktong hinungdan sa pagkakuryente sa mga lineman.
2: Sa daing detalye sa balitang regional, nasakmit sa kapulisan ang kapin 2.18 milyon peso sa nga kandidat sa gituhang smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa wala mailing mga suspect nga misulay og likay sa anti-criminality checkpoint sa Barangay Tacob, Pindulunan, Marantao, Lanao del Sur. Kagahapon sa Kadlawon, Hunyo 28, sumala sa Marantao Municipal Police Station, nakuha sa operasyon ang 51 kakahon sa lanlaing brand sa smuggled nga sigarilyo. Nagibanabana nga dunay market value nga 2,181,907 pesos and 50 centavos. Ang operasyon gihimo human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka barangay kagawad og mga miyembro sa BIPAT may tungod sa tulo ka sakyanan nga nagbiya sa kontrabando sa wala pa makaabot sa checkpoint. Gingong mikyas ang mga suspects sa wala pa miabot ang mga otoridad og padayon pa ang investigasyon aron mailhan ang mga responsable og matino ang gigikanan og padulngan sa mga sigarilyo.
1: BBC Parting Balita. BBC Balitang Nasyonal.
4: Wala gi-consider ang gender identity sa usa ka tawo sa ilang tinguha nga mahimo ginikanan pinaagi sa legal nga pagsagop. Kinigibasi sa Republic Act number 1164-2 nga nailausab nga Domestic Administrative Adoption and an Alternative Child Care Act. Mismo si National Authority for Child Care Director III for Operation and Services Imelda Ronda ang namahayag nga ang legal nga proseso sa pagsagop bukas alang sa tanan. Busa, bisan ang mga miyembro sa LGBTQIA plus nga komunidad mahimo usab nga mga mag-apply isip adoptive parent. Pero giniining polisiya nga inklusibo ug walay diskriminasyon sumala sa opisyal sa NAC. Ang konsepto sa usa ka pamilya gipalapdan bisan pa man ang mga traditional nga gituuhan basi kon bahin niini nagpadayon pa hantud karon. Gipasabot pa ni Ronda nga ang pamilya gibase sa gugma responsibilidad og legal nga proteksyon alang sa mga katungod sa matag batang Pilipino.
2: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, susihon pag-ayo sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tolfo ang implementasyon sa balaod sa mga minor de edad. Nagkanayon si Tolfo panahon na aron ripasuhon ang implementasyon sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Human sa sunod-sunod ng mga kaso nga naglambigit sa mga minor de edad, lakip ang insidente sa pagpamusil sa Tacloban o mga kaso sa pagpandunggab sa Negros Occidental o probinsya sa Cavite. Dugang pa ni Tolfo nga dugay na niyang giduso ang maong pagripaso sa wala pa siya musulod sa gobyerno. Niyatong 2019, si Tolfo dayag nga misaway sa implementasyon sa maong abalao nilabi na ang kakulang sa pundo alang sa pagtukod sa mga sentro sa bahay pag-asa. Gi-question sa ni Tolfo ang kaipektibo sa kasamtangang edad sa kriminal nga tulubagon kon criminal liability. Ang komite moripaso sa controversial nga mga provision sa balaod, ilabi na ang limitasyon sa edad alang sa kriminal nga tulubagon. Giklaro ni Tolfo nga ang tumong sa komite mao ang pag-ayo sa naguba nga sistema aron matagan og hustisya ang mga biktima samtang giyahan ang mga minor de edad padulong sa hustong rehabilitasyon.
1: BBC Martin Balita.

0: Naglusad o joint operation gamit ang mga missile o kamikaze drone ang Navy o Aerospace Force sa Islamic Revolutionary Guards Corps sa Iran batok sa mga estratehikong base militar sa Estados Unidos sa Kuwait o Bahrain kagahapong adlawa. Sigun sa opisyal nga pamahayag sa IRGC nga nagpagawas og statement ra na media nga Press TV ang halapad nga pag-atake direkta nga tubag sa Iran nga mga nakalabay nga opisiba o pag-atake sa military sa US batok sa ilang mga pasilidad o pwersa. Target sa maong drone o missile ang mga installation kung diin nakadestino ang mga sundalong Amerikano sa nasangpit ang mga nasod sa Middle East. Nagpasidaan usab ang mga leader sa Revolutionary Guards nga gihimong paglapas sa US sa kasamtangang ceasefire, tataw o sukwahi sa close one sa Islamabad Memorandum of Understanding. Tungod niini, nagpasidaan usab ang Iran sa mga nasangpit nga nasod nga ang maong lakang ang mahimong hinungdan sa pagdilatara o pagkahag sa kasamtangang diplomatikong proseso o negosasyon aron mabalik ang kalinaw sa rehiyon.
1: Sa laing detalye sa balitang abroad, daghang mga flight sa Heathrow o Gatwick Airports sa London ang na-delay tungod sa mga kusog ng mga kilata. Sumala sa air traffic control sa United Kingdom, nasa sobra 900 ka mga inbound o outbound flights sa nasangpit ng mga airports ang nadilatar sa sobra 11 ka oras. Pipila ka mga flights usab ang nakansilar tungod sa nasangpit nga kilata. Yabisuhan sa maong mga airports ang pasahero nga i-check ang ilang sunod nga flight nga schedules.
0: Sa laing detalye, gilauman ang Department of Agriculture nga maaprobahan na ang bakuna kontra African swine fever sa ikatulong quarter karong tuiga aron masugda na ang commercial rollout, opisyal nga pagbaligya niini sa merkado. Ang target nga maaprobahan mao ang Avac Live vaccine nga gikan sa Vietnam ug kasamtangang gi-review pa sa Bureau of Animal Industry. Sumala ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kung mahatagan na kini og approval alang sa commercial nga paggamit, mahimo na kini ibaligya sa mga registradong outlet sa tibuok nasod. Base sa pinakabag-ong datos sa BAE, adunay aktibong kaso sa ASF sa 7 ka probinsya sa 5 ka rehiyon gikan sa Hunyo 5. Lakip na niini ang Pangasinan, Romblon, Albay, Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur ug Surigao del Sur.
1: Ang detalye sa kon ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mong barato o pandikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nakini na himutang sa May Rizal Avenue at Bangsa Paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian, dunay line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.

0: Ni tala ang FIFA World Cup sa labing daghang fans nga ni tan-aw sa dula tali sa Ecuador o Germany dito sa New Jersey Stadium. Nasayran nga ni tala kini og kapin sa 3.6 million ka mga audience og nalabuan nini ang kapin sa 3.5 million nga ni tan-aw ni atong 1994 World Cup nga gipahigayon gihapon sa US. Ilauman nga mas mudaghan pa ang mutan-aw samtang nagkaduol ang finals. Din sa pagkakaroon, padulong na mahuman ang group stage match.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, giawhag sa usa ka health expert ang mga Pilipino nga gamiton ang kalamansi o uban pang natural nga panakon-panakot sama sa ahos, luya, tanglad, pandan, oregano o basil. Isip puli sa sobrang kaparat aron mapaminos ang sodium intake o malikayan ang sakit sa kidney. Gipaklaro sab nga likayan ang sobra sa paggamit sa sawsawan ilabi na kumparat nga daan sa pagkaon. Gitambagan usab ang publiko nga suportaan ang mga inisyatibo sa pagkunod sa sodium sa mga pagkaon o pagpili og mas himsog nga pagkaon.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod na kanato sa Camp Health Multi-Specialty, ananay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay Osaka Obstetrician Gynecologist nga adunay subspecialty sa Maternal Fetal Medicine, High-Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban nila ni Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rebina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, o Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin Balita.
0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Mm-hmm. Nasayod ka ba kung asa ni gikan ng Manila sa Manila paper?
2: Bigong sa lason.
0: Sige, ito ning sayran nga nung na Manila, maning, kuan mani papil, mani siya. Nasayod ka ba kung nga nung Manila man ang tawag sa Manila paper o asa kinigikan? Kinigikan sa Manila hemp nga mas nailang abaka. Niadtong 1830s, ang Manila paper gipaila isip alternatibong papel nga hinimo gikan sa recycled nga mga lanot sa abaka gikan sa mga barko. Bisan tuod wala kini orihinal nga gitanom sa Manila, ang mga negosyante nagngalan sa abaka nga Musa Textilis o Manila kay ilado man ang Manila hemp. Kini usa ka klase sa tanom nga endemic sa Pilipinas. Nagkawala na din kay endemic na siya. O pamilya sa saging endemic talagsaon. Ang abaka na ilhan tungod sa mga dahon ni ini na gikuha aron makahimo og ligon nga mga lanot. Sa ni lanot or lanot? Lanot gini. Para sa lain-laing mga materyales. Sa dihang adunay kakulang sa mga materyales sa paghimo og papel sa Estados Unidos or United States, ang idea sa pag-recycle sa mga pisi nga hinimo gikan sa abaka posibleng ilang nahuna-hunaan niadtong 1830s. Dinhi unang gipaila ang ligon luspad nga dalag nga Manila paper. Nasayod ka ba nga tuig 1843 ang patent para sa Manila paper gihatag ngadto sa giingong mga inventor ni ini ang mga Amerikano nga sila si John Mark og Lyman Hollingsworth. Pag-abot sa 1900s, ang mga Manila file folder o Manila envelope gihimo usab gikan sa parihas nga material. Apan sa pagpanligid sa mga panahon nga nag-evolve na, ilabi na karon nga high-tech na, kini gihimo gikan sa mas barato og mas dali nga makuha nga semi bleached wood fibers apan ang tradisyonal nga kolor og ngalan gipadayon gihapon. Mo na gitawag nga preservation ang Manila paper nga atong gihisgutan. Mauni ang sulatanan sa imong report sa matag tulungaan. Mausad ni ang tradisyonal nga sulatanan sa mga magtutudlo, labi na pod kining mga estudyante kung mag-report. Karon nasayon na ka kung nasa nagikan ang Manila paper. Dili ni siya sa Manila. Now you know, mga kabagting o kabelkada. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagpanyag og unom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntag unhapon o panggabi busa wala nay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mangan mati, padi, ani ana, ang balita, showbiz.
0: Alright, sa balita ng showbiz, pasok kamaring dar.
2: Alright, ikaronahan isip Miss Philippines Earth 2026, Serena Andrea de los Santos, nga taga Balesteros, Cagayan, atol sa beauty pageant nga gipahigayon sa Malitnog Cultural Center, Bukidnon. Diin 31 ka mga kandidata ang mipasundayag sa ilang konsailahan beauty and brain. Siya ang mipuli ni Josa Joy Bako kan Barcoma isip bagong representante sa nasud alang sa umaabot nga Miss Earth 2026 pageant. Samtang nakuha ni Prema Joy Alambana sa Tumway ni Isabella og ang titulo Miss Philippine Earth. Si Alisa Mildred Villarina sa Mandaluyong City ang Miss Philippines Water. Si Patricia Ana Nicole Bangog o sa Agul La Unyona ang Miss Philippines Fire, o si Reveline Eve con Eve Castillo sa Sambuanga del Norte ang Miss Philippines Ecotourism. Gilaumana nga tinguhaon ni De Los Santos ang ikalimang korona sa Pilipinas sa International Miss Earth Pageant.
0: Ni si Jusa mo to ikaw pat. So kani si De Los Santos mao po ni ang ikalima pohon. Oh, kaloyan sa kahitasan. Himo ra baning controversial kay wala na ka farewell walk si Josa. Ani siya na ka farewell walk. Kay sayod ka ba? Charot lang. Wa siya ka farewell walk kay busy kay siya daghan kay siya og schedule. Unang wala siya na ka pa alam og tarong sayahang titulo. Ang BBC Bagding Balita, alas 7, hatod usab day kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain-lain ng mga branch ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran. Samtang sa Because Behind, good morning sa mga naglang tao sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Then Agan, good morning. Daghan kayong salamat sa paglantaw. And of course, si Annabelle de la Zerna. And sa mga naka-view, sub karon sa Radio Bagting Entertainment, Dondon Tormes, daghan kayong salamat. O kaninyong tanan nga mga naka-view, daghan kayong salamat. And don't forget to like, share, and follow sa official Facebook page sa Radio Bagting. Amaw kaning Radio Bagting News. Aron ninyuhang mabasa. Mapadangat nga ito sa mga katauhan ng mga balita o impormasyon. Lakip na usab ang mga nakatune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. And good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Ang mobile application available na, ma-download na ninyo sa mga dunay Android phones sa Google Play Store. Mao kadto ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaan.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
1: BBC BBC Bagting Balita.
3: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil magpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rice coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Southland Plus Gold.
9: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado kasi mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southland Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala na ko gibati ron.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Papalit sa mga butika.
10: SED Celebrity Beauty Soap.
11: SED Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, SED Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-SED Celebrity Beauty Soap na.
10: SED Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of SED Marketing.
14: Sunfone Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
14: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
16: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
19: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
20: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo.
20: Aha.
19: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
16: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
22: Radyo Magbating.
23: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
24: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon malusab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
25: Mga kala, kumusta kayong buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 29, tuig 2026. Inyong sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan din nilamang sa nagunaga radio station sa Rakbayan sa Pagadian. Okay ninyong mahigala, Elmer Bagits Paghanoy.
26: Kinisubscribe sa robotin, mahigala, magiguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa.
24: Pulso sa Katawahan!
26: Sabay na, mga kala, kumusta o may adlaw ka na itong tanan sa tapos ang Lunes. Bulan sa Hunyo tuig 2026. Dadlaw Hunyo na mga higala. Karong panahon na nagpahibalo gyapon ang kining gitawag na tong pag-asa nga naa gyapon sa El Niño ating ulan.
25: Ini din na masabtan ang panahon gumikan sa patakag pamutol og kahoy sa mga katawhan.
26: So mana mangigala nya topon lakbitag hisgot kini laging mo ulan mo taligsik kining Santa Lucia ba? Mubaha gyapon.
25: Hindi gina ni mo ma kuano ma pugngan gumikan kay ang mga tao di mundang og labay basura.
26: Nganong...
25: Pero bisan pag asa nga lugar, bisan pa adto ka Cagayan de Oro, adto ka og kining dagkong syudad, mga highly urbanized, Manila, Cebu. Basta maulan gani na kana tubangan anang Northern Medical Center diya sa
26: Northern,
25: CDO Cagayan.
26: Northern Mindanao Medical Center.
25: Mo mo baha gina siya tingala ka butas ang tubig unya napoy makita nato nga mga drainage at bangsa SM des Cagayan pangayo nila mga drainage kay moabot ang panahon mapuno basura
26: SM Seaside man ano
25: kuan SM nga downtown
26: downtown
25: kay duha ang SM sa Cagayan katong dito sa ibabaw
26: tas bukid
25: oksa ubos dito po sa Manila katong dito ta naglaglag ta naghayak-hayak ta dito daghan po mga drainage nga pang repair nila
26: so
25: hindi gid mapungan
26: mo na siya mga higala bitaw kining isnisgutanan ba nga mutaligsik muulan mubaha dayon ang Santa Lucia ang pangutan na mga higala ang mayor maoy naglabay basura diha o di ba ka sa hinungdan nga nung nibaha na diha
25: masing naglabay basura ang taga City Engineer's Office.
26: O, di ba ka? Anong nibaha na? Alangan man og nibaha ka nag-iya o hinungdan. So, mo bitaw na mga higala, tanaw ni mo, gipang-usab ka ron ang mga drainages. Diba, kabantay mo? Sidewalk o drainage, usa sa prioridad sa city government, sa siyudad sa Pagadian. Naroon usab, masulbad ning pagbaha o masulbad pod kining mga duluna mga higala sa gobyerno o sa pribado.
25: Naman ko yung building bitaw nga mulapas. Kay bintahos, walang ipo kayo.
26: Pero doon natin mga nakita diha mga higala nga bag-o pag ang drainage ha. Bag-o pag ayong nahuman ang drainage pero niawas na ang tubig ang pangutana. Nga nung niawas na?
25: Ha? Muto one time, gitawag ni Mayor Samico ang city engineer. Ganun man niawas mo na nga bag-o po manang nahuman o kuha ninyo. Sa nga, gitarong manamugtan ako, Mayor, kami gani dito, nagpundo gani ang among mga kauban dito, kay nag-inspection, Jod. So, giukab tong kuan, ang nakita manhole. Dito, manhole, giukab. Ang nakita dito, mga kagingking sa kawayan, nga na yung nasangit ng mga silupin, na yung nasangit dito ng mga interior, mga ligid, uguban pa, o sa nasinungdan.
26: So, kinsa may naglabay na? Ang Mayor.
25: Lisod po doon ang taga-laing lugar na naglabay diha. Lisod po doon taga-Lisod Valley, mo pasingilan nga naglabay.
26: Ang empleyado sa city, may naglabay.
25: Muna nga, kita yung mga katawhan, osto na to atong kinaiya. Katong mga dagko nga silupin, ibutan na to sa basurahan.
26: Sahay mangon mga higala, daghan kita mga kuminto ba? Eh no, normal man eh. Normal man eh sa tao mga higalang doon na tayo kuminto. Eh doon naman tayo nakita. Doon, diwaman ta na to. Pero ang pangutana anang naa, doon na kay kuminto, doon na kay negatibong kuminto, ang pangutana, unsa pod bakahay, imong gikatabang mga higalas komunidad.
25: Kanalagan yung merkado publiko, himuan og drainage, dako kayo nga drainage, ato nakita no, nga isa ka metros kapin, ang lalom kayo. Sus, wa pa gani, mahuman, nagtanaw ta dito, sus, grabe ang
26: puno,
25: mga plastic. Na pod. Nang lutaw o mga plastic, mga silupin, kinsa may nang labay ato, lisod pod.
26: So, muna mga higala nga, kung mo negative, doon naman kita yung negatibong komento, dapat doon na po tayo insaktong binuhatan. Doon na tayo, gihimo ba? Example, ganong mabaha man ang Santa Lucia? Naamang ko sa gobyerno. Under man ako ng pagadian. Muna itong solusyon. Subot pasabot mga higala. Doon na tayo negatibong kuminto, doon na po tayo solusyon. Dili, kaya magsigil lang tagpag-iipi. Nga no, naon sana, nga nung kadamuulan, mubaha man yun na ang pangutana. Doon na ba kay gihatag nga budget? Doon na ba kay gitabang? O di ba ka kanang dalan, kaloto na, himuon ng drainage?
25: Ika, basi, nagmili po kag ultimo sidula, di gani ka mo palit og sidula? Yung dami ang sidula, 50% na patulong sa barangay Panaglanan, 50% sa city government.
26: So, muna, mga higala, pansadili pa ang part 3 sa State of the City Address. Pagkadaan City Mayor sa amin ko atong paminawon.
0: Our women's sector also has been organized for their livelihood programs through a sense of women's association in every barangay so that we purchase a lot of machinery, small machinery. Ang naunang hatag atong sausage making machine, dili na sila magdudot sa intestine na nai-pump, i-pump na lang suod na dito, no? We have purchased a lot of small rice mill. Gamay nga rice mill, ano lang. Makagaling na siya of rice and corn. We have purchased ice making machine. We have purchased siopaw making machine. So, di mo karne, harina, asukar. Pag-andar ni mo, gawa siya ni siopaw. Siomay, ban. We also have, it's already here, a nail making machine. Mahimo lansang. So that, in a few months from now, kana inyong lansang is already made in Pagadian City. Lansang na po, ulay lamot balay. Tapos ko'y machine, isuot ni mo rin, karne, anak, pagawas, bata. So at the same time, we continue to improve government facilities to better serve the public. The construction of Sangguniang Panglungsod building. So namoy tuyo sa SP, wapo na kaya ilang functional, habog na, no? Dako, nindot na. The budget is around more than 70 million nahurot dito. Of course, the liga ng barangay para sa mga barangay captain, kaya ilang building giguba man napil og baligya sa Robinson. So I have to replace the liga ng barangay building. It's already 80%. Also, a new building for building officials. Also, a building for city social welfare. And a building for our senior citizen. Also, a building for our PWD, a person with disability. The COMELEC and the Sharia Court, all in the compound, the city engineer's compound that will house all these buildings. Overall budget is around 400 plus, almost 500 million. Now that the new building of PENRO, or the Provincial Environment Natural Resources Office, with the budget of 28 million pesos. 28. And also the Philippine Postal Office with a budget of 20 million pesos. It's now almost completed. And it is in Barangay Dao, above the rotunda, above, there is a road going to the provincial compound. Around 100 meters, you can see two buildings. Maybe next month, they will start transferring to this building to pave way for the construction of the new City Hall building. That is the new City Hall building. We have allocated on first phase around 50 million pesos just for the first phase. We have also renovated the City Mayor's office and the Executive Function Hall. And that is inside the City Hall. Akong office. That one. That is the new Executive Function Hall. With a budget of almost 15 million. It will be a state-of-the-art function hall. So sa akong office, nanay robot, mutagbo ninyo to say, good morning, sir. Good morning, ma'am. No? Alongside the renovation of various government offices, facilities throughout the city, we're also proud to mention that Pagadian City is equipped with facilities to handle emergencies and calamities. But we thank God, no? He always spared Pagadian City, but be that as it may, we have to prepare. So I'm proud that we have an evacuation center at Barangay Bulatok. At that evacuation center, we have 25 comfort room for male and 25 comfort room for female. A big mess hall, a clinic, a conference room, admin office. Now it's being manned by the CDRMO. We also have available now 72 fully air-conditioned isolation room with comfort room in every room. Only one bed with comfort room, aircon for isolation if there will be an outbreak. So a city is prepared. So that as a growing city, we acknowledge the importance of food security in the overall development. That is why in the field of agriculture, we continue to invest in programs that strengthen food sufficiency, improve productivity, and support the livelihood of our farmers and fisher folk. So in addition to our sustained support for rice and corn production, to the provision of seeds and fertilizer almost every other month, nag-distribute tag-libring seeds and fertilizer. Also with the help of our partner agency, the Department of Agriculture. Today, I am proud also to inform everyone that for so many years, we invested so much, and now we're successful because today we have a fully operational, we call it Pagadian City Banana Tissue Culture Laboratory. So we can now produce plantlets, no? Today, it's already 2 months old. Maybe next month, we shall start distributing the first batch. First batch is 5,450 disease-free plantlets. Anybody who is interested to plant is for free. It's a jumbo lakatan banana. So you can plant at your backyard, anywhere. Everyone can ask for plantlets for free. Isaturate na ko itiro pagadian o banana na lakatan. So that we envision by the year end, in December, Pagadian City will be part of the banana industry production. And not only for local level, but for export quality. So, pananom tag banana, libre ang seedling. Another highlight is, in the field of agriculture, is the Pagadian City Soil Testing Laboratory, which is also the first LGU run in Zamboanga Peninsula. Soon to be operational, namalit pa mi sa mga equipment. To establish this soil testing laboratory, we can provide our farmers with accurate assessment of soil fertility and nutrient content. Through scientific analysis, farmers will be guided in applying the right type and the right amount of fertilizers, ensuring a balanced use that would reduce cost and prevent wastage of fertilizer. And that is in Danlugan, Barangay Danlugan. So makadaginot atong farmers sa fertilizer. Again, it's also for free. So anybody can bring their soil sample and we will check your soil. You can ask, unsay imong itanom, so that we can minus what you have in the soil, minus what is needed on what kind of plants you want to plant. So you'll be given the computation, what are the fertilizers you need. Our coastal fisher folks face shrinking wild catches, unpredictable open sea weather, and fluctuating incomes. So that we realize that to secure the future, we have to look beyond traditional fishing and transition towards sustainable managed aquaculture, so that through our marine fish cage project, we have successfully established 8 high-density, heavy-duty, rounded plastic round pipe fish cage. Mahal lang siya, but very successful, and we want to purchase more. This year, we have an unprecedented 27 metric tons of premium bangus was harvested this year. We also initiated the revival of our salt production industry through the Tawagan Sur Muslim Christian Fisherfolk Association, headed by our punong barangay, Marianette Marcaban. It is being supported by the City Agriculture's Office with the help of our partners agency, the Bureau of Fishery and Aquatic Resources, and the Department of Science and Technology at the UST. So our vision is to produce more salt locally, and in the future, to expand production to export it to other cities in the country. We have our own salt production now in the city. We also continue to focus on strengthening local food production since the start of this administration. We have been producing our own lettuce through a hydroponics facility that is in Barangay Tanlugan.
1: Abot mo na diri kay daghan na pong nakadumduman ng RSB building. Oh, dayon. Ina na lang
0: sa ato itanong. We also have established a poultry and a piggery